0: mga ka-vibes, kini si DJ Kimian.
1: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: Kahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangmo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Bueno, salamat kay alas 8:07 na mga ka-vibes padayon sa atong arangkada sa buntag karong adlaw. Adlawong Biyernes, Agosto 21, 2026. Mga ka-vibes, mitumaw kagahapon kining usa ka mahinungdanon sa gayong panghitabo. Ang pagbakwi ni kanhi Marine Orly Gutesa sa iyang apidabit nga kon atong kahinumduman siya kaniadto na masangil nga nalampigit sa pangpaghatag og kwarta may kalabutan sa flood control projects controversy. Nga usa siya sa mga nalampigit niini nga nanghatod og kwarta ngadto mismo sa panimay ni kanhi House Speaker Martin Romualdez, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa buntag.
1: Muna'y pamasangil kaniadto ni Orly Gutesa nga kung mahinumdo mo ni tungasa di siya sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee nga niadtong tungura in September of 2025, ang chairman niini maupa ang karon na bilanggo nga si Senador Rodante Marculeta, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa buntag.
1: Mauna nga, nag-aliluya yun ang mga DDS sa itong panahon na, oy. Kay motod palagi nila, malita, flood control, unya ilang pasanginlan nga osagis responsable, mga ka-vibes, si kanhi Speaker Martin Romualdez.
0: Arangkada sa buntag.
1: Mayingon ko, that was then, it is now. Kay ni atong pitsaon si niining buwan na mga ka-vibes, taon-taon na di ay ni, doon na di ay affidavit of recantation sa ato pa gibakwi ni Orly Gutesa ang tanan niyang mga pamasangil ni kani Speaker Martin Romualdez, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa buntag.
1: Kay sumala pa sa iyang apidabit nga kining karong panahon na klaro na gid ni kay doon na nagyoy klarong abogado nga ni assister niya, mga ka-vibes, kining gingalan og attorney Melvin Kalimag, nga doon ay notary public dito sa Quezon City, or rather Pasig City, mga ka-vibes, may perma si Orly Gutesa sa iyang pinanumpaan nga pamahayag niadtong Agosto 13, 1986, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa buntag.
1: So dili padugay. Unya ang iyang gisulti dinhi kadto tanan tumutumo ragito ang nagbuot niya to tanan si kanhi Congressman Mike Defensor nga koyog ni Marculeta puros na sila karon mga napreso, mga ka-vibes, dito sa New Quezon City Jail tungod sa kasong plunder.
0: Arangkada sa buntag.
1: Sumapas apidabit ni Gutesa wagi sa si kanhi Speaker Martin Romualdez kay lagi tumo-tumo rin tanan. Ang nagbuhat na niya to, si kanhi Congressman Mike Defensor nga niya itong tungura kuyog sa iyang iyaman ng parinti nga matutpamoy ni suwat sa pinapit. Unya alegre pa kayo kay di ko numayo pagka tinagalog, moto na naay mga sayop-sayop, gikurihaan ko no sa dihang niabot si Senador Rodante Marcoleta, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Kay nag-meeting sila matod pa ni Orly Gutesa, dito sa usa ka mahalon nga Japanese restaurant, dool sad sa usa ka kanang mahalon sad nga hotel, 5-star hotel in Manila, mga kabibes. Sa ato palagi, sama sa gikaingona ni Senador Ping Lacson, imposible magunto nga maghatag sila o ingon ni ato kadaganon sa kwarta. Mag-distribute sila kwarta sa ubang mga politiko. Kay Spoko, balaginin mo, 805 billion pesos pa sumapas mga 18 marines nga nahuog nila na ron nga 14 marines. Kaya ang upat nila, nirikant na sad. Kay mingon sila lagi, tanan ang mastermind nila pa, ang ila pong handler nga si Attorney Libby Baligod.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Di ay tampo si Kabibes Ted Barito. Good morning, Sir Ton. Grabe yung pambabatikos ng mga DDS at mga teacher sa sinabi ni Jose Claire Castro. Di man sa kinakampihan ko si Jose Claire, kung basahin mo lang at intindihin mo ang munang mabuti, di naman niya sinabi na lahat ng teacher at sinabi ang ibang teacher, sinakyan kaagad ang mga DDS. Totoo yan, Kabibes Ted. Alam mo, nakakalungkot eh. Yung bang context ng sinabi niya, no? Ni Jose Claire Castro. Yun ang para sa akin na Kabibes Ted. Kumbaga, sa video yun, yun yung halata talaga na splice.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Di cut a portion of it, mo itong nigawas na itong portion nga niingon sa niingon si Jose Claire Castro nga doon na sa mga diligod maayong magtutudlo. And then again, dili magida mao ang tanan nga konteksto. Galing kay DDS pa ka nga sag-unsam na ilang buhaton para lang gini pagtanggol ang ilang idolo, mga kabibes. So, papasadyos na lang natin yung mga DDS, Kabibes Ted. Kasi, alam mo, sa totoo lang, malapit na rin talaga silang namumuro na yan. Kahapon, sinabi ko sa programa ko, huwag subayo ni mutanan, mga Kabibes, gikan ni VP Sara Duterte, galing gikan siya nga mahan, down to the last leader sa DDS, ng mga establisado nila nga leader, puros doon ay problema, oi. Wa pa maganitan mabalik sa nasod si Senador Lorin Legarda nga gituhuan lagi nga di na to mabalik kay mga ayaw na to political asylum dito sa France o asa man siya na himutang karon, mga kabibes. So puros doon ay laban sa oro, mga DDS. O niya karon samot pa ilang laban sa oro ni ining nibakwi naman siya pamahayag si Orly Gutesa. So all along lagi, ang may pakana, giyodog imong sabtungon ang kananaabang pinanumpaan nga pamahayag, sinumpaang sa Laysay o sa Tagalog pa ni Orly Gutesa, ang nagmaniobras tanan, duhara giyod, si kani Congressman Mike Defensor o si Senador Rodante Marcoleta, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Dalimang kag doon ay gipataban ng istorya. Masaya na kami sa 150 million pesos, pare. Ayaya. So sa ato pa, unsa ka to? Unsa ka ay konteks ato? Doon na sila pangayuan og 150 million pesos o doon ay mo-finance nila og 150 million pesos para lang mapalutaw si Gutesa og nasundan pa sa mga gingon nga kanhi marinsad nga matud pa nila ilang gisimpatiyahan o gisuportahan ang pamahayag ni Orly Gutesa. Yung saan na ni Moron, nga ilang gisuportahan ni ingon mga bakak ditong tanan, mga kabibes. Kay ang naghimo sa senaryo, kon imong subayo ng iyang apidabit, si Mike Defensor. O niya ang nitabang si Senator Dante Marcoleta sa dihang kanang yatubang siya dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Apil pagudaw matod pang Orly Gutesa sa pag-edit sa iyang apidabit si kananaang Senator Dante Marcoleta, mga kabibes. Sumunay pangitabo ron nga ambot lang po ning ombudsman na ilasan na ilam ng trabaho. Pero para nako ba karon nilutaw na ning tanan nga tumo-tumo ragyod ang ilang pamangsangil nga to ni kani Speaker Ferdinand Martin Romualdez, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Apan, diha lang kong kutob kay napa may pending lagi karon nga preliminary investigation ng ombudsman. Ang ako rapod aning ombudsman, murag, ansa naman eh, papugi na malanggit ni sa ilang buhatan kay mayingon mapudayin gudag matod pa nila, dili naman bag-o ka ng mabalita o atong pamahayag. Pastilan siya ng istorya ha. I would say that the ombudsman should prevent saying those things. Ang importante og dunay ebidensya, go ahead. Og wa ebidensya, anong di mo nato i-dismiss ang kaso, good? Aron dili ta mahimong katawanan because you know, in fairness to former Speaker Martin Romualdez, now that Orly Gutesa has withdrawn his statement, sa po mo nilang basihanan? Ha? Matod pa ni Kabayeb Ted Barito, sa bagay inutil, inuunti-unti na sila talaga, tagilid na sila. Yan yung kasabihan, what you sow is what you reap, Sir Ton. Kailanman di mananaig ang kasamaan. Ako moingon, korek ka dyan, Kabayeb Ted Barito.
0: Arangkada sa kabutan.
1: So gaya na sinabi ko from the President Duterte, na nandun ngayon sa The Hague, Netherlands, karong pang November 30, pagpahigayon sa iyang hearing, to his daughter, Vice President Sara Duterte, who is now facing an impeachment trial in the Senate, and the major senators, starting with Dante Marcoleta, who is now in prison, the prisoner, kitsa iyang kaberg sa prisuhan, awailain si Congressman former anak kalusugan congressman og nahimo pa din siyang mga kalihim sa gabinete ni sa kananaang Gloria Macapagal administration, si kani congressman Mike Defensor, mga kabibes. So Marcoleta, Jinko Estrada, atoa naglabad siyang uwa to kay ninguha taon to nga makapiansa siya. Sa ano pa piansa nga plunder mang kasong Jinko Estrada? Kaya kaysa pa ilain si Bato de la Rosa to wanted sa ICC, mao na nga nagtago-tago, mga kabibes. Pero tuo mo nga kining mga leader sa DDS wa kay bag sa unsay whereabouts ni kananaang Senator Ronald Bato de la Rosa, mga kabibes, kay bao ni sila oy. Aligre ka ito, doon ay usa ka okasyon dito sa Davao City, kay bao mo kaya siya nag-abot. Asawa ni Bato de la Rosa, si Senador Ruben Padilla, o uban pang mga lideri sa DDS, mga kabibes, unsa ka taon to ilang istoryahan dito sa... Beng, anong naamang yun dito ang asawa ni Senator Bato de la Rosa sa mga okasyon, be? Ha? Siksi pagkaayog, sulob si ang asawa ni former senator, former naman, Senator Ronald de la Rosa, mga kabibes. Ang mag-escort sila o Ha? Unsay labing uwing salida ron sa pelikula. Maiskutan ko niya ang hitabo siyang bana. And I'm sure, ha? Basang tulog nagtago-tago si Senator Bato de la Rosa, sigurado diyo ko nga doon na pa na siya kontak sa iyang asawa, mga kabibes. Imposible kay wa.
2: Pito ka!
1: Matot pa ni kabibes Benjamin Hildore, kabibes, magpalain taong topic. Sikat na si Ate Bay sa Osaka Registration. Gigamit man iyang trademark, binuang. bitaw ka na na ang... Ah, ang katong naitabo ba sa suspect na nadakpan na kabayb sa Benji nga nagbinuang ra gid sa TikTok. Mahirap po to siya oy kay ganong nagbinuang siya kanana ang TikTok nang hulga man sa usa ka eskwelahan tua impatso preso hinoon mga makaingon tay Mayra. Kang ATB gyapon na. Mo na kabayb sa Benji Hildore akong rejoinder nimo. So balik ta nining kang Orly Gutesa unya karon naglabad nas o ang mga mga hinanib sa DDS mga kabaybs. Ha? Kay hurot-hurot ti sila oy. Human ni kanana ang Jingo Estrada ang gihulga ni sa drone nga basig mapriso sa ni si kani Senate President Alan Peter Cayetano kay dunay nadiskubrihan nga bag-o si Senador Ping Lacson nga ang kadtong mga controversial nga reclamation project sa Taguig mga kabayabs nga way mga pagtugot gikan sa Philippine Reclamation Authority. Ha? Matod pa ni Senator Ping Lacson, out of the more than 80 kilometers of reclamation or rather 80 hectares of reclamation nga ilang nadiskubre, dunay 11 ka mga parsela ni adto nga titulado mga kabibes. Ang tubag banggod ni kanhi Senate President Alan Peter Cayetano, malinis ang konsensya ko. Ha? Above board yan lahat. Walang nalawag na batas. Saon ani mo nga Ping Lacson pa mo top investigator na. Kanina hepe sa Philippine National Police. Hindi lang magaling sa investigasyon. Magaling din ang mga intelligence information na nakakuha niyan. Ha? Kaya nung doon mga kabibes, kaniadto, siya mo hepe sa Presidential Anti-Crime Commission, PACC, rather PAOC, Presidential Anti-Organized Crime Commission during the Estrada administration, kadaghan ato niya mga kontrobersyal nga krimen nga nasumpo. Unya, dili yun, matod pa sa mga batid sad sa kanang intelligence community mga kabibes, sakto ginig intelligence network si Senator Ping Lacson mga kabibes, muna nga ipit na sa drone si Senador Alan Peter Cayetano.
2: Pito ka!
1: Matod pa ni kabibes Ted Barito, alam nila yon kung saan si Bato. Lalong-lalo na ang pinakamatalinong senador sa kasaysayan, dapat sunod na siya na hulihin ng ICC kasi siya ang tumulong sa pagtakas ni Bato na malambot pa sa tinapay. Ganun ba? Totoo ba yun? Lumambot ba talaga, kabibsted? Ha? Malambot pa kuno sa tinapay.
2: Pito ka!
1: Ang akin naman, kung talagang may kasalanan ka, talagang dapat kang manakot. Ambot kay ningon din siya ni Adto nga by all means kuno andam niyang unungan si kani Presidente Rodney Duterte, nikalit magkatalawan si Bato de la Rosa mga kabayb. Unya human ni Senator Alan Peter Cayetano, ang grabe sa drone nga missing, sad, technically missing, kay wa pa man mabalik teres Pilipinas, ha? Si Senator Lorin Legarda, nga kahibudgan kayo, tulunan ni kasunod-sunod nga semana nga nangayog extension sa iyang medical leave. Sa may kahay sakit siyang bako ni Senator Lorin Legarda nga sige na mag-extend sa iyang medical leave, mga kabibes. Unsa gikayang sakita nga di man, why doktor nga makaayaw dire sa Pilipinas? Akong tanaw, mga kabibes, alibay na lang ni Senator Lorin Legarda kay matod pa ni political pundit Ronald Llamas, di na babalik yon, takot na yon. Takot siyang mabilanggo dahil sa kasong plunder. Kaya tungod, mga kabahib, sa plunder magod ang iyang kasong giatubang together with her son, Batangas Congressman Leandro Leveste. Kay lagi, gitagaan og exclusive contract bahin sa solar energy. Agoy, nakakwarta og dako kayo, wa pa mabayad sa 10 bilyones pesos nga para unta sa gobyerno bugti sa exclusive contract na ilang nakuha alang sa mga lambo sa solar energy sa Pilipinas, mga kabibes.
0: Arangkada sa Butang.
1: So, unsa na taron? Agosto 21 na. Nibiya si Lorin Legarda sa Pilipinas, Agosto 2, niagi dito sa Hong Kong, unya, na-monitor nga to, karon dito sa France. Be unsa magay iyang ibuhati to be nga sige man lang siya pangayo extension sa iyang medical leave. Matod pa sa ombudsman kining sunod-sunod kapag pangayo og medical leave gipa-extend pag yod. Kadudahan na ni, this is already suspicious, matod pa ni Assistant Ombudsman Miko Clabano, mga kabibes.
0: Arangkada sa Butang.
1: Matod pa ni kabibes sa Benjamin Hildore, I mean, mao na gyud ang gigamit ka background sa daily program nila. Na ba sila gilabag sa inyong network? Mao ba? Okay, we will try to check on that, Kabibes Binji, ha? Di ako personally, dili ko aware ang abin ako o kanana ang katong kabahin sa Osaka, kining suspect ba nga nadakpan dito sa kamutis nga nang hulga sa Osaka University dire sa May Sansiangko. Ang tubag gunya sa dihang ipangutanan sa media, awa man oy, wa man ko, di man to tinuod nga makapamusil ko, kay binuang na gitong ako di sa TikTok, at tagam siya siyang binuang kabibes. So, amo nang i-check with our IT pod karon, Kabibes Benja. Thank you for that input kay ako gani, wag yung kakalibutan niyan. I was somehow thinking you were referring to a suspect na nadakpan dito sa kamutis, sa puro kamutis, apan taga Tabuk, Mandawi City. Kaya ang gibuhat siya itong maong culinary student, wa ilingaw ang siya to siya nga nisuot siya sa TikTok, kinaniang di live TikTok, ningon mahinoon nga nang hulga siya sa Osaka Universidad nga mamusil ko na siya dito, o priso noon. Matod pa ni kabibes, kabibes Ted, mga kabibes. Lorin, walang sakit yon, busy yon sa pag-asikaso ng asylum. Asylum niya kasi alam noon na talaga sa Rias ang babalikan niya dito kung babalik man siya. Matod pa ni kabibes Ted, Barito, mga kabibes. Kaya ba mga kabibes, modesty aside, before pa nagisgot lagi ang mainstream media o kinikarong ombudsman, kung mahinumdom mo din, it's almost a month, nagisgot ako na din. After Lorin Legarda left the Philippines, tingon gyud ko nga dakog posibilidad nga di na na mabalik din. Mag-asylum na. And mana daw na tinuod ang atong pangagpas, mga kabibes. Karon mao na ni gisultes kadaghanan. Check, i-review pa na ito atong programa din. I was all along suspicious gani daan. Kay unsa man yung pagkaunsa, ang ato man sila sa France, ato man sila sa Europe, nga tuwa po dito sila si former Congressman Saldico. I understand, naghikay pa po sa iyang political asylum. Unya, tuwa po dito si Harry Roque. Ha? Nga mo siya tinguha, political asylum sad. Ha? So, di pa kayo ni mubalik, sunod si Mana, si Loren Ligarda, klaro na kayo nga nag-apply ng political asylum, mga kabibes. Mingon, pagdugang si kabibes Ted, itong asawa ni Ruben na kung di niya daw kayanin ang pagbas kay Ruben, tatakbo daw siya sa 2028. Ha ha ha, nagkahawaan na talaga ang... Ano yan? Sayad virus? Ganun ba't ka-vibestad? Masyado ka namang harsh ka-vibestad. Pero, what can you expect from Mariel? Ma? Alam mo na nga, 80-80 yung asawa mo. Ikaw, anong pagtingin mo sa sarili mo? Alam nga naman, matalino ka. Nengon si ka-vibes, white tao, ka-vibes. Weak leader man kuno si Marcos, nganong daghan man na priso o nagtago libog sad ta sa pagka-weak leader ni Marcos. Akong rejoinder og tubag ni Ana Kabaytsoy tao, ilang na underestimate si Presidente Marcos. Butan kaya mo dag sulti sa, pero laom kay dot mo na kay sulti. Mo na gingon nga tahimik ngunit mapanganib. Wala, nadaa sila sa kanabang abin nila o weak leader yun si kamang good gahapon. Ang unang nisulti nga weak leader si Presidente Marcos, katumanggod si kanil Presidente Rodrigo Duterte. And it was expected katuman yung pagsugod sa ilang hakbang ng maisog. Nga tanawa ron, niresult ang hakbang ni maisog. Akbang ng maisog nga ang ilang maisog tuwa na priso mas The Hague, The Netherlands, mga ka-vibes. Yeah, by the way, he's got a kaisog, mga ka-vibes. Ni komentaryo manggod si kininaang prosecution counsel Attorney Lorna Kapunan about accountability and transparency. O niya, nag-iskot sa siya culture of violence sa mga Duterte. Oy, nireact si Pulong Duterte, oy. The same Pulong Duterte nga inyong mahinumduman. Ah, labaw pas violence kay ngano? Mga ka-vibes, ha? Naniyon o kuchilyo sa usakabuga, oy. Mga ka-vibes, medyo dilapas ko sa atong advisory din eh. Mapos ko makadiot kay maminaw tag mga mahinungdanon kayo niya humanini. Atong ipadayon ang pagdiskuter niining mga mahinungdanon kayo nga issue. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes Mo.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Oo nani.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
2: Arangkada sa buntag.
3: Pwede salamat kayo alas 8.38 na mga ka-vibes. Padayon sa atong arangkada sa buntag. Dapay giapasumpay si ka-vibes wife tao. Okay. Kanang ningon siya maoray weak leader nga wala mahadlok sa China ka-vibes. Bitaw tinuod ka ka-vibes wife tao, pero kon man god kanana abang si presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga ka-vibes. Di maguna siya bag-usad sa politika. Before he became the president, nahimo siyang congressman dito sila sa Ilocos, nahimong senador. Unya ayang amahan, kani presidente mangyud, first son, nakakita gito sila kung saan ang pagpalagan sa Malacanang. How could you call him a weak leader then? Magpasigil lang yung patara, hinoon yun. Saan? Tinood, ako ha, prangka pakaistorya somehow. Dakog posibilidad nga nakabisyo ginig droga si Presidente Bongbong Marcos mga kabayos. Pero dili ingon ni ana bitaw nga mag self-destruct. Sikat kun sila ang ilang pamilya. Anak ko kag presidente dito kag Amerika kay bawa makaskin ang buhay sa Amerika kaniadto mga kabayos. Naay kana na abang revealing kayo nga impormasyon na kong higala. Ako lang taguhon ang an, but he is a very respected lawyer according to him. Tonlisod mang god kay kabaw baka nga usa na malang ang kidney anang Bongbong Marcos. Iyalangan lang Bongbong Marcos si PBBM. Kay nasay mga suod sad nga mga na mismo sa Malacañang. Matud pa nila og magbisyo pag cocaine og uban pa si PBBM. Ahagbay ra nang na 6 feet below the ground. Kaya nga, no, delikado man na. Kung usa na lang ang imong functional kidney mga ka-vibes, kung magbisyo kapag drugas, mamubo gid ang imong kinabuhi mga ka-vibes.
2: Arangkada sa buntag.
3: Monay, giingon sa kong higala nga respetado kayo nga lawyer, gadi lang na ako isgutan ng pagkaan. Di ko yan binoto si Marcos, pero in fairness tahimik siya, pero umaandar ang utak, kumbaga silent operator. Matut pa ni ka-vibes Ted Barito.
2: Arangkada sa buntag.
3: Okay, matut ni ka-vibes sa Binji Gildore. Yes, noted ka-vibes sa Binji ha, kanana ang kanang sige lang ka-vibes, kutob sa among mahimo din eh, maningkamot lang siya din sa amo din eh. Amo nang i-check ang imong input karon ka-vibes, Benji ha. But then again, I would kanang strictly follow what is being enshrined in our kining KBP broadcast ethics, not to attack our fellow kanang broadcaster ka-vibes, Benji. But salamat kayo sa imong concern, ka-vibes Benjamin Hildore. Niingon si ka-vibes Wai Tao, libog ko sa lajek sa mga DDS ka-vibes kay sige silang ingon weak leader sa Marcos, pero og naanay mga priso nga kalyado, maingon dayon nga gigukod sila na di ay weak nga kamao mang gukod. Maurod ka-vibes, munang mga tawa sa tabi. Matod pa ni ka-vibes sa kining Ted Barito, silent operator si Bongbong Marcos. But in my book mga ka-vibes, mingon ko underestimated nila si Bongbong Marcos. Kay dili kayo bitaw, adi kayo mukab siya ba? Adi gani kayo mga away mga ka-vibes? Hinumdo mo? Katong gi birahan siya maayo sayang maguwang si Senator Amy Marcos. What the president did, kadang siyempre respetar siya yatong maguwang. He just make faces. Murabag ni ana rin ni liso orang yang doa kabaga mga kabayos kong kiber. But without saying any word mga kabayos. Kaya ba man na Amy pa mo ay nalang ta ni anang Amy Marcos ay kadaghan pag mga kontrobersiya sa nga nalang bigit sa Amy Marcos. kung Amy ay di mangani ka karespetar sa balaang bata nga si Senyor Santo Niño kay numdo mong Amy Marcos. Bisag klaro gikayo ang polisiya sa Basilica Minore del Santo Niño nga dili ka mag sinina diha o kanang makita imong bukton. Alain manong kang Amy Marcos kay sus gara-gara manong kayo. Wabay pagrespeto sa balaang bata nga si Senyor Santo Niño mga kabayabs. Kamu nalay una-una ni ana. Kamu nalay kanana ang sabot kung unsay akong kanana ang punto nganong inana nga ubos akong pangalantaw ni Senator Amy Marcos mga kabayabs. Mayingon si kabayabs way tao si Digong kabayabs may angkon gyud bugamit og marijuana og fentanyl ipa drug test dili pa drug test mao na ka vibes natumbok nimo ang punto ka vibes way tao. Good morning pag-usab diha og shout out nga tani ka vibes Jan Tobi. Morning ka vibes Sir Tonton ubay jud naminaw nimo sila si Fredo og Joel. Gakaon mi himuot sila minaw ni mo. Good luck sir. Salamat kay ni mo kabayabs Jan Tobi. Nya amping mo diha ha. Kabayabs Fredo, kabayabs Joel. Basta kining ato kabayabs Fredo, kabayabs Joel. Basta tinuod lang asus wag itik-tik dinhi. Ato ginang isgutan. Mo ni kabayabs nga sa mga millennials pa usap pa kasikat ka vlogger ipit na ron ang mga DDS mga kabayabs oy. Nainindot ay dili kahit ito mabalik sunod simana si Senator Loren Legarda o sa mga millennials pa alams na mga kabayabs. Di na itong balik din eh. Balik pa yung mahong ato. Kay matod palagi ni political pundit o political commentator Ronald Yamas, takot na mabilang guyon. Mo to isulti ni Ronald Yamas. Because could you imagine Elorin Legarda being imprisoned? Sama yung ganyan itong balaod sa Pilipinas, yan para na ako inanita ni sa tanang mga balaod ba? Labi na katong mga bukat yung kayo. Wala na tanang graft and corruption lang basta corruption gani automatic non-billable kaling kayang plunder man ang non-billable o niya ang nagyatubang karon nga kaso ni Loren Legarda non-billable man basta maabot sa kanang threshold nga 50 million pesos mga kabibs nang karon kaning iyang nalambigitan nga kaso uban sa iyang anak kasi congressman Leandro Libeste, congressman dito sa Batangas. Plunder man eh. Unya kung humana ang preliminary investigation sa ombudsman mga kabibs, mulahos man nga ito Sandigan Bayan. Unya sama sa nahitabo ni Senator Rodante Marculeta o ni kani congressman Mike Defensor nga plunder sa ilang yatubang o si Loren Legarda kung ugaling mahiabot ang ato sa Sandigan Bayan ang iyang kaso o mapriso sa siya mga kabibs. okay, kabibs Ted, pasensya na, hindi ko babasahin yung ano, yung sinabi mo. Kasi gaya ng sinabi ko, kabibs Ted, ayaw mo sila. Ako mga good kabibs Ted, talagang susunod ko yung nasa kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas not to attack your fellow broadcaster. So Thank you for your observation, Kabayb Steve, but I will not amplify it. Pasensya na po. Salamat sa yung punto. Gikan ni Kabayb sa Marvin Laderao. Kumusta diha Kabayb sa Marvin? Halin maghapon bisag holiday. TGIF morning sir tone. Alright. Thanks God it's Friday. Dan sharing heart with heart. Imo J. Minaw. Always din ni gihapon kaputaw sir tonton ang mga tinuod na week. Mga DDLS 8080 maong nga week. Good morning mga kabibes. Mauna ni with 5 laughing emojis. Grabe hagin mo tira ni kabibes Marvin Ladiraw. Kanang ngatan ni kabibes Dim Young. Good morning kabibes Sir Ton. Sayo man kayo to diriganiha. Pero karon lang nilagin ko wa man, wala naman diri akong sungugan. Amo tayo ko neto siya ron. Wa ka ni kwanti ali kana nang basig na mahaw pa to ka vibes sa Dimyang. Masayo kay to siya kay nagiskot ko sa Ninoy Aquino Day ni kana na ang timang rin siya ingon siya nga karon ko no ang mga Duterte o ang mga sila ra ko noy gipasagdan ang nagkumbuya ko no ron ang kana na ang Marcos o ang mga Aquino. Mao na diha kay saon ta man klaro man kayo anyong political nga motibo. Na kay ngon lagi ta mga kabibes para na ko ha time heals. Unya na namay nanubag niya to. Nya sa ako nang gikasulti wa gani makatumbok si si aning presidente Cory Aquino kasi nipatay siyang bana ang iyang anak ni Poli si former President, may he also rest in peace. Nginitaliwan naman sa down. Si Ninoy Aquino, wa magani sila kaprobar o kinsa yun. Na-establish sa kinsa, hindi po sil. But whether kinsa nagsugo, ako maingon ko nga, your guess is as good as mine.
2: Arangkada sa kabutan.
3: So, mauna na aron ang ilang kanabang naratibo. Iba o mga kabayabs, this is all about politics as far as the politicians is concerned. Yang ato din eh, kung unsa para ginako, kung unsa bitaw ang epekto ni ini ngadto sa publiko. Para sa aniron nga kanang ang nahitabo ron nga ipit ang mga naa sa Duterte faction mga kabibes. Aw ipit gyud sila. Labaw pa si ipit. Good to know. Okay lang ang bitahan, Sir Tonton. Kaniha, kabibes, Marvin, sunod sumana mo, advance booking ko ni mo. That's a promise. Kanang, di lang kita magka-atol bitaw. Kabibes, Marvin, mo, get in touch ko ni mo po, ha? Kaya ito nang tilawa ng imong kanang kinaham nga malunggay pandisal dias barangay Kamputaw. Amo nang komedya pa isudan sa kape namo diri ha kabayb sa Marvin kami ni kabayb sa Virgil amo nang suwayan. Salamat kay daan kabayb sa Marvin. So mao ni ang nahitabo karon mga kabayb nga nabutang sa alanganin ang mga leader nga naa sa pro Duterte faction. Ang managsuon nga kaitano nga nagtuot ang mga limpyo, asus, grabihas, anomalia, matod pang Senator Ping Lacson. Ningon si Kabibes Ted Barito, sinabi pa ng mga DDS na binigyan din daw ng malita si former BP na si Lenny. Ano na kaya ang laman ng mga kakote ng mga kulto? Ayaw mo na sila, Kabibes Ted. Dasal na lang kaya natin sila kabayabstead, ipasadyos na lang natin sila kasi yun lang naabot na kanilang ng mga kakote kung meron man. Okay, salamat kayo ningon si Kabayabs Marvin, noted. Salamat kayo Kabayabs Marvin ha. Kabayabs Fred Hilmur D, good morning Kabayabs Tonton. Di na to, mabalik si Loren. Balik pangkalag ato pero sayang kayo siya, no? During her time as journo, she's one of my favorites. Very credible and dignified. Karon taon, gilamoy ni sa sistema. Trapo na kayo. Matod pang kabayb spread. Gilmore D, mga kabayb.
2: Arangkada sa kabutan.
3: And I really agree with your observation, Kapayib Spread. Grabe, bitaw nyo, no? Loren, kaabot pa may miniad to, mga presidential coverage when he comes over here. Which reminds me, tao na po gina ko ini-ining mga industriya, ha? Hehe. Kada bang credible yung kaitos, Loren? Ha? O niya, late newscast man to siya? O niya, katong iyang mga interview, maayag yung kaitos, Loren? Because she is a product of the University of the Philippines, College of Communication. But when she became a politician, uy, nahimo gid siyang trapo, nahimong traditional politician, mga kabibes. And what's worse, kaning iyang kaso ron. Yeah, kay bao baka kabibes spread nga according to my well-placed informant, this guy is also a lawyer. Giapil sa dog investigar ang mga flood control projects o infra projects ito sa Antique. You know why Antique? Kay ang iyang igsuon nga si Congressman Agapito Antonio Aquino, AA Aquino, or rather AA Leveste, AA Legarda rather. Kanang mao'y Congressman sa Lone District of Antique. Doon na sa mga proyekto dito nga kadudahan kayo. Nga kangkansang ang mga pundo gituhuan nga mga budget insertion sad ni Senator Loren Legarda. O niya kinsay kontraktor, Kabayib Spread. Ang mga kompanya nga iya sad ni kani Congressman Saldico. And where is Saldico right now? He is also believed to be in Europe. So da kong posibilidad nga as we speak here, uga magaling man ni hapon, uga magaling mga pikarong orasa, abasig nagkuyog si Loren Legarda ron o si former Congressman Saldico dito sa Europe, mga kabibes. Itong talaga si kabibes Ted. Alam mo, Sir Ton, kahit isama pa natin yan sa mga dasal natin, dapat magsimula sa kanila yan. Kaya nga sabi ko sa iyo, kabibes Ted, tingnan na lang natin. Alam mo, pag talagang nagkataon at na-impeach si Vice President Sara Duterte, iwan ko na lang kung saan populutin ang mga DDS. Siguro meron pa naman silang option. Nandiyan pa naman si Baste, nandiyan pa naman si Pulong. Pero ang tanong, gaano kasigurado na sila ang mananalo sa 2028 elections, kabaib sa Ted? Yun ang tanong.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Muna nga, dili ni lalim lang sitwasyon nun, eh. Kahurot-hurot naman gito sila. Apil pas jing paras ka ni Congressman sa Negros Oriental. Nga pasangilan nga mo'y utok nining gitawag lagi nila honey trap. Nga kadto laging ilang ginahunaan nga kanana ang panan o mga high-end nga mga nagbaliga sa ilang unod nga mga babae. Si Executive Secretary Ralph Recto. O niya ang financier sad, ang anak ni Loren Legarda. O niya raba doon ay ebidensya ang National Bureau of Investigation matod pa ni NBI Director Melvin Matibag. Because they were able to secure the CCTV footage sa meeting tali ni Jing Paras o katong mga abogado ang ilang gikuha nga mo ay mo assister ni atong mga gihire nila ng mga high-end prostitutes, mga kabibes. O matila yung magamit ka termino. Kaya kini sila, de facto magpabayad sila, mga kabibes, bugti sa matod pa nila panandali ang kaligayahan. How will you call them? Nagbaligya kasi mong unod. Doon ay CCTV footage ang NBI. Nga nato dito ang talent manager kani si alias Ken nga actually Lito de Guzman in real life. O katong iyang usa ka talent kining alias Jen, mga kabibes. Then, kadakong ebidensya niya to. Pero naarabay to ba si Jing Paras ka? Yes, tinuod na mao ng kortaha. Pero di man to kanang suborno para nila. financial assistance ko no to mga kabayos sumauron. Disgrasya, pasta ng disgrasya. And you know, maamon to itubag sa abogado ko ni kanana Jing Paraska na ang palagi ko. Sus, wala eh. Para sa akin, ampaw pa din yung abogado na yun. Mga kabayos mo na nga ipit yung tanan ron ng mga leader sa pro-Duterte faction. Ang ilan na lang ron si former Ilocos Governor Chavit Singson, mga kabayos.

iampo na lang nato ang mga DDS. Malingaw ko og maluoy na lang nila. Wala nagyod huna-huna sa mga tao. Diha na booking tanan ni PBBM, mga ka-vibes. Again, lagi mo yung lagi ko nga na underestimate kaya nila ka-vibes, Demyang, si kining PBBM. Natanawa ron. Si Lorin Legarda nga mauntay atong gipaabot ka ligdong kayo. Ligdong mayon sa ligdong nga 10 billion plunder nga kaso ang giatubang, mga ka-vibes. Mga ka-vibes, ni sangko na sagko sa katapusan nga minuto sa atong panag-uban karong adlaw Biyernes. Unya Biyernes man ron sa wata ugma og sa adlawng Domingo, diskanso sa ta, magdungog ta pagbalik, magkauban din sa atong programa karong adlawng Lunes. Sangan kadunay sa among station manager nga si Langga Nida Benyantes Guerra og sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Sa kanunay, ako inyong ka-vibes, si Tonton Alcos Antugop nga mag-ingon, hinaut paunta nga Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiya og magabuli ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga ka-vibes, have a happy weekend. Ka-vibes, mauna ni! Aral!

0: Gabay!
1: Gabay!
2: Kung lab asira ka, kabibes ka.
3: Kabibes, kabibes, kasama sa awana.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: mga ka-vibes, kini si DJ Kimian.
1: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: Wait, oh my god, I'm such a catfish.
1: Nagkagubot pa ang
2: una-una? Nagkagubot pa ang una-una?
1: Daghang pangutana?
2: Pangutana.
1: Daghang kabalaka?
3: Kabalaka.
1: Wala ka paminawa? Dili mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
2: Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
4: Magandang umaga, magandang umaga mga ka-vibes. Ang ating oras, ganito mong alas 9:27 ng umaga dito sa ating programa. Ako po inyong lingkod, TJ Kim Yata.
5: At ako po ang nagbarog. Naka-on ako, mic. Hindi ko marinig ang aking self. Nakatusok eh.
4: Naka-on yung mic. Inang, mag-headset ka niya. Wapo nakapaslak. Ano na kayo nadungog?
5: Hello?
4: Wag hapon kayo nadungog?
5: Wala ako naririnig. Bakit?
4: Ay, kay Bona ko. Nara, oh.
5: Nara? Ano ka sumbo eh? Huwag naman grabe. Dahil ka naman. Ay, good morning mga ka-vibes. Ito ang nagbarog. O, si Ate Bay.
4: Nagbarog o nagpabarog?
5: Depende.
4: Welcome sa programa ng Kalandrakas! On a beautiful Saturday, mga ka-vibes.
5: So, it's Saturday!
4: Saturday, Friday, di ay. Grabe
5: na Saturday na tayo.
4: On a beautiful Friday, adlaw karon nga Biyernes, Agosto 21 na to, Igdus Mil, 26.
5: Aha!
4: Ate May, ka-vibes, karong adlaw, doon na tayo espesyal nga kalihukan.
5: Mm-hmm.
4: O niya, natin espesyal nga kauban nga nakaroon naglibot-libot diya sa may barangay, Buhison.
5: Ahoy!
4: Atong may nabi, sila niyo sa telepono. Atong sutaon kung kamustaon si kasamtang hitosyon, live
5: na kagalanan.
4: Wala po na. Live na kagalanan sa barangay, may barangay Buhisan. Alang sabing sa labing uhing update. Atong mahinabi sa linya sa telepono, wala lain kundi si Richie Gunato. AKA DJ Sprocket Nyor, ang kinalamian sa tanan. DJ Sprocket, pasok ka!
6: Hello?
5: Hello? What about my Australian?
6: Magandang lalaki ako sa umaga.
5: Ah, di ba ito kaingon? Di ba ito mamakak? Biyernes na ba ya?
4: Hoy, DJ Sprocket, kamusta na kaniha? Asa ka karon DJ Sprocket?
6: Karon mga kabahin sa mga karabuntagan na natagay karon ni abot na giyot sa may barangay Buhisan. Itong din atong itaygayon ang ato ang ikatulog na kuhan ka na nga...
4: Ikatulong ha? Katulong ang pag-ampo.
6: Buntaga. Kaya kung hindi ka tumakabahin sa itong masakpan na itong naminaw na ito, automatic na ay madawat sa pahalipay.
4: Yun. Ikaw, mura magkagawa na lipay.
5: Pahalipay! Anak yung show.
4: Happy ka, DJ Sprocket. Happy ka, DJ Sprocket.
6: Mga mga kabahin sa din sa Buhisan, kung naminaw mo kayo, volume na ang inyo ang radio dia. Kaya aron dali, rakay may makadungog. Home, automatic. Shudlon dahil mo na mo. Home. Hatagan dahil mo sa tuwang gida lang ha sa napahalipay nga kinasing-kasing ginig gikan sa 93.1 FMR Cebu.
4: Maudyo DJ Sprocket. Mura magkagwa na lipay na unsa man ka.
5: Bagong isang mata.
4: Bagong ibot.
5: Karon manggol kiting mata paro niya.
4: O niya DJ Sprocket, unsa may kasamtang ang sitwasyon diya sa barangay Buhisan? Init ba? Alimuot ba? Hangin ba? Unsa man?
6: Nani mo ginig.
4: Hello?
5: Tawag ni?
4: DJ Sprocket?
5: Dong! Nawala ka, Dong!
4: Hello? Sige, unsa may sitwasyon di ha?
6: Kanang imong ipang-mention ka na, DJ Kinyat na ha, dire ha? Hangin, init, kalimuot, kanan. O niya, napang hindi ka rin sa barangay.
5: Kung nag-rot
6: mo, eh. Nag-call pa sa kanan, nagpaabot pa sa ilang tanod na mga sikat to para sa itong pagsugod o tiyok-tuyok na.
4: Ayan, subot pa sabot ni Monia na mga kanang mga nagkalain-laing sityo di as may barangay Buhisan, imo nang sudlon.
6: Sudlon na ito na, kutob na pwedeng masulod.
4: Kutob lang kung asa pwedeng mapasulod, no? Kay basin niya dai nay no entry. Di ka musulod diha.
5: Oh, okay. That's passing ka dai sa ibang kuha.
4: Sige.
6: Unsa
4: na magkari?
6: Maura.
4: Sige. O di is bracket amping ka diha niya og nana kay mahinabi diha nga kanang tigpaminaw na tong raminaw gid ha tawag mi ha kay atong hinabion.
6: Oh, sige, sige. Oh, karon to chat ko kana ni. Ya, man magwala may ma na pag may balik ya.
5: Oh, sige, sige.
6: Ato pag tayo talo nga nanati mga sakpan nga naminaw na to.
4: Sige, dayan salamat. DJ Sprocket, balikan ka na mo nya.
5: Salamat, tamping ka muna.
4: No na to nya.
5: Masya, oo.
4: Oo, no. So na ata diri sa Good morning, Ate Bay.
5: Oh, good morning. Mura
4: na siya nag-istorya, higala, oy. Oo, no. So, mulag
5: din, Ate Bay. Init, hangin. Nakatanan din.
4: Nakatanan din.
5: Kaloy, tawon.
4: Bitang mga mga mga taga-barangay buhisan, no, pamina mo dihan 93.1 FMR Cebu kasi si DJ Sprocket. Way lain diha mga ka-vibes nga kanang, kanang, kuan, guwapo.
5: Oo. Puti on. Hames. Napugus. Grabe gid ang kuan.
4: Lain diha ka nang cute, no? Oo, cute.
5: Cute ang ang noun o ang height?
4: Ang ilong.
5: Naunha na po.
4: Na DJ Sprocket diha, wali lain diha nga kuan DJ no nga nagsulubog FM radio t-shirt. Mm-hmm. Kaba na tong team no si atong EP nga si Gabriel Burgos.
5: Yes.
4: AKA April Boy Rehino. Oga, syempre na ang atong intern nga si Christine.
5: Yes.
4: So, nasa nito sa may barangay buhisan karong adlaw mga kabayes.
5: Bakos gina ninyo mga radyo mga kabayes para madungog yun. No, sa ato FMR team, mga DJ Sprocket.
4: Yes.
5: O makalawat mo palibay ka sa 93.1 FMR Cebu.
4: Kana!
5: Dabo!
4: Sa itong Sprocket, Sprocket, expression DJ Sprocket, ano? Kana!
5: Kana!
4: Kana yun!
5: Ano sa hello? Ano, Australia sa dito nga part.
4: Ayun ako. 9.33 itong oras, mga ka-vibes. Happy, happy morning to each and everyone. Once again, today is a Friday, ha?
5: Yes, today is Friday. It's a special non-working holiday.
4: Yes, because today is Ninoy Aquino Day. Special non-working holiday,
5: 30%. 30%, yes naman.
4: Special non-working. Ang legal man ang 100%.
5: Through the fire, yes.
4: Okay, no, at least na 30.
5: Oo, at least na yung may uminto nga additional sa swildo.
4: Tinood yun na, mga ka-vibes. Ano
5: ma-expect ba?
4: Oo, no. So, unsa may gibot niyo diha karon na labi na karon nga holiday.
5: Yes.
4: Medyo mingaw ang kadalanan.
5: Oo, nalipay jud.
4: Nalipay di kay traffic no?
5: Dili kay traffic pero mingaw pud ang mga sakyanan og bus. Wala kaayo sila.
4: Wala
5: because
4: sila.
5: Because kabaw sila nga.
4: Well, may sakay, di ba?
5: Yes.
4: So, ikaw ba Ate Bay, do sa tong inyong trabaho sa to trabaho nato no? Kinilabi na kaning radio, medyo ni holiday ay.
5: Yes.
4: The only holiday for radio mga ka-vibes, Holy Week ragyon.
5: Holy Week.
4: Wala laing holiday ang radio.
5: Taas-taas. Kay bisag Pasko mag-abot niya pa ta diri.
4: Oh, kay bisag Pasko, mag-duty gi hapon ta. Di ba sa hapon ta? Nigbuntag, study. Nigabot sa school, study. Nigabi, study gi hapon. Hangtod mamatay, mag-study gi hapon. Ayun, duty sa ta.
5: Duty, hangtod mamatay, duty gi hapon. Oo.
4: Ano, so, mauna na mga kabayos. Pero Ate Bay, if ever ka ng, let's say, holiday, na unsa may usually ginabuhat ni mo?
5: At again, tungod kay ako ang day kay pack na mag-get siya with work, no? So, basta na agay time to rest, especially if holiday and long weekend. Di mo kayo fan of going outside. So, more on resting, yung kung sa balay tabang, and then groceries, if na ay budget. Muna yung mga, kuhan, mga adulting nga makapalitan
4: ako. Ibutang talang nga mo to kung dili ka fan of going outside, ha?
5: Dili ko fan of going outside.
4: Sige, ragani mo grinds kada weekend.
5: Hoy, dili yun!
4: Hoy, kita na, last weekend, siya sagbusay. The next day, nanapit siya
5: busay. Hoy, bukna ka, wala yun. Mga picture, kuhan na to, kaya ng picture gina-recycle.
4: Ano po siyang busay?
5: Oo, pero wala no. Wala
4: depende mo na, Ate Bay. If na kay partner nga ganahang mulaag niya, syempre ganahang kang kuyugon, kuyugyug ka.
5: Okay na po. Sige. Pero mayingan ko nga, sila na sa balay. Sige, wala ko niya giburingan o baka kay marag, ganahan na ko nga naalang sa balay most of the time ba. Pero og mulaag man gani, muhunat po doglaag, medyo layo-layo po. Pero di perminti kay, kasi gusilin mo, pikwarta, di ba? Mahurot itong kwarta niya, gripin pag puyo, eh. Ano na puritunan ni? Oh, how about you? Diba? Especially nga, nagkakaginabuhat every day.
4: Basta holiday, kani add to, no? Karon, wala yun, very
5: strict. Hindi na kami ilag-holiday
4: ka. Wala kami ilag-holiday, no? Pero, kani add to, basta holiday, syempre, like you, spend it at home. But syempre, if na budget, you know, go out with family. No?
5: Yes. Manindot po. No,
4: actually, sa holiday, matumig Vatican. And,
5: wow!
4: Yeah, ito may sa
5: Vietnam, kuan. Bali,
4: oh, Milan.
5: Wow, grabe. Nag-Milan, like, gid mo.
4: Oo.
5: Mika, ano na ako, Mika.
4: Tapos naka-add to make kuan, naka-add to make sa to Prague.
5: Ano sa sa Prague?
4: Kuan, crazy Prague.
5: Oh. Ano yung fried frog?
4: Yeah, to me, Oslo.
5: Wow.
4: Diba?
5: Layo kang mga naabtan, no?
3: Oh, nangatamig, nangatamig oops wala, Sweden.
5: Wow, no, ano sa Sweden?
3: Ha?
5: Ano ba sa Sweden?
3: Nagkuha, nag-garden.
5: Ay, nag-chocolate. Uy!
3: Kwan, hindi rin ragod sa kwan. Hindi rin within the city.
5: Within the city lang. Laag.
3: Pero muna yung kamatuoran, mga kababes, mahal na mula agaron.
5: True! Mahal, mahal na ang bigans pati.
3: Ano? So,
5: lata ng sardinas.
3: Depende kung choosy ka. Mahal yun na.
5: Mahal yun. Pero na tag 30 kapin.
3: Pero again, no, mahal na ang mula agaron. No. Like for example, no, kan ito mo si mula ag 1,000 nga budget, okay na na. Karoon ng 1,000 so ginuusay, plitira na.
5: Plitira!
3: Wala na, matumog seaside. For example lang, atumog seaside. No? Mm. O, panalitan, o pat mo matumog seaside. Kung mag-commute mo, murag hapon storya aki kung gigang ka diri sa downtown mo sakay katong tig 30 ang pleating a bus
5: mo sa
3: side pila opat mo kabog pila 120 o di magtaxi na lang mo o di ba or magtaxi or kanang magbook katong green taxi or Grab no or what TNDS
5: no
3: pleater na paingon dito to 200 ka pina
5: back and forth
3: back and forth 400 na o yun sa pa man inyong kauno na lang ang inyong kinintos
5: Jollibee
3: ha o di ba nag-mention chug brand
5: Jobby na lang. Kaya mo, oy, pinaka-barato.
3: So,
5: yan, ano, Jobby, pwede na magiging nasa kilidra.
3: Oo, yun nga. Tumadyo ko sa seaside. Diba? So, diba? So, hassle na kayo. Very expensive na yun ang mulaag karon.
5: True the fire.
3: That is why, usahay na lang yun. So, and syempre, if wala yung budget, din na lang ito pugsuan.
5: Oo, kasi ma-short na nun sa budget. So, may magpuyot lang ito sa balay.
3: Yes. Uy, Ate Bay, diba, yesterday, wala na nakakuha. That yesterday, I was National Radio Day.
5: I saw your post.
3: National Radio Day yesterday.
5: Yes. Shout out sa tanang mga radio DJs and the staff behind the microphone.
3: Yes. Oh, using National Radio Day, it's not just the DJs.
5: Yes.
3: That includes the DJs behind the day-to-day operations.
5: The team behind.
3: Like, syempre, there is atua, walay lain pa shout out sa atong mga kinakusgang technicians.
5: Of course!
3: Si Virgilio Villanueva.
5: Aha! Uh-huh.
3: And syempre si Antonio Igcas aka DJ AI.
5: DJ Patalugin mo.
3: Oh, DJ AI no.
5: Oh, si DJ AI.
3: DJ Virgie.
5: Oh.
3: And syempre no, ang atong kuan atong ang babaeng walang pahinga.
5: Ang babaeng
3: finance, kuan, traffic, tanan iyahana.
5: Yes.
3: Lucky na lang giwaan niya.
5: Through the fire. Wala na ang complete package.
3: The complete package. Junita Caniete.
5: Caniete, shout out to
3: you. Siyempre, ang atong EP.
5: Oh, executive
3: Gabriel
5: producer.
3: Burgos. Yeah, no? So, happy National Radio Day to each and everyone. Pero going up, Ate Bay, kinsa may mga ayun ako siya, Charity.
5: Wala ko ng gym, ha?
3: Kinsa may mga radio DJs nga imong mga nadunggan or na-follow lang ni mo back then.
5: Sa MOR, mang yun. Pwede na mo mention, no? Sa MOR, I grew up ganyan yung MOR. Good ako ang ipaminawan. Kay, again, elementary to high school. Ako, naman ko may dako kayo nga tawag na radyo nga pwede po siya sudlan ng tape katong daan na tape
3: cassette.
5: Sa una. O, cassette.
3: Naamoy ka ng multiplayer.
5: Oo. Oh. So, daan, mas maguang ko to na ako actually. Nga, nagubara siya, gianay siya. Pero dugay kayo siya nga nakuan. So, ako ang parents gyo, niligid sila radyo. So, asin, wala ko lang binuang. Nidako dyan ko nga naminaw ninyo, nila niya Maksoy. Taga morning, maugin na mamukaw. Ang katong kanta nilang Daniel Padilla sa una ng Vice Ganda, Tony Gonzaga. Yung theme song. So, nidako dyan ko nga MOR ako gipaminaw.
3: Yeah.
5: And then, eventually, explore na ko laing koan. Aside si MOR, katong imong previous.
3: Oh, isa mga papas.
5: Yes, nakataray ko. Muna makaingon dyan ko nga, hindi ang feeling, muna basa na ay magpag-rating basa. Sound yun ako sa DJ Kim.
3: Nag-send magkag-letter, di ba dito?
5: Wala ko lang send ng letter. Nag-request ko ka ng 3-play ninyo sa ono. Oh, di ba?
3: Pilian ka.
5: Ha?
3: Si Papadan.
5: Like 3-play kayo. Gikuan ako ang request. Ano, kuhay ka rin dito ba dahi, Ani? Uy nga, ilan siya ding basahon eh. So, mauna.
3: Yes, of course. Ako naman growing up, the DJ is emulated growing up. Siyempre, sina, kanihi MOR po, no? Sina Carlos Santino, Pari Chuy, kana sila. Mga MOR DJs mo na back then, no? Kuya Piolo Ascal.
5: Ah, Piolo Ascal, yes!
3: Muna akong isa sa mga mentors na ako. Going back, Kuya Ron Landy is now with another radio station. Muna yung mga mentor, ikaw na mga gi-conjure na ako, gi-look up na ako ang mga radio DJs. And syempre, sa kauluhan, I always look up to the monarch of Philippine radio, ang akong idol nga si Chico Loco.
5: Chico Loco. Na
3: siya sa kuan. I think Lenga Station, Manila, gihapon na siya. Yan, so, muna. But again, muna ako yun yung ginatudlo no, sa tanan mga kawin, sa akong mga estudyante nga. Ang radio di yun na mawa, mga ka-vibes.
5: Never.
3: Kaya naramagunas kahanginan. Ang internet, umawa yung internet, wajud mo yung entertainment.
5: Oo.
3: Kaya ng radio, inig-onin mo sa radio, magtingog yun na siya.
5: Actually, kito, nakabalo ako ang mga kaubanan sa trabaho nga, nag-DJ ko. Ano sila, ano pag yun yung radio? Girl, nag-exist pag yun ang radio.
3: Yes, don't get overwhelmed with internet.
5: Yes.
3: Internet na lang kalimutan ang internet. O, umawa inyong internet.
5: Asa man, umawa mo yung kuan.
3: O, maputol na ng wifi silingan ninyo kay kuan. Sige, ramog sulod yung umibayad bayan. Diba? So, mauna na.
5: Umayad
3: no?
5: Po, uy.
3: So, mauna siya, mga kawibs. Eventually, no, you know, radio will always be there. Mali yes. Na kanay sa radyo. Di yun na siya mawala, di ha? Sama ni Ma'am Almira Henares, hangtod karon maminaw yun
5: yes.
3: Di ha, radyo, di ba?
5: Yes, good morning, Ma'am Almira.
3: It is the most basic form of entertainment and information.
5: Yes.
3: No, kaling radyo.
5: You don't have to spend a lot to just listen to the radio.
3: Unya, di pa yun ka mahasol nga. Di,
5: true.
3: Imagine, sige, itry ko nung panglabang nga, mag-internet ka. Mag-TikTok ka.
5: Mahuman ka.
3: Ang radyo ay owner ni muna diha, samtang maglaba ka, mag-iika diha sa si Ma'am Almira Henares gani, di ba?
5: Oo.
3: Pananita nung magluto ka niya, mag-cellphone ka, di ba ka mapagod na imong giluto diha?
5: Oh, good. And DJ Kimit, lahit ragyod ang feels kung maminaw ka sa radio, kung maminaw ito ka ng mga, ano sa tawagan lang ka ng mga Spotify.
3: Spotify, ano.
5: Mga Apple Music, di ba? Lahit ragyod o radio, gig ka maminaw.
3: Yes.
5: Lahit ang feels. Tinood
3: na.
5: Very nostalgic.
3: Oh, yeah. Fun. Lahit, mas personal.
5: Oh, true.
3: Yeah. Kasi kung mag-uwi sa music lang good, minalo ka music, pwede rin mo i-replay
5: na makakapili pa ka.
3: Pero lahi radyo ko sa radyo ninyo madungga.
5: Kung ma-excite kung alo, ganahe ko na nga kanta.
3: Oh, matunan ni Ma'am Almira Henares, so kan pa jud sa Bataon pa siya, Radio Estef. Bataon man gihapon gato.
5: Oh, gyud. Pa hindi naman tumanda.
3: Oh, wala man ka na nigulang.
5: Oh, gyud.
3: Ang ako anang imong dagway, wa jud na nigulang. Ang usay ang baho lang.
5: Ang baho.
3: Man baho tigulang ba. May haplas naman, haplas.
5: Wala ako ginana ni maho haplas.
3: Like ako gahapon na doon akong pickleball, di ba?
5: Oo.
3: Di ba, pagsalang, pag, after 4 games siya, sakit akong tuto, nag-spray ko haplas. Na. Pagsulod na ako dito, na may doon man ka-court. Sa so, pickas court, lahing ang doon. Siya, na yung mahutigulang. Nag-hinom ako sa skillet.
5: Dito ako. Dili ako nag-spray yung haplas niya.
3: Dito ako, no? Ano naman yun na, no? O, 56. Uy, kabataan
5: ako pa. It doesn't look like it. Uy.
3: 56 pa ka?
5: Very young.
3: Ginoo ko.
5: Ginoo ko, uy.
3: 56 kabataan pa, na? Ginoo ko, oo.
5: Tiyo, gani, o. Bataan pa ka, ayo.
3: Hi, ni DJ Liniel, para CMC.
5: Hello, DJ Liniel. Good morning. Salamat.
3: Kanang mga idaran, sa'yon raman, magbuhat na bumabot ang pampapugong sa edad.
5: O, saman ang pugong natin. O, saman.
3: Pugong sa edad. Para mapugong ang edad, manguyab kag bataon. Tanawar ko na. Tanawar ko na Freddy Aguilar, di ba? Pugong sa edad. Ubang mga
5: wala pugngan uy.
3: Wala pugngan lagi na. Kana ubang kuan, kana mga ubang mga tikam, mo na gitawag nila nga.
5: Very sikat karon.
3: Mo na gitawag nila nga old karabaw it yang grass. Para pugong sa edad, di ba?
5: Ayaw. Pero ikaw, I mean, kung wala kay partner karon, do you see yourself dating someone 10 years younger than you are?
3: Nothing wrong for as long as, you know, the connection is there. Para sa man ang pres mo edad pero isip bata pod.
5: Maog yun. Hindi mo same og direction sa life.
3: Yes. Pero it might be tough, no? Pa adjusting pero you know if you want to make it work, it will work. For as long as not naman sad siguro mga below 18.
5: Oo. How about someone who just turned 18?
3: Someone who just turned
5: 18? Yeah, imong edad 34.
3: Okay ra.
5: Okay ra ka?
3: No problem.
5: Oh my God!
3: Wa jud na problema.
5: Yes, Sarita, would you agree?
3: Magbuot man muna ako. Pangutan na muna niya. Ipangutan ako niya. Pangutan na mong lain kung mo-agree ba sila. O samang ka? Ako yung mong ipangutan na.
5: Wala na yung mga side comments.
3: Ako yung mong ipangutan na. Tapos mo ingon pag mo-agree sila.
5: So okay na niyo mo. 5 days after they turn 18.
3: Ah, grabe naman sa 5 days of birth, you turn 18.
5: Oh.
3: So, syempre, manguyab pa mang kaana. So, mga
5: after
3: 2 years pa na. Oh.
5: 20.
3: Pero, iyan ka na, kung naman yung hypothetical naman yung question.
5: Oh,
3: no?
5: So,
3: It will always go back to the point nga, manguyab ba kog batan? O, kilalaki man ko.
5: Oh.
3: O, syempre, dili.
5: Dili.
3: Pero, if mayroon ka nga, if ever magka-relasyon ka, maybe, you know, something na nagkasinabot mo eventually, no problem.
5: But what if nakainakaila? Again, ha, if wala kay partner, and then, ay, nag-bet me na ako. Pero, again, 10 to 12 years younger than you are.
3: Yes, no problem. Ay, pero, okay, problema bisan pag 1,000 city mil years. Basta dili lang minor.
5: Basta dili lang minor. Kanagyo.
3: Because ang consent man good at 18 years old. Oh, yeah, no? So, matod pa sa balaod, wala pa'y kanang legal ka pa, or sexual consent rather, ang 18 years old and below. According to the law, no?
5: Oo.
3: So, yan. Shiny, pugong kuno sa edad ang radyo gikan ni Ma'am Almira.
5: Kana?
3: Si Marvin Ladera pod. Sukad na po ko sa Manila, Radio Romance na hangtod sa imong WWRR sa Mindanao.
5: Ay
3: mo argi hapon ko tungod sa buong niya Carnol. Ano yun na FMR na. Salamat
5: yes,
3: Marvin Ladera.
5: Thank you so much, Kabas Marvin.
3: Yeah, no. Anyway, mga kabibs, alas 9:46 na. We'll take a very quick break and ito commercial break at ibay nakalimot ko.
5: Oo, commercial break dira kay nagatang nagatang.
3: Ang babaeng walang pahinga. Muna na yung bagong tagline karon.
5: Ang babaeng walang tulugan.
3: Oo, ha?
5: Walang tulugan, hindi na matulog magatang na sa ato ang commercials.
3: Oo ba?
5: Oo.
3: Sige. Mas matulog pang lamok. Ang babaeng sigig pangayo sa tindahan. 9:46 will be right back kini ang
5: Kalandrakas.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
7: 93.1. Maana ni.
8: Kabay!
9: Kabay!
7: No class. I listen to my favorite music radio. Maana ni.
10: Vibes, kabays. Kasama sa awanan.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: May

0: And we're back, mga ka-vibes, kini gihapon ang Kalandrakas! 9:48 na itong oras. Once again, oh, si DJ Sprocket na diha karong adlaw sa may barangay Buhisan na naglibot-libot na siya, nagtuyok-tuyok ng itag, mga ka-vibes, nga naminaw na ito, no? 93.1 FMR Cebu. Once again, no, sa mga estudyante karon nga walay klase, make use of your time.
1: True the fire.
0: Ako, I'm not that kind of professor nga basta holiday, muhatag og assignment. Not unless kinahang na jud kayo, maybe nagiapas Kevin. Pero if holiday, I give that time to rest.
1: Yes,
0: no?
1: Deserves ato mga students.
0: Matasamo po mga prof po nun ta, no?
1: Dila pwede.
0: Samtang gadul aming pickleball gabi dito sa may City Times Square to sa likod sa Park Mall. Papagdul ami. Chat din nga. Just a reminder, we'll have a class tomorrow. Please study article. Papapapa.
1: Bakit? Pero laban lang.
0: Laban lang, no?
1: Para sa future mo.
0: Mujud na, mga ka-vibes.
1: Yes.
0: Anyway, Ate Bay, ready na ba ka?
1: Ready na ako mabildi.
0: Magdula sa aming mga ka-vibes. Nami, surprise po ninyo later on.
1: Abot lang po, nagmalipay pa mo sa mga surprise. Pero kami nang inaot nga malipay mo.
0: Sa naman sad. Na ako'y nahunaw na ang gabi. Mag-angalan sa to.
1: Basta ka lang, ayun, nung lisod ka ayaw. Okay. Pildi na kita sa prutas, pildi pa sa lisod.
0: Abot ka ni mo kung sa yun ni mo.
1: O sa mani mo nahunawaan?
0: Mag-ngalan sa mga kuan.
1: Sa?
0: Ngalan sa mga school supplies.
1: School supplies? Sige.
0: Ganahan ka. Or ngalan sa mga butang sa kusina.
1: Hindi mo kabalo sa mga names, uy.
0: Sige. Mag-ngalan ta karon ngalan sa mga kuan. Ngalan sa mga ahinsa sa gobyerno. Kana?
1: POHDBWA. Kala!
0: Kana?
1: Ayaw, uy!
0: Mag-ngalan, mag-ngalan ta karon ngalan sa mga... ngalan sa mga esports. Di, pagka. O ka nang imuhang pabor, oh. Ngalan sa mga
1: makeup. Gusto ka makeup?
0: Para pa ito.
1: Mauna, pabor mo ka na ako.
0: Wala ko nilan, mibilin og nitsidor man. Ngalan sa mga ruta sa jeep.
1: Ako na pwede ra.
0: Sige.
1: Unsa ra sa 11A ana?
0: Sige ha. Okay.
1: Kansi na pug ko.
0: Wala na ning ubahan man dayta nimo.
1: Una ka, kay wa ka ni ubo karo na.
0: Okay, ready na ka?
1: Sige.
0: Magngalan ta karon, ngalan

0: 901B. Oh, 901B.
1: Ako si 12D.
0: Ako si 02B. Oh, para Pierre.
1: Ako si 12D.
0: Ako si 06A.
1: One, two.
0: Oh, Guadalupe.
1: Ako si 7B.
0: Bunawa, no?
1: Oh. Oh.
0: Ako si 08J. Oh, alumnos. Alumnos. Alumnos na.
1: Oh. Ako si 09G.
0: Ako si 09F.

0: 42D.
1: 42?
0: 42D.
1: Asa mo na?
0: Talisay.
1: Oh, ba?
0: Talisay to Imol, oh. Yes.
1: Ako si 24. Oh. Laso na, 24.
0: Oo, oh, wala, patay ako. Ako si 41D.
1: Ako si, asan ko? Ako si 25.
0: Ah!
1: Liloan, 25, liloan, oh.
0: Ako si 43B. Bingla na siya.
1: Ako si 26. Kumusta nila?
0: Ako si 27.
1: Asa ang 27, be?
0: Ano 27? Danaw?
1: Oh, kalayan
0: nila. Danaw? Ayaki ko!
1: Ay, napatunlo.
0: Okay. Bataw naman ko, South Good Youth.
1: Okay. Ako si 21D. Oh, Mandawi.
0: Mandawi 21D.
1: O 21B.
0: Ah! Feel din natatuna ko siya daw.
1: Oh.
0: Ako si 41B Mingla.
1: Ha?
0: Ako si 41B Mingla. 41, 42, 43.
1: Oh, okay. Saan man 41, 42, 43?
0: Mingla kayo na. Mingla, basak, okay. Mingla, pardo.
1: Puno yan yun.
0: Nakalimot ba di ka lang? Naga, Cebu, ano lang topi? Kalimut.
1: Ako si 15. Oh. Opra. 15.
0: Oh, 15
1: Opra.
0: Yan eh. Oh. Ako si 10, si. Oh. Oh. One, two,
1: si
0: three. Wala!
1: Taong ka! Wala man o'y 17, 18, 19, 20.
0: Wala yun, 19?
1: Wala.
0: Wala. 18?
1: 17 ra.
0: Wala. Wala, no. 17, 20. Ang Mandawi, o saan ang Mandawi?
1: 20, 21 muna.
0: 23, na'y 23.
1: Wala.
0: 24.
1: Jordan, ano?
0: 24.
1: 24 lasyon.
0: Mm.
1: 24, 25, 26, 27, danaw.
0: Mm. Kaya mga mips sa to, ano? No? Wala takabaloan.
1: Wala man good na'y code ang salapulapo.
0: Ah!
1: Mm.
0: Oh, kansita.
1: Mauna na.
0: Mauna, daog ko.
1: Wala pa sila manawag, no?
0: Okay, what a great way to end the week! One, yes, yeah, ikaw three. Grabe, Juby, ha? Ati, Bita.
1: Hi ni Marlon Apaw. Good morning, DJ Kipan and Ate Bay. Shoutout sa mga Jornakis kasi Baby Gab Gab o Ate Mia o sa akong wife nga naminaw samtang naglaba.
0: Uy!
1: Number one sa among heart, 93.1 FMR.
0: No, Cebu,
1: mauna ni mga ka-vibe. Salamat, Marlon Apaw.
0: Thank you so much.
1: Thank you, Marlon.
0: Feel ako samtang naglaba yung asawa. Ano na siya? Usap nga ruta akong gisakyan pa doong syudad, ha?
1: Oh, 01, ano, 02, 03.
0: 01, si 01B.
1: Ang 01, Aurelio yun na.
0: Uh-uh.
1: 02, Pierre.
0: Ooh.
1: Oh, 03, Mabolo na.
0: Mabolo.
1: 04, Lahog nga ruta.
0: Lahog.
1: 05, Bola.
0: 05, Bola.
1: Uli 05,
0: 06,
1: no?
0: Guadalupe.
1: Guadalupe. 07, Banawa. 08, Alumnos. 09, Basak. 10, Bulacaw.
0: Pardo.
1: Bulacaw, Pardo. Ka
0: Pardo,
1: 11,
0: Bulacaw.
1: Inayawan. 12, 12 Labangon.
0: Labangon.
1: 13,
0: Talamban.
1: 14, Ayala SM.
0: Ayala.
1: 15, Opra.
0: Opra. 16, wala.
1: 17,
0: Lahog.
1: Ano nga 16, no?
0: Maamot lang.
1: Maghimo ka tagruta 16.
0: Oo, shout out sa...
1: Kuan, Capitol to Pierre para one rider ako.
0: Maog yun. Wala, Mingla to Kuan yun. Mingla to Mariners. Pwede?
1: Oo, 16. Uh-oh. 17. 18, wala, no?
0: Wala, 18.
1: 19,
0: wala.
1: 20, ma. Mandawi 20 na dayo, no?
0: Pa-north
1: na. Actually, mojo na ay, naday 28, Cebu to Carmen.
0: Ay!
1: Mau ba? 28?
0: Cebu to Carmen, oh, wala namin ko
1: po. Oo, katry, ana. Pero you know what, muna yung number one culture shock na ako when I first arrived in Cebu.
0: Ang mga codes.
1: Ang mga ruta sa jeep.
0: Oh.
1: Okay, pag abot yun ako din, ginginan ko sa akong iagaw, sa kayong 03A, ha? Asa nga maayo na 03.
0: Oh, oh.
1: Because naanda bago ko sa amo ang Zamanawa, nga, at tanawa.
0: Oo, eh. May gig, wala ka na wala, dir, eh.
1: Tanawa ni mga placard sa jeep.
0: Ah.
1: Kasi kunyari, di ba? Pag may dumaan na jeeps, titignan mo.
0: Oh, wala na Tagalog ka.
1: Krami papasok, krami Adamson, ganun.
0: Oh.
1: Titignan mo yung plaka ng ano, ng bus, Cubao ibabaw, Cubao ilalim, ganun
0: bakit
1: sa amin.
0: Bakit
1: saan
0: na yung huha, eh? Oh. Bakit saan na yung huha, eh?
1: Mau gani.
0: Mau ko ruta-ruta, mga gabi ko sa inayong agianan.
1: Mau gani, no? So, if ka na nga ruta, di ha padulong, pero lahi siya agianan, no?
0: Yes.
1: Kaya dito sa amo, if pataka kag para, ay at least kining sa ato adirikis layo pa lang mapara na nimo.
0: Yes.
1: Di sa Manila kay tanaw mo dapat duol sa good before nimo para hon.
0: Oh, gamay kayo?
1: Kanang karatulabod sa atubangan.
0: Oo, oh, di man maklaro di ay.
1: Di man maklaro sa layo.
0: Oh, mao na nakalito og ray coding kay kabaw ka nga og 0 ta og 10F apa dong ni kuan imo. Oh,
1: dili karami kanang karami papasok, karami Adamson.
0: Oh.
1: Tapos na pa Joy Murphy, ana ba?
0: Kadaghan mo.
1: Ready na sila?
0: Tarong na kay bukantan ako.
1: Ready na ba sila?
0: Ring ring. Ring ring, komi ring ring. Kung gusto mo ka naman na lang mamuli.
1: Ina ring ring.
0: Ring ring.
1: Hi, hello, thank you so much for calling. You're speaking with the one and the only.
0: Uh-huh.
1: Charing. Parehas dahil ito DJ Kimet, oh, gikan ni Marlon Apaw.
0: O 04 Ella,
1: oh, Malanday, Valenzuela sa kanila. Ako sa Manila, doon ako nakatira sa Barangay West Crame.
0: Kaya ganun yung ano, yung placard-placard kayo.
1: Oh, placard sa amin, ganun. Walang nga yung
0: Diyos na amin.
1: Wala pa? Okay, wala sige. Pa. Dahil wala pa, manganta na may mga kabibes.
0: Ready na mo mutanan mga kabibes.
1: So nami, mukhang tamig tarong, no? Mas mga singer man sa good me, okay?
0: Ayaw gin mo kumpiyan sa kay, very talented me. Basta

0: Mama nalang may kanta, wagi hapon.
1: Ani
2: balik-balik ya.
0: Sa balay.
2: Unsa man to atong practice kay tarong niya ani buhat kay way tarong.
0: Oo gani. Another me. Ah, katahan mo na magbalik.
2: Sige. Dahil na pod.
0: Unsa kanta? Kay ka una, kay una.
2: Ani ako diri sa payag. Una na siya. Kay gimingaw ko sa imong gamay.
0: Uy! Unsa gamay di gingawon?
2: Ani ako diri sa kondo.
0: Wow! Ay, nila ka fluids. Maraming loving lang kanunay.
2: Oh, once again mga ka-vibes, sana si DJ Sprocket niya sa may barangay Buhisan. Naglibot-libot siya di akaroon. Ako sa Manila, sad ko, Marikina ko baw akong sakyan nga jeep. Done, share and heart. Salamat, Marvin.
0: Thank you so much.
2: Thank you. Nang very
0: many. Kaluokan, Valenzuela. O saan na, Malinta, Malabon?
2: Malinta, Malabon.
0: Oo.
2: Nakapunta ka na ba ng Manila?
0: Hindi pa, pero nakaligod ako sa dagat ng basura. Nakaligo ka na ba sa dagat?
2: Wala.
0: Actually, never pa ako nakasakay og airplane.
2: Ah.
0: Yes.
2: Pero, so wala pa ka nakatog Manila?
0: Wala ba sa...
2: Pero Manila ka?
0: Magpa... wala na lahos!
2: Okay.
0: O, sa safe rat, ha?
2: Ah, sige. Ito nang hinabihan si DJ Sprocket. Nana, itong ang atong ka-vibes. DJ Sprocket. Oy, nawa!
0: DJ Sprocket! Sprocket! Sprocket!
2: Nawala!
0: Uy, uy, and doy, ang sama ni siyo.
2: Sama si DJ Sprockety.
0: Sprockety, Sprockety, oh. Shapoo-poo.
2: Oh. Ating yan na biyan. DJ Sprocket, good morning!
0: Good morning!
3: Good morning, Kimin!
2: DJ Sprocket, asa naman ka diha ron? Unsa may latest ka update kung si Kalihukan diha ka ron? Diha sa may barangay Buhisan, DJ Sprocket, pasok ka!
3: Automatic natay na, kunan din natay na sakpan din rin nung naginaw na to.
2: Mm.
3: Kunan din rin si, ato nang ila-ilahon.
0: Ila-ilahon.
3: Tay. Iman, no. Sige, ali ako ihatag ang cellphone kini.
2: Oh, ihatag ang cellphone.
0: Idagan na tay.
2: Ya tay. Idagan ang cellphone tay, idagan. May buntag tatay.
0: May buntag.
2: Tatay Eman, pila edad nimo tatay Eman?

0: Saya si China
1: Ibila. Uy! 69!
2: My favorite number!
1: Salamat sa pagpaminawa, Tatay Eman, sa 93.1 FM RC Cebu. Ayan sa may ay itong gustong iingon, Tatay Eman.
2: Salamat, Daddy Gigi.
1: Yeah. Tatay Eman, salamat kayo hang. Ay kami inyong gipiling paminawan karong
2: yes,
1: buntaga.
2: Yes, salamat.
1: Tungod-tungod, ana, makalawad kag pahalipay gikan ni DJ Sprocket.
2: Woohoo!
1: Oh, kanang cellphone nga mong ikuptan, imo. Mahal na siya!
2: Yes!
1: Alright, DJ Sprocket, ihatag na ang pahalipay, DJ Sprocket!
2: Let's go! Salamat!
0: Wow, ihatag na ang pahalipay!
2: Ang cellphone, ihatag na!
0: So ang kuan ato mga matagpano makakuan nga kanang nakapaminaw na to sunay kanang pahalipay pahalipay pero kinasing kasing so usan na gito siya ka kuan usan na gito siya ka kanang kana pangunsumo ginila
1: may nilang na no pangsabubang sa matag adlaw nga panginahanglan.
2: Sa mingga po po
0: ako po giawag ang upan pa niya nga bulyo man nilang radio may anon.
2: Okay, gagi
0: na mo kung
2: matunggang
0: gani,
2: automatic na ada yun. Automatic! Pahalipay na yun.
1: Ayan, si...
3: Oo. Maglubuag na sila karon.
1: Sakto na, pabaliud to, no?
2: Maug yun!
0: Hindi
1: pa niyo
0: ito,
1: hindi pa
2: niyo ito. Yes. Kaya
1: natin ikagalit
0: nga
1: pang paniud
0: to
1: giyot
0: sa ato ang mga
1: takpan
0: nga naminaw na to.
1: Tinood ka na.
0: Dagang salamat!
2: Sige lang,
1: salamat niya, DJ Sprocket,
2: amping
1: kariya, ha?
2: Oo, dagang
0: salamat!
2: Dugay na siya,
0: mamantik. Oh, naghatod og mga pahalipay.
1: Alright. Sa 93.1 FMR, Cebu. Kabay, Johnny! Salamat, DJ Sprocket.
2: Salamat!
1: Imo pa yung i-bash.
2: Dugay pa na siya maulik. O sa kaura sa naabot nga pagkanyagi Friday?
1: Mga 12 kapin.
2: So yung mga alas-stress pa na siya. Ginagmay man.
1: Dugay kayo siya mahuman ko na kay gamay magtikang.
2: Ginagmay magtikang.
1: Bastos!
2: Makabawas na siya.
1: Ay, nako. Kani nga kanta maong paboritong patukar sa akong anak, pandemic pa.
2: Uy, hala.
1: Balay ni Mayang. No?
2: Pero mga kabibs, na may ganahan nga, kantaho na mo, ikasunod Friday, mag-comment lang yun mo nila mga kabibs.
1: Uy, dapat na-ni-request diri, imukanta ko no ka.
2: Ayaw na.
1: Katong Through the Fire.
2: Ayaw na, girl. Through the fire. Oh. Through the rain lang ang kaya na to.
1: Katong kanta ni Chaka Kanyar, katong iyang gikanta ni Agbalik ba?
2: Through the test of time. Ana ra siya. Had a fire. Mana, maluoy mo. Ako'y maluoy sa iyong mga radyo, mga ka-vibes.
1: Ito, LSG7 na mga ka-vibes. Wala yung oras para sa itong programa, mga ka-vibes. Once again, si DJ Sprocket, naglibot-libot niya sa barangay Buhisan, Cebu. So, atangin ninyo mga ka-vibes. Unya, pakusigin na inyong mga radyo. Bulyumi. Bulyumi, para appeal na mo. Sama ni Tatay Eman, nga nakalawat ng pahalipay.
2: Yes.
1: Pampaniod to, gikan sa 93.1 FMR.
2: FMR Cebu.
1: Yes. Alright mga ka-vibes, one ay kong oras, add to na yung Ate Bay.
2: Let's go na.
1: Ginagyo ni Kapugnan.
2: Oo, ayaw na.
1: Ma-add to na ta after you sing the song She's Gone.
2: Ikaw lang, kaya na nimo ang She's Gone. Falsetto pa imo og head voice.
1: Ako ano lang ta, kanang kuan.
2: Saman.
1: Kanang mga modern-modern, kanang.
2: Wow, modern. Since day one. Since I'm loving you since day one.
1: Knock-knock.
2: Who's there?
1: Double chin is okay.
2: Double chin is okay, who?
1: I was a ghost, I was alone. Ha, double chin. Ha, it's okay.
2: Dun. Napit yun siya. Napit yun siya.
1: Wala, nahuna-huna na ako karunda yan.
2: Bright, gano'n na mga utok. Basta mag-school, lagi imuglo.
1: Hindi yun na bright, oy.
2: Masama na siya, witty.
1: Isipang magaslaw.
2: Wow, magaslaw. Hindi, isipang magaling.
1: Magaslaw.
2: Magaslaw, lihukan.
1: Oo, lihukan yung dangog.
2: Ay,
1: like it. Dangog kay kaghuna-huna.
2: Dili, uy.
1: Ali, dili kay mag-slide-slide.
2: Slide sa katabi, nakada ko nga slide dito, oh.
1: Asa man sa?
2: Nasa dapit seaside.
1: Oh, ba?
2: Katong ilang fun park. Gumano, anay.
1: Ay, na. Para mo, eh. Ayun, ito na ito, mga ka-vibes.
2: Let's
1: Happy
2: go.
1: Weekend to each and everyone.
2: Happy long weekend.
1: Oh, long weekend ba?
2: Sila.
1: Friday to tama, no? Oo, happy long weekend to each and everyone.
2: Sana all.
1: At enjoy the rest of the weekend.
2: Yes.
1: Spend time with your family, friends, guban pa. And syempre, spend time on the radio. Dito lang sa inyong favorite radio station sa Cebu.
2: 93.1 FMR, your favorite music radio.
1: Mga ka-vibes, mauna ni.
2: Bye-bye. Happy Friday.
4: unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio City, kabahit
4: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio City, kabahit mauna ni.
4: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ang atong oras, mga ka-vibes, alas G's, 11 na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
2: May buntag mga ka-vibes itong oras, alas G's 11 na. Ganito mga nagunang balita aro mga takna alang sa itong FMR News Break. May ulbo ang kayo mga ka-vibes, sunog. Sa may barangay Basak Pardo, ganinang kaadlawon. Ang mga biktima ni ini temporaryong gibalihin na diya sa may villa sa Kati GM nga mo'y giisip nga temporary evacuation center alang sa mga nasunugan. Alang sa ama, tudpa sa mga bombero. Ang maong sunog mga ka-vibes, hingpit ng giriklarang fire out yan ng alas 5.59 sa buntag. Kung kini makontrol, alas 4.45 ganihang sayo sa kadlawon sa pinakalabing uwahing datos gikan sa medical unit sa maong sunog. Doa katawa ang giingong nangaangol o nangahuman nga nangapaso. Doon na po'y usang nasamad tungod sa mga buak nga bildo. Abot sa gibana ba ng 21 ka mga pamilya o di ba si tinta ka mga individual ang apektado sa mga sunog? Kaya sa mga lugar, matod pa sa kapitan. Sa pagkaroon, padayon pa ang pag-verify, ingon man pagsubay, sa ihap kung pilayod ang mga nasunugan. Apil sad karon mga ka-vibes ang investigasyon sa mga bombero. Matod pa sa inisyal nga impormasyon nga gumikan sa mga wirings ang maong sunog. Pinasad ni inisusiyon sa mga bombero mga ka-vibes. Aron malikayan na usab ang lain na pong sunog diha sa maong lugar. Mo kanina naglangkob sa itong mga nagunang balita aron mga taknaaalang sa itong FMR News Break. At ang ninyong lain pang hugna sa itong mga balita sa lain pang FMR News Break o niyang alas 11 sa udto. Kini si DJ Kimiat ng Alagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Maayong buntag mga ka-vibes.
4: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: favorito na ate sa kaaminan, Ate Babe!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkad.

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1. Maana ni
2: Kabay! Kabay!
3: Maunang dagko ang inyong mga tiyan, kay inyo ramang kaunon ang inyong mga saad na mauna ni
4: Vibes, Kabay! Kasama sa
5: ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Maing adlaw mga ka-vibes, atong oras alas 11:02 na. O ganyan itong mga nagunang balita aron mga takna alang sa atong FMR News Break. Tingkagol sa prisuhan mga ka-vibes. Ang asa ka call center agent humanggi ingong gibunalan ng iyang asawa og helmet sa motorsiklo. Balitatod ka na ito ni CITU com intern L. Ramos. L.
2: Gidakop sa kapulisan ang usa ka 34-anyos nga call center agent human giingong gibunalan sa helmet ang iyang asawa sa paaog agtang sa Barangay South Poblacion, Naga City, Cebu alas 3 sa hapon ni adtong Agosto 20, 2026. Gilalamang ang suspect sa alias nga Clayan, 34-anyos, minyo o call center agent. Nadakpan siya pinaagi sa warrant of arrest may kalabutan sa kasong paglapas sa Section 5 sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Base sa record sa kaso, nahitabo ang insidente ni adtong gabi sa Mayo 13, 2026 sa maong barangay. Sumala sa sumbong sa asawa, giatake siya sa suspect pinaagi sa pagbunal sa iyang paa o agtang gamit ang helmet nga giingong misangput usab sa mental o emotional anguish. Gipahigayon ang pagdakop sa tracker team sa City of Naga Police Station gamit ang warrant nga gipetsahan og Agosto 19, 2026 nga adunay girekomendang piyansa nga 72,000 pesos. Sa pagkakaroon, anaa na sa detention facility sa City of Naga Police Station ang suspect samtang gihulat ang hustong proseso og turnover ngadto sa korte nga nag-issue sa warrant. L. Ramos, CITU.com intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio, Cebu.
1: Dagang salamat, L. Ramos. Umo kanina naglangkob mga kabayos itong mga nagunang balita aron mga taknaaalang sa itong FMR News Break. At ang ininyong mga ka-vibes ang line pang hugna sa mga balita sa line pang FMR News Break kunyang hapon, Arangkada Balita. Ingon man itong hookup sa TV Patrol. Musunod ang programang ka-vibes, Sansan sa Udto Kauban si DJ Sprocket. Ini si DJ Kimian, nangalagan aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Maayong udto, mga ka-vibes.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, a sound trip.
2: What on that name?
3: 5, 4, 3, 2, 1.

0: tayo, taka. May kagsag baon? Maon na ni.
1: Vibes, the vibes, kasama sa
2: ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkaya.

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Oras na ito mga kababs, alas 12:33 na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
4: ACS!
5: Kabay!
4: Kabay!
6: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mauna ni!
7: Vibes, kabay, kasama sa...
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
8: 93.1 FM Radio Cebu, kabay, mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
8: 93.1 FM Radio Cebu, kabay, mauna ni.
0: Favorite music radio. Kini ang imuhang favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

pa ko ni istorya. Kay gikan man ta dito sa Barangay Buhisan nang hatag og grasya sa ato ang mga tigpaminawan dito, no? Congratulations sa 15 kabok na kadawat sa ato ang gihatag nga groceries, no? Sana oil. Og syempre ka tumaka vibes ato din, no? Kung naminaw man gani mo, kung asa mo nga barangay. O kung naminaw mo ha, kung asa mo nga barangay.

mga grasya pero kinasing-kasing. Oo! Tinuod na! Of course, na yung adlaw nga Biyernes! Ka-vibe Sunset Sound to with DJ Louie live on the mix, back to back with DJ LC live on the seat. Siyempre, kao pa ninyo karon, no? Karon mga orasa. DJ's Bracket. Wala na'y lain. Kano! May lain pa? Tungkol sa kalami oin? Buak. Meres eh. DJ Louie Bunal.

Gracias. Oh, naglanog-lanog na po ang atuang programa diha. Oh, naghatod ko na siya og sorry, manok. Oh, stuck din sa tingob, Mandawi Chiki. Oh, Chiki. Dila na to'y mention ang kuhan kay bayan sa patilaw sa ilang manok. O, ing na sila nga, patilawon ko silang manok. Aron ato ma-mention ang ilang kanya. O, akong kuyog si Wendell Yusores o si Reggie. O, happy birthday. Birthday ni mo, kuhan? O, Mano, Mano Junjun, birthday ni mo? Speaking of birthday, happy birthday ni Tia Imelda Barrientos. O, Tia Imelda, happy birthday. O, hello di ay ni Langga Loren. Hi, Langga. Sa tanan mga naminaw diha karon. Oo, oh, watay text line. So sige lang, sunod na. Basin na next week na natay text line. Paminaw lang mo diha ha. Pati taas agad sa itong sad-sad, no? O niya. Siyempre, may pagpaminaw po ad. Sa mga taga-barangay Adela, Puro Kamotes, mga Gunato family ha. Naglanog-lanog ta diha sa may Minglanilia po ad. Hello! May mga taga-talisay. Ay, may ngantan yung tanay. Again, ha, congratulations sa mga nakadaog kaganina sa tuwang gipahigayon nga ka-vibes kasika sa barangay Buhison. Dakong kalipay nila. Kaya nakadawat og bugas. Napagay sudan, no? Ang inyo, ang pagluto na lang yun, no? Ang pagluto na lang. O, sa tanong panaminaw diha, paminaw lang mo, ha? Volume inyong radio diha. Ka-vibes mo na niya!

go na to. Si Botet ha, sa may tangke ha, Tet. Botet Basarte, John Ray Basarte. Nanay, mami, nagsasara mga Basarte family ha. Oga, siyempre. Sa tanang mga naminaw diya karoon, may pagpaminaw ninyo ng tanan. Oga, happy happy Friday ha. Happy happy holiday, happy weekend sa tanan-tanan. At to namin ni DJ Louie o ni DJ LC. Oh, DJ Louie live on the mix. And DJ LC live on the, live, basta live. Adto na mi mga kababs, this has been your DJ, DJs, Bracket Gun na to, ang sabahin, iga, buo tayo, naglabas,

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
1: Hello mga ka-vibes! Kini niyong ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sa sound trip.
1: Mo-on ani.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1 Mo-on ani.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.

0: At oras mga kabayan sa launang by Dinoybina. Oo, nga kamo na minaw sa itong pabor. Ito, giyon kaayo nga radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Alas ito mga kabayan, garan may hapon. Mayong pagpaminaw o mayong adlaw mga kabayabs nga Biyernes, nining adlaw nga Biyernes pizza 21 ining bulan sa Agosto tuig 2026 mga kabayabs. Nga garong adlaw ano, adlaw nga Biyernes mga kabayabs, medyo kuanta no, sige lang tagkapaos ini. Kay murag nasakpan gyud to sa gitawag nila ganang mga ubo-ubo din mga kabayabs. Pero sige lang, ato lang ning kuanon, ato ra gyapon ning kuan agwantahon ra tani mga kabayabs. O niya sa mga naminaw karon, may nga pagpaminaw. O niya sa ito mga kabayabs, diyan na si Miss Eva din. Diyan na si Uncle Boy, si Gigi Pamela. O niya, kada ang Uncle Boy pa.
1: Okay, may hapon sa ito mga kabayabs, mayong adlaw. Napunta na, Biyernes na. Ugma, Sabado, Domingo. O niya sa ito mga kabayabs karon, ng mga white trabaho sa mga white duty. Mayong pagpaminaw ninyong tanan, o niya siyempre sa makausa pa, kita muingon. Nga, maamo karon mag panghinaoton. Maamo karon sa maayong kapiskay kalagsiks panglawas, o manghinaoton sabda sa adlaw nga, Biyernes mamahimong malambuon o malampuson alang kanatong tanan. Yan na Sir Virgil di ay diri no umapay kuan digikan karon ni nagpatambal sa tabo. O niya sa to mga kabayabs karon di na po si Miss Eva. Miss Eva DJ Pamela Larga.
2: Hello mga kabayabs, may hapon.
3: Hi, kamusta
2: DJ Pamela, Uncle Boy?
1: Oh, may hapon Miss Eva.
0: May hapon DJ Pamela ug Miss Eva, kumusta mamo?
3: Good on. Okay rin tao. Kamusta ba? Di man kagahapon nga. Kami namang tatlo din he. Din he sa to. Ah, ikaw ang magkagahapon, Miss Eva.
2: Nagir ka na nga. Nabisi ko sa ito ang business.
1: Ah, naaday kay kuan kay Miss Eva. Business din na kay business minded.
2: Nagsugod ako kuan lad-lad.
1: Mao na. Oy, kanira bang pagnegosyo po ang pasauban, Miss Eva? Ana sila nga. Uban mo, ana sila. Susag, sigig panarbaho. Kay bao mo, wag yun na dato sa panarbaho. Kay bao ba mo nga, way na dato sa panarbaho tungod kay? Ang kani ako nung pagpanarbaho, maayo lang kuno ani ang kaniyang kuan tag-iyas kumpani. Ana sila ang mabulahan na nagsigin ninyo panarbaho, tag-iya ragid sa kumpanya. Wag ginay kuan kay kanaang mo lagi na. Tag-iya ra sa kaniyang kumpanya mo ay mabulahan sa panarbaho ninyo. Muna may pagmagnegosyo. Pero ana po sa umapunato pagnegosyo, guwasan tay kuan kaniyang puhunan. Usam po taon, labi na ang atong kwarta taon, ang atong sweldo, Miss Eva, igoray, sweldo ka ron, ugma, bayad sa utang. Human, sweldo ka ron, bayad sa utang. Unsaon man pagnegosyo? Unsaon man ato pagnegosyo, ani? Nanalas ato mga kabayabs po, naapoy uban na ni Miss Eva, nakasugod po silag mga negosyo, apan, mapuhok rapod kay labi nagpagkaon. At lang man sa'yo mo unay-unay gikaon. Niya madugay, awa na. O bansan, makanegosyo, utangon.
2: Dapat, ilahang sundon si Kuan, di jiri ko mambo.
1: Utangon. O niya, unsa man niya ha, di jiri ko mambo.
2: Kuan po na iya ha.
0: Ang teknik na Uncle Boy, imong butangan lagi dito kay nakakita mapugkuan eh. At orasanay ka ng mga ubang mga tindahan, Miss Eva. Butangan na gunilag ka na ang karatula sa gawas. O niya, muingon sila nga, way utang karon og mara. Way utang karon og mara kuno Uncle Boy. Sumo na ang mga kuan, balik lang ko ugma kay ugma pa mga mangutang ng utang. Hindi ka ugma na agyapon, way utang karon og mara.
2: Wala na hindi pa utang diyan. Napoy uban nga kanang technique nga ilahang bantayan dito unayan gyud.
3: Kana Miss Eva. Oy, gani man gugingon ana pud Miss Eva, daghan gyud ka anak kana bitang maingnan tampong nga bantayanan kay kun dili man gud Miss Eva magkana bitang magpatuyang lang sag kadinha. Imong silingan ra Miss Eva, usugay na mangutang. Ano hanang pautang Miss Eva? Di naman na magbayad, di naman magtagad o bayad. Madugay, wala na, mapuhok na imuhang nahog dito o ka na ang puhunan. Kapil, lagunog dito, kapil. Sumay na, nga ang kuan lagi, kinahanglan nga, kuan sa gadili, sa ka mapalabi ka na bitang
2: maluloy.
3: Maluloy on ka, ay Miss Eva, o dugahan kay kung ingon, ana, magad maluloy on ta. Oo, oh, niya, sigihan na lagutang, wa na padong ginas pagkalunod ang imong mga puhunan.
2: Kaya hasta ang ginan siya o puhunan, napahuam naman, napahutang na.
1: Oy, sa DJ Uy, karan na nga adlaw, Miss Eva, pizza 21 no adlaw nga Lunes. Kung anderon, haka na ang Ninoy's Aquino D. Nagsaulog ta sa gani ang Ninoy's Aquino D, mga kabayabs. Mm-hmm. Karong karong pizza ha, o adlaw nga Biyernes. Adlaw nga Biyernes, pizza 21. O niya, maumago, ang kuana ni Miss Eva, kana ang hitabua. Katuning pagnaog lagi ni Kuan Ninoy
2: Ninoy Aquino. Oh, nagipusil.
1: Oh, nagipusil siya dito sa Kuan kanang airport ni Iba atong Agosto 21 tuig 1983 gabi ha dugayan ano. Nahala. O niya mo na siya mga kabayab sa kay basing nahibong mo din ano may klase. Ano may trabaho, ano Kuan man, ano holiday maron sa may nakaholiday. Maroon siya kana ang Ninoy's Aquino D, mga kabayabs. O muna siya. O ang sa mga waka kuan ini. Sawa maka ako, sawa maka labi nag mga batanon Miss Eva ba. Wala wa, kasama na ayo na man ta kaila ana ana. Kana ang kuan niya siya Miss Eva di gipusil siya dito sa kuan lagi niya. Kana ang sa ingan ini, tugpahanan sa eroplano Miss Eva, gikan siya sa eroplano sakay paggawas niya. Sus gipusil in town mo ni siya mga kabayabs. Okay sige. Ako ba? Ay, na karon hapon kinsa naman po dayon kaagis gugba Miss Eva og DJ Pamela.
2: Uncle Boy, kabahin kini sa usa ka lalaki.
3: Lalaki?
2: Oo, si Elmer, 27 anyos.
3: Naon sa mo siya, Miss Eva?
2: Kanang itawag o goan, DJ Pamela, kanang gugmang pinagbawal.
3: Ah, gugmang binawa. Asa na? Gugmang pinagbabawal?
2: Oo, kanang.
3: Anang gugma, Miss Eva?
2: Oo, DJ Pamela, samot nag nanay tag-iya ang imong nahigugma.
3: Nanay. O niya, maura na yung problema karon nga sa man, kisay nga na ni
2: si Elmer. Si Elmer, nga taga late, 27 anyos.
3: 27?
2: Usa ka family driver.
3: Na! Maunagin ko nila nga, sweet lover. Ano din naman sa Eva? Ano na lang sa mga kabayabs karon taga late. Basi silingan mong Elmer din ha. Basi sa mga drivers karon na minaw. Kaya mga drivers ka na minaw. Basi makarelate mo in eh. Basi na mga kuan din na family drivers din na ka. Hoy mga sir, anta bantayin na imuhang ko anasawa. Bitaw, anas lang nga. Hoy, ano sa ganalam ng Koyex driver? Ana, nadugay Miss Eva, na-inlove na siya sa Miss Eva.
2: Na-inlove.
3: Muna inyong atngan karon sa mga family drivers din ha. Wa pa ba mo na-inlove sa inyong mga amo? Di ba, Uncle Boy? Muna, atangin niyo ha, ang istorya karong hapon ha, ni Elmer kabahin sa iyang gugma kinabuhi nga mura lagi taon siya gini karon og ingnong tangponga nahigugma sa iyang amo nga siya driver man. Family driver man siya. Karong taon-taon ha, DJ Rico Mambo.
1: Again, sa itong pagbalik, Miss Eva, ito ninyo mga kabayabs, ito ninyo himayon ang istorya ni Elmer nga pong palagin niya na problema siya karon. So, murag niya gugma nga niturok siyang kasing-kasing kahibawa man siyang bawal.
2: Mm-mm.
1: O kahibawa siyang nga di maayo. So, buna, kung sa pagkaon sa ang karong taon-taon sa itong pagbalik, ang itong oras, alaw na 39 na Miss Eva. O niya, mabalik na karong taon-taon minus ng mga sunata. Dinhilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan og Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music. Music Radio Cebu, mga kabayabs, mauna ni. Balik ta karong taon-taon, welcome magdanan sa itong paboritong programa, Request 9.

0: seat.
1: Well, on that name.
2: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: Oo naman eh.
1: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: Mayong hapon mga ka-vibes o ganian na usap ang FMR News Break. Mangingisda gidakop sa gituang illegal nga pagbaligya o petrolyo sa Bohol. Ang kompletong detalye ihatod sa tong CITU Coma intern, Pearl Angeli Quintanilla. Pearl?
1: Usa ka sa 60 anyos nga mangingisda ang gidakop tungod sa gituohang illegal nga pagbaligya og petroleum products nga walay gikinahang ng permit o dokumento nga naglapas sa BP 33 o illegal nga pagbaligya sa petroleum products nga giamendar sa Presidential Decree number 1865. Ang suspect giila sa alias Jesus nadakpan ato sa bypass operation sa kadagatan duol sa Ubay Island, Tubigon, Bohol ni atong Agosto 20. Matod sa kapulisan, gibaligya sa suspect ang diesel fuel ngadto sa mga mangingisda o operator sa fishing boats. Unya nakuha gikan kaniya ang 14 ka container sa diesel nga nagkantidad og mukabat sa 14,000 pesos. Gipahangi ang operasyon sa Bohol Maritime Police, Bohol Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit og Tubigon Municipal Police Station. Unya padayon usab ang tracking sa kapulisan sa gituohang financer nga naglambigit sa maong kalihukan. Atubangon sa suspek ang kasong illegal trading of petroleum products ubos sa BP 33 nga giamendar sa PD 1865. Pearl Angeli Quintanilla, CITU.com intern nang alagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat, Pearl Angeli Quintanilla. Laing FMR News Break ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon. Magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo. Nangalagan aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, kabayes.
2: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
3: 93.1. Maanan ni.
4: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride. Easy.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Oo na ni.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 9.

Atong oras magkakabayam sa last 2 kinsinas kahaponon o gamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu mga kabayams. O sa mga naminaw, sa mga namati karong hapon na live na ito sa itong FB page, no? Live na ito sa itong FB page, 93.1 FMR Cebu. O niya, syempre, sa mga naglantaw karon sa itong live, on air na ito sa itong mga radio, 93.1, dial sa itong mga radio mga kabayams. Okay, may karong hapon na. Karong hapon na mga kabayabs, lahi na pong kaagi sa gugma. Lahi na pong kaagi sa ginabuhi ang atong hatagan o pagtaga. Diin na kaagi ni Kuan Elmer mga kabayabs, no? Nga na problema siya karon, iniyahang gugma. Nga pong paniya, mura gugma kuno nga sayop nga gugma, gugma mga kabayabs. O kung sa pagkaunsa, ito na niyang sugdan, no? Aron, ready na mo din ha. Kaya di aso ba si DJ Kim Yat mga kabayabs? Ato na ning sundan ang kaagi sa gugma, kinabuhi ning atong sinder nga si Elmer.

Maayong hapon mga ka-vibes. Maayong hapon mga DJ. Ilabi na sa mga maghatag og luwa dinhi nga akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga ka-vibes, itago lang ko sa ngalan nga Elmer, 27 anyos og ulitaw. Usa ko ka family driver diri sa Liti mga ka-vibes. Og mga 3 years na ko aning ako ang gidriban nga pamilya. Nakahuman ko og high school mga ka-vibes, pero wa na ko mag-college kay lisod ang kinabuhi ba. Og ang akong mga amo mga ka-vibes, maayo kay diri nako. Og negosyante sila. Pero ang ilang mga anak naglain og puyo mga ka-vibes, naay tuas sa abroad og naasay tuas sa Manila. Sa ganilang duha mga ka-vibes, naara diri ang asawa kay 57 anyos og ang bana 68 anyos mga ka-vibes. Masakito na ang ako ang boss nga lalaki. Samtang si ma'am, abtik pa kaayo mga ka-vibes, kay permi man siya mag-gym. O gani, sa usa ka semana, kalimag yun siya mag-gym mga ka-vibes. Ako ang tig-drive, aninya, og naasay lakaw mga ka-vibes. Kaya nga kung bus nga lalaki, dili man kay balo mo drive. Dihay gipakuyog ko ni ma'am sa iyahang mga laag mga ka-vibes, kauban ang mga babae sa gym. Na-crush ko sa usa ka kauban niya. So ako siyang gisultihan mga ka-vibes nga ganahan ko sa 45 anyos nga amiga niya. O niya, na-shock lang ko mga ka-vibes kay iyahamang ko gipangutana kung wa ba kuno ko maganahin niya mga ka-vibes. Og mauto nga iyaha ko nga iyaganik ko nga gi-challenge mga ka-vibes. Mga ka-vibes, iya kong giingnan nga mag-kiss ko nume. Og kana bitaw nga ingnon tampunga nga joker ko no. Og kanang mura og try ra ba. Og mauto nga iyaha gyung gitinuod mga ka-vibes. Nag-kiss gid me. Og una to nga higayon. Una to nga nahitabo nga mao nga panag-kiss na mo. Og dito nagsugod ang amo ang relasyon mga ka-vibes. Ganahan na do kadaghana nga dunay nahitabo na mo ni ma'am. Bisan sa ilang balay kun wala si sir kay mag business trip mga ka-vibes. Wala sila helper nga stay in kay dili sila ganahan. Sumuna nga kami na lang duha dito sa balay. Ingnon pa niya mga ka-vibes nga di kuno ko mabalaka. Kay ni sulti na kuno si sir nga okay ra niya. Okay ra nga naa siya'y lain since di na siya makahatag og kalipay ni ma'am. Basta di lang siya pakit-on kuno mga ka-vibes. Mga DJ, mga ka-vibes, na in love na ko ni ma'am. Kay pinangga kayo ko niya basta kamirang duha. Mingaw na ko niya og mauli ko diha sa Cebu mga ka-vibes. Unsa may angay na kong buhaton kahit ni karon? Unsa may angay na kong ako bang ipadayon mga ka-vibes? O bahalag minyo si ma'am? Tambagi daw ko ninyo.

0: ang brochure.
1: Agay!
2: Akong tele, mong itumbal.
0: Ay, sorry. Kanang ambrosyo. Nakainom na ba kasi mong tambal?
1: Oh, ini tubig.
0: Ay, dili. Tambal sa imuhang kuan. Arthritis, almoranas. Kanan.
1: Lingaw ka ayo.
0: Ha? Unsay lingaw?
1: Unsay day?
0: Tambal.
1: Asa ka? Ay, naranay ka diha. Doon siya man. Ay na, naglibog magugua siya kung maminaw. God,
0: naman
1: magugua ka istorya sa cellphone. Naman ko i-bluetooth god niya akong headset.
0: Ah, maubalian.
1: The Bluetooth device is successfully connected. Ay, kuyaw ka ay.
0: Kuan, akong kamutanan ni mo. Kung nakainom na ba ka sa imuang tambal?
1: Ay, oo. Nainom na to na ko itong imuang atong girisita ni doktor. Dagan kayo na ibatig baliga 46 kabuok.
0: Ah, 46?
1: Nagtaan na ganit ko kung siya man eh. Tambal ni o nips mo naman nagagan kay kindi.
0: Sige na lang, good. Para raman siya na sa imuhang lawas.
1: Maulagi. Maulagi na ako nang giinom. Kaya hindi ko ganahan nga mawapa ng kalibutan na. Kaya unsaon na lang niya. Sama ni mo nga kanyag nga akong misis. Hindi ko ganahan nga mapunta sa lain.
0: Sige na magkagpangatik na. Tawagin natin yung mga anak, be.
1: Ay, akong tawagan ako mga anak.
0: Si Elmer.
3: Ma'am, sir.
1: Ay, kuyawan ni mo Elmer Yawards. Gagwapo yun eh, driver.
3: Sir.
1: Ma'am,
3: daraday mong gisugo, ma'am.
0: Salamat kaayo ani Elmer, ha? Kuani, darling. Kanang mauni akong gamiton ini gym na ko.
1: Ay, kasiksiban ni mo, Elmer. Kasiksiban. Nindot na sa loob na. Hindi, wapagahay mo. Sipat-sipat ang pananaw ni mo dito inig mo gym ka. Labi na inig magtuwad-tuwad ka dito na. Kaya wago na ni siyag-sihag mo niyo sa nina.
3: Darama mo. Balik ako dito sa kinama.
0: Sige, kanang ayaw nagkabala ka, darling. Naaman si Elmer. Gibantayan ko niya dito.
1: Elmer, bantayin intawan niya akong misis, ha?
3: Sir, ay, ako nabantayin si ma'am, sir.
1: Kung dili ni mo nibantayan, ay, ako'y mabantay ni mo. Joke na to, Elmer.
3: Sige, sir. Mabalik sa ko dito sa kinan, sir, ha?
0: Sige, Elmer. Salamat.
1: Kaya baw ka, dahil malingaw dito ka ni Elmer.
0: Ano man?
1: Kaya nga naisig ko sa una sa batanon ko.
0: Na?
1: Amogo na nga postura na ko sa una sa batanon pa ko.
0: Maubadiay na?
1: Mauna magtanaw ko niya. Mura kong nagtanaw sa batanon nga ako. Mauna. Ang ganahan. Malingaw ka ng bata.
0: Okay na na, darling. Kanang tawagi sa tubi.
1: Ay, sa okay ni Ana man dito akong mga na ako isa kaanak nga na ako nung ipapalit. Oh, nanaanang, magpapalit ko nun sa sports car.
0: Sports car?
1: Oh, kuyaw kayo.
0: Kanang red?
1: Dili.
0: Asa man ato, katong naasa, asa man, kisa nga anak nato nasa abroad, nasa Manila.
1: Kasi tayo pangalan ganun, asa kong mga anak ganun. Kanang mo to.
0: Si Cynthia o si Madel?
1: Ay, si Cynthia. Ay, Cynthia, kamusta man atong mga subdivision diya? Ay, bilyar na ito nga Cynthia. Ato siyang, tawagan ako si Madel.
0: Sila duha. Ikuan na lang ni nato. Diri, video call ba?
1: Tay siya, Nadine, manggod di manggod, Madel?
0: Kinsa naman sa nang Nadine?
1: Nadine.
3: Ma'am, Nanay, kuan ma'am,
1: Nibalik ito.
3: Daraling tubig, ma'am.
0: Daraling nainisan ni Ambrosio.
1: Ay, basog na ko.
3: Sige, sir. Ako na nindadong.
1: Salamat sa tubig, ha. Ako siyang tawagan si Nadine.
0: Sige.
1: Si Nadine, ba kailang ang Nadine?
0: Nadine Lostre?
1: Nadimonyo. Hello, di siya ako siyang tawagan. Na kay ring diha, wa kay ring. Ako nalay mo ring. Ring ring. Hello, Madel. Madel.
4: Hello, Dad.
1: What's English man dahil?
4: Naaman sa abroad. Kaya ka, Ambrosio.
1: Atong i-loudspeaker ako. No? Para makadungog ka. Madel, you say hi to your mom.
4: Hi, Mommy. How are you?
0: Hi, anak. Kumusta naman ka diha sa Kuan, Canada?
4: I'm doing well. How about you guys?
0: We're doing well, Gapon.
1: Yeah, we also went to Canada. Kamutis na gano'n. We're doing good. I heard that I had the message you sent last night that you want me to buy you something. What is that? Can you clarify it to me?
4: Can you buy me a car, Daddy?
1: A car?
0: Car?
1: Patay.
0: Ngayon ba niya? Kamao na ba dahil na siya mo drive?
1: Do you know how to drive? Basig lahing nga drive na imong nahibawaan. Do you not? Do you have a license?
4: Yes, because I went to driving school here.
1: Ay, yung driving school.
0: Oh, kato si Kuan, kato si kinsa kay tungan sa atong anak
1: si isa? Cynthia.
0: Si Cynthia.
1: Oh, sa man ato ni i-conference call na to. Nila magka sa Manila ni isa.
0: Oh, ay, tawagin. Ingon gani ko ni mo.
1: Let us have a family reunion in the virtual world. Ay, ako pong tawagan si Cynthia. Para magkinamusta itang tanan.
0: Oh, sige. Kanang Elmer.
3: Ma'am.
0: Lingkod lang sa diya kadiyot ha. Kay inikataod-taod mang lakaw na ta. Tawagan sa nina mong mga bata.
1: Na si Cynthia. Nag-silent ring man. Hello, Cynthia. Kamusta na mo diya sa Senado?
0: Oh, Tagalog na siya.
1: Ay, sorry. Cynthia, kamusta ka na?
4: Pa, ma, kamusta na kayo?
0: Ah, okay lang kami, anak. O, si Madel, kamustahin mo?
1: Nasa linya ng telepono si Madel. Kamustahin mo?
4: Ah, dito pala yung kapatid ko. Hello, Madel.
2: Hi, how are you?
4: Eto, okay naman. Ikaw, kamusta ka dyan sa Canada?
2: I'm doing very well.
4: Pa!
1: Ano na naman yung gusto mo, Cynthia? Di ba binilhan na kita ng lupa? Di na ginagawa mo na subdivision.
4: Pa, nangangamusta lang. Tsaka magtatanong ako kung...
1: Ano ang tanong mo?
4: Iniinom mo pa ba yung maintenance mo, pa?
1: Oh, iniinom ko yon. Isang buti kada gabi para makatulog ako. Ayun ba yung maintenance na yan?
4: Yung mga gamot mo.
1: Oh, yeah. Ang mga gamot. Gamot sa unsa dai? Gamot sa kuan? Gamot sa...
0: Sa arthritis mo.
1: Ay, okay. Abi na ko gamot sa kanang tanom.
4: Kaya nga, buti na lang andyan si mama para magabay sa'yo.
0: Mga anak, may ipakilala ako sa'yo. Yung driver natin, si halika dito, Elmer. Ayun, nagtagalog naman ta.
1: Elmer, andyan na rin. Pakita na rin siya kung anak. Ako ning anak mo ni si Cynthia. Tanawar ko na. Kanang Morena.
3: Ma'am. Hi.
4: Hello.
1: Onya ka nang isa ka nang chinita. Muna ang naangad to sa Canada.
3: Hi, ma'am.
4: Hello, dong.
0: Ayaw kay Bong Elmer ha, lain-lain sila gitsura.
1: Lain-lain mo sila gitsura, kaya ang isa gibuhat, gabi eh. Muna ito mon. Ang isa buntag maghimo.
3: Mode na. Sige, sir. Ma'am, kanaang ready na dahil sa kinan, ha?
1: Sincha. Ay, kamusta na ang lagay mo dyan?
4: Okay lang pa. Ito, binabagyo kami, pero okay naman yung subdivision.
1: Ay, may lagay ka na pala. May bagyo, mag-ingat ka.
4: Yes, ha? Pa. Opo.
1: At saka ikaw, Madel. Yung I need to speak in English.
0: Oh, yes.
1: The car... I will go to Canada next month, okay? And we will choose from the choices that you send. What were the ones you sent gani? Tamaraw FX. Nakaraan.
0: Kanang Tamaraw ka nang naay Carabao?
1: Oo.
0: Mao na?
1: Kanang kinahanglan na kay Lunangan.
0: Mao di.
1: What car gani do you want? What car?
4: Red?
1: Red?
4: Electronic vehicle would be nice.
1: Electronic vehicle?
0: Yeah, yung taxi red, ay green.
3: Sir, basag i-bike yung ganahan.
1: Ganahan ka, green. Palitan lang tikang siruan ka na eh. Sige, I will go to Canada next month.
0: Oh, sige na.
1: Mukoyog baka na ako sa
4: Canada. How about mommy? Will she come with you?
0: No, baby. Dirira ko sa kuan. Dirira ko sa balay. Busy ko diri.
1: Kaya yung magong bantayan ng atong kuan diri, katong...
0: mga business.
1: Napukitar yung yuta. Sige. I'll be there next week.
0: Okay.
1: Next
0: sige.
1: Week.
4: Dad. I'll see you then.
0: Sige na. Bye na mga anak, ha?
1: You take care because I care, okay?
4: Okay. Bye.
1: Nagkagwapa yun.
4: Bye-bye, papa. Bye, ma. Ingat kayo.
0: Bye. Ingat ka dyan.
1: Nagkagwapa kayo. Upgrade na dyan.
3: Huwag mo ni mga kabibes. Ingon na yun kamalipayon ang akong amo nga lalaki o akong babae nga amo. Dahil nga pag labi na silang mga anak mga kabibes, ingon anak po nila kapinangga yun. Kayo kung sa ipapalit sila mga anak, ilan na yung paliton. Huwag niya mga kabibes, din ang lakaw na minimum kay lagi, mag-gym ni siya permi. O gani, mo ni mga panghitabo mga kabibes. Ma'am, ari na ma'am, sakay na ma'am. Mo na ta.
0: Kanang Ambrosio. Mo adto na mi ni Elmer ha.
1: Mo-add na mo ni Elmer.
0: Oo, mo-add na mo.
1: Elmer, marika. Marika, Elmer.
3: Sir, ganda ba, sir?
1: Kanang bantayan niya akong misis, ha? Okay.
3: Okay, okay, sir.
1: Di ko ganahan nga na ilaing matanga mutog doon aning ang lawas sa akong misis. Kani akong siksibadi nga misis.
3: Sige, sir.
1: Ibabayo ka nga mura na siyag, mura na siyag bino. Nagkadugay, nagkalami. Biyan akong misis.
3: Bitaw po, sir. Bitaw, sir.
1: Ayaw tugote na ilaing matanga. Okay lang ikaw.
3: Okay lang.
1: Imo mang bantayan sa ani mo pagbantay di nimo tan-awon.
3: Sakto pud sir, sakto.
1: Ikaw ra ba kita ko nimo pag nilabay pag tan-on nimo nang laway ra ba dayon ka? Mura man ta kag irong giuhaw. Basta ha. Bantayan na akong misis ha. Sige, darling. You're in good hands with Elmer.
0: Oh, okay na nga. Naaman rin si Porsha. Si Kuan ba atong katabang muuli na igalasin ko.
1: Si Porsha?
0: Oo. Si Porsha, Porsha.
1: Si Porsha. Wala, si Porsha.
0: Si Porsha, oh.
5: Ma, ay, ma'am.
0: Oh, palihog na ko ni sir ni mo, ha? Nga, inika alas 5 mo. Out naman ka pa. Imla sa danog tambal.
5: Sige, ma'am. Ako bahala ni sir, ma'am.
1: Magpakuan pa ko ni Porsha, God.
0: Unsa man?
1: Sa di pa ko niya paimnog tambal. Magpakuan ko.
5: Luton siya, sir.
1: Magpanails ko.
0: Ah, magpanails. Sige na, darling mo. Ato namin.
1: Sige.
3: Sige, sir.
1: Ampeng mo. Unsa man niya sa kinan ninyong dadon?
3: Karila sikat, sir.
1: Ay, dad agad tong sakinan na tong katong di kuryente.
0: Katong.
1: Di kuryente, katong sabi ko ba?
3: Sige, sir. Sige, sir. Ito naman, sir.
1: Sige.
3: Dala, ma'am.
0: Okay, sige, Elmer.
6: Mga ka-vibes, mauni ako higi, nahamor akong nahasol hinoon ini bahagay, ako may ipabantay hinoon sa akong among lalaki nga rin ni ma'am. Og mauto nga pag-abot na mo dito kay Lagi. Nang laag man sila si ma'am, kuyog siya mga barkada. Laag sila kay adlaw mang Sabado to. Og kunya mga ka-vibes, naapoy sa kauban ni ma'am sa gym. Puro gid mga sexy kay Lagi, sige biag gym mga ka-vibes. Og kunya, dunay usa ka idaran po dito nga nakaingon ko ba nga mura og arangan og naong ba? O murag ganahan ko niya ma'am, mga ka-vibes ba? Og kunya, mao ni mga panghitabo.

0: Ma'am.
1: Elmer, ngano ka main? Mura magkag namuha.
0: Katoy mong kuyog man ba? Itong imong kaoban mo ba sa laag?
1: Oh, si Aisa. Ngano man?
0: Bila may edad niya, ma'am. Bila edad ato niya, ma'am. Ma'am, pila edad niya ito, ma'am?
1: Kuan, 45 na.
0: Mao ba? Murang magdipahalata, ma'am, no?
1: Kaya, para may maminga, Jim.
0: Mao po day, kanang guwapa man ko siya, ma'am. Murag, murag, batanon pa siya purma ba? Murag, dili pahalata sa iyang edad.
1: ganahan ka niya?
0: Ingon anak, good, ma'am, murag. Na-crush ko niya. Ganahan ko niya, ma'am.
1: Naku, di ay. Waka na ibog?
0: Unsa?
1: Oo. Waka na ibog na ako.
0: Kuan. Mauwa mo sa dama mo eh.
1: Sulti na lang good sa tinuod. Kita rin mong duha na adres sa sakyanan. Ha? Unsa yung oo?
0: Ganahan na po ko ni mo gamay, ma'am.
1: Ganahan mo gamay. Kanang i-challenge di ka.
0: Challenge?
1: Kamao ba ka mo kuan? French kissing?
0: Unsa man na, ma'am?
1: Kanang tuka-tuka ba sa mga manok in anak?
0: Kanang murang magtari, ma'am.
1: Hindi pa na ingin nga tari kay kuan pa man.
0: Kanang
1: kiss lang, good?
0: Kiss nga? Kita giyan doha?
1: Panyaan niyo.
0: Lo, imo man kong gikisan, ma'am.
1: Hindi ka ganahan?
0: Ganahan bitaw, pero... Pwede mo, usban na ito.
1: Pwede rin ayo. Sa mo lang,
0: ma'am. Nainay ka na.
1: Sige. Off, maunin siya.
0: Ma'am. Sorry kay ba, ma? Nainay kan ginakog. Ginakog, ma'am.
1: Kanang, okay na kaayo, Elmer. Gimingaw na po kong ingon ani kay bawa na baya ka ni sir ni mo. Masakit to na, unya, busy kayo per me. Karun gani, kay bawa bito ka nga, naa dito sa Canada.
0: Mau ba?
1: Kita na bayay tao dito sa balay.
0: Wala na mo yung ismaring hoy kay ni sir, ma'am.
1: Murag wala na, murag tuig na po.
0: Nahala, sige. Ay, kabalag ka, ma'am, kaya ako yung ismaring hoy ni mo.
1: Tinood ka?
0: Tinood kayo. Sige na, ma'am, manguli na ta, ma'am.
1: Sige, kay...
0: Tutos balay. Sige.
1: Ambrosio, nanawag man ka.
2: Ako na di ay.
1: Kumusta naman ang itong anak di si Madel?
2: Nagyaw-yaw ko dito di ay.
1: Nga naman.
2: Si Madel. Si Madel nga dito sa Canada nga. Pag-abot na ko dito. Nagkagubot?
1: Nga naman na Madel.
2: Nahili makabuk laki kapila ng uyab niya.
1: Ano naman di ay mamuyab? Nagwapa man na ato ang anak.
2: Maulagi, nagkagubot in tawon ay mura manigipilan na work audition sa PBB. Suyaw ka ayon niya akong anak mo itong ngagitan ni tabang kong pili. Ambot ka na kauyon ba sa ako atong akong gipili?
1: Ikaw, Madel. Naki na uyunan ako?
2: Madel, your mom is here, ah.
3: I
2: a little butterfly. Don't mind. Madel, what's wrong with you? What happened, nandi?
1: Pagbisaya na lang, Madel. Okay ra ka ayo?
3: Depende ni... Dad, kung unsa yung napilian dito kay Marag, dilim to na ko sila taste good.
2: More dahil din niya taste.
1: Okay. Kanang Ambrosio, sige na kay maligo pa ko.
2: Ay, isa. Anong nagtapis ka man?
1: Maligo gani ko.
2: Ay, maligo ka?
1: Maligo na ko.
2: Ay, ganun naman ang namay sa ninang panglalaki anang likod sa imong video call. Nag-video call man ta. Ngayon man ang naa sa likod si Elmer na.
1: Dili, uy. Unsa may lalaki nga. Gihangin man ako nga t-shirt.
2: Ay, mao ba?
1: Ako na nangyihangin.
2: Ang ikuha mo nang sanina di ay!
1: Mao gani! Naunsa ba yaka, oy?
2: Ay, basig imong gibuhat to atong ginabuhat sa una basta layo ko. Sa una raba nga basta.
1: Katong akong...
2: Basta akong... malayo ko akong bulingon. Di yun ni mo labahan. Imong simot-simoton.
1: Kaya
2: nomdom pa ko sa una. Akong brief nga. Brown na gihapon. Wag yun ni mo labahe. Ay, kung gimingaw ka na ko, ay paningkamot ko, bahalag tigulang na ni. Bahalag sakit ka ni akong tuhod. Ako na ning tumran og naproksin. Napaksensyon diyo ako ng kumaran.
1: Kanang, sige na, kay maligo na ko, ha?
2: Maligo na ka?
1: Sige na, bye na.
2: Ay, pwede ba nga dad, unin mo ang cellphone
1: niya dito, di ba? Ayaw na, ayaw na. Kay, magdali ko.
2: Kibingaw, beto ni mo.
1: Ay, di, sige na, Ambrosio. Kay, muadto na ko sa napakuylakaw.
2: Ay, sige, sige.
1: Madel, imuhang daddy, ha? Ayaw, mga tambal?
3: Yes, ma.
1: Sige, bye na. Kanang... Elmer,
0: ma'am.
1: Maayo gani kay nakatago na dayon ka.
0: Huwag ka mag-ingon, ma'am. Ay nga, matawag ligang siya.
1: Maugani, automatic magunin mo tubag ganing kuan?
0: Ba? Sige na, ma'am.
1: Okay na ko. Sige na. Ayaw na, dapita. Ayos, plastas ako diri, dapit. Ayaw na sa hidaanay. Diritas bangko para news tayo.
0: Ganito.
1: Sige, dito.

0: Mao ni mga ka-vibes karon. Mao gini nakahatag hinoon ako kahasol na. Kay mga ka-vibes manggod. May lagi na sugdanan na mo ni ma'am. Kami na yun inipirme. Huwag wag ni si sir, huwag nailakaw, o bisan ganig. Anaasa sir mga ka-vibes, huwag kalingaw ganit mi. O dalikyat gimik ismiring huy ni ma'am mga ka-vibes. Huwag niya mga DJ, na in love naman kong ma'am oy. Nakagusto mo nang nahog na gano'n ang akong kasing-kasing at niya. Kay pinangga masagugay ko niya mga ka-vibes, basta kamirang duha. O gani, mingaw na ko niya, huwag mauli ko din sa Cebu. Mga ka-vibes, mga DJ, unsa kay angay na kong buhato no? Unsaon kanina ko mga ka-vibes? Ipadayon ko kani, bahalag. Bahala nagminyo si ma'am. Tambagi daw ko ninyo. Tagi daw ko sinong mga bulawanong panghuna-huna. Dari na lang taman. Kininong suki nga tigpaminawan, ining nabantog na kayong programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FMR Cebu, Ilmer. Mga kabayan, sa last 2:40 na sa kahaponon, og kamo na minaw sa itong paboritong radio sa Cebu, Kabisayan, og Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabayan, mauna ni. Okay, oni, salamat na ka na ang DJ Kimya.
1: You're welcome.
0: Salamat na DJ Kimya. Ha?
1: Yeah, you're welcome, Rico Mambo. As always, no, basta bakante ko, andam mo tagana yung kung mualagad ninyo labi din sa inyong programang request 931.
0: Ay, salam. Oy, yun nga itong nakauban ka rin murag ko kanina napasila Lunes no? Napamang Lunes ilay.
2: Yes, no. Napasila kanya. Dyan. Napanisila yung last huna.
0: Napasila yung usap ang kamahan.
1: Lunes yung kasabutan? Mo next year pa ni sila
2: next year. Ah, next year.
0: Extend. Bitaw na sa mga kabayabs karon, mauni ang kaagi ni Kuan, kana ang sayangan ni Ilmer, nga buong palagay ko niya DJ Kimya to Miss Eva na kuan lagi tao na in love siya ba na naigugma na siya ni ma'am niya o niya kay bawa magyot siya nga di pwede kay bawa gyud siya nga bawal kay lagi minyo man mo na iya karong problema unsa may padayo na lang ba kuno niya bahalag minyo dili
1: ana ko na na in love o na ba sila ay relasyon na ba
2: sila na gyud sila
1: basic ko ano ni tambal sa kalaay samtang nagtambay
0: murag na mo
2: sila na sila ay relasyon
0: ka relasyon na gyud sila. Unya mo ni iya ha karon sa may padayon ba lang kuno ni tanaw na sa may padayon na lang kuno ni sa
2: unya katupong amo nga lalaki ni ingon man pud to nga okay ra nga mangitag lain ang iyang asawa basta di siya pakit-on.
1: Yes,
0: iya banahan.
1: Pero kan maabot sa puntong ingunana no.
2: Kanang di na siya makahatag og galipay siyang asawa.
0: Yan nilang itugyas lain. Lang,
1: you know? Pero mo lang ina. When you say kalipay, that does transcend over kanang the emotional or kanang lawas nun ra yun.
0: Kaya na.
1: Lawas nun ra. Okay. Ganun mabot ka sa punto nga bahalag masasakit bi anan. Sakit bi anan. Tapos okay ra.
0: Mauna, no.
1: O niya nga nun, magapas pa yun ay ka na, bisag kahibaw kang din na namahatag siya mong pare.
0: Mo na yung pugso.
1: Pwede man nga na... Namay murag kung dili gani nga na kay laing pares, namay mga dulaan-dulaan.
0: palit lang duaan.
1: Pero sa no, pero sa batan-on nga panguna-una ni Pearl unsa kahang iya
2: nga masulti ana. Oo.
3: Para nako kay cheating yapon siya bisag naay consent sa bana kay naana may connection silang duha even if sexually ra baron pero naana mong guy kanang fling-fling may naana na ba?
2: Onya si Elmer kay na-develop na po sa hang amo. O kay kasagaran mong good basta mag sigigingon ana bisag wala kay gugma sa sinugdanan kung magkadugay na mahigugma naman ka ma-fall na ka.
3: Kagiampingan masag ko na siya nila.
2: Pinangga. Onya si ambana ni Kuan sa asawa kay pinangga man po niya. Oo, pero mauna lang yun na. Dili na makahatag ba sa Kuan?
0: Wala, dinagig ko na madami sa laki-lakian.
1: Ano mo lang yun na? Ang ito mo magkano ni Elmer, okay na nagkong kamura, pero naman ko'y pamilya, no? So, number one, ana, unsa'y kasulti sa anak. Will it be mabot sa punto nga...
0: Mahibawaan, mabulgar.
1: Kas, murag, ang ending ani, murag ludoon na ang iyang mga anak sa ilang mama tungkol sa ilang ibuhat. Bisan pag maingon sila nga, nisugot man inyong papa ni, pero it's still wrong.
0: Mauna. Diba?
1: Sa'yo pangod yun. Ang sama sige ingon ni Pearl, no, I would agree nga, kanang, at the end of the day, sa'yo yun gihapon. Bisan pag maingon ta nga, consensual siya. Bisan pag naay pagtugo, tugot. It doesn't mean nga di na ni sayop. Mm. Kay sayop yun na ang inyong ibuhat niya. Usap pa sa Dana Elmer, unsa may ending balini mo. Unsa may ending sa imong story, ang aminyo, magyo na sila.
0: Di mo nanara. Dihara ka kutob.
1: Dihara ka kutob. Bunya mag-gimanhiman, biyog panalitan si ma'am, nakita og mga mas maayo mo perform. Mas maayo mo drive.
0: Masakita na si Elmer.
1: Budlay na ka.
2: Niya, si Elmer, 27 pang edad. Batanon pa kaayo. So, napaydaghan.
0: So, mas maayo nga undangon na
2: undangon
0: na
2: lang.
1: Ako po ni ma'am po niya, ma'am, panalitan ma'am, si Elmer, makakita og mas labas. Mas til ugon.
2: Masakitan po si ma'am.
1: Niya, ikaw ra ba ma'am, murag padalong na kang madubok.
0: Niya, gawas pa, gusto na yun si Elmer nga maghimo, magtukod yung pamilya. So, naman anak ni ma'am.
2: Pero basin makaanak pa si ma'am. 57.
0: Pangutan na. Minyo man.
2: Maupod lagi.
1: Kung makaanak, that's a big, that is adultery.
0: Minyo man. Huwag yun siya padulungan ini.
2: Maug yun.
0: Murag, anak, tago-tago ragi diya. Ining koto bragi sa tago-tago.
2: So, mintras ang iha, pero 3 years naman siya dito nagtrabaho ko, no? Mintras, wala pa kaayo ni Dako ang ihang gugma, mas maayo nga mulaylo na lang yun siya.
0: Atras na lang gaan. Okay, nana manggod, labi nag magkaidara na siya. Karon ba tan-on pa siya?
2: Kusog pa kaayo.
0: Gusto na siya magtukod diyang pamilya. So, niya pagtukod na priso na siya sa ingon ining sistema.
1: If I may add, kanang murag mahulo bangong ka nga tigbis-bis ra ka sa yutang
2: kana.
1: Pero if mo na i-role ni mo, just play your role. Pero ayaw ka higugma pa
2: kayo. Dapat, dili ka mahigugma kung ang nasa imong huna-huna, mauna na, muhatag na kang kalipay.
1: Una-una si lang, nagkuha na siya at your service, extra service.
2: Kaya niya. Kanang kung hatag-hatagan kasi imong amo nga babay, dawato na lang po. Kay ni servisyo man kaniya. Kana. Pero dapat, dili ka ma in love.
0: Mauna apat sa dili pa dayo ang lapas mo dayta ang atong oras alas 2:46 na sa kahaponon mga kabibes.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag glow up.
7: May

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Request 931.
3: Request 931.
4: Ato na sa alas 2:47 mga kabayans. O niya sa mga naglantaw karon sa itong FB page, pwede mo nga mag-comment nila sa ubos namin sa ibang sa ipog sa uban din na ito mga
5: kabayans. Okay, yan. Ingon si Sinin. Walay profile. Hello, Ma'am Eva, DJ Rico, Sir Kim Yat, Pearl and L, I miss you on. O niya, sad emoji. Kinsa ni Sinin?
6: Nin?
7: Nin niya, guro.
5: Dili po.
6: Ano, sige si Maria?
5: Eh, magkanya era?
6: Nin?
5: Oh, maulit nin, na. Masa niya ko
6: rin. Ninduta. Sinachan man na si Ninya to rin. Pansalamat, no? Hello. Thank you for tuning in.
5: Onya, si Koan, kung si Halwaga, sa si Auk ayo si Lolo ba, mushuffle pag yun, fight Lolo. Regards, Miss Eva, watching from Lupa, Compostela, ano, kabayans,
6: ano maunin. Ano mga idara na, makabalasa pero di nakadiga. Makabalasa na to.
5: Onya, gika ni Ma'am Merlan Aligarbes, maayong hap kon mga DJs Rico Mambo, Ginday Eva Selfie. Shout out lang ko sa akong bana og pag-umangkon nga si Elan Gibb dinhi sa Carmen Cebu. Thank you and God bless you all always.
4: Okay. Maura mi si
5: Eva. Maura.
4: Oy, ni may nga pagpaminaw dai ni bro ninyo diha sa kaniang kuan ang sungot minaw dai kuno sa karon.
6: Ang sungot sa bukirang bahin sa Cebu no.
4: Oh, diha padong ka kuan kanang barangay Guba.
5: Barangay Guba.
6: Guba ang sungot
5: pa okay. Sa binali. Maayong hapon, maayong pagpaminaw.
4: Sa ko ng mga anak kana siya nga shout out sa ko mga anak bro deris may agsungot na minaw si Ate Sanisian og Ate Ate Christine og si Dodong Colin.
5: Colin.
4: May nga pagpaminaw ninyo diha bro ha. Salamat kayo sa pagpaminaw. Onya sige.
6: Onya ako na koy pangutan. Kay di ba syempre nagisgumantaan niya pananitan. If for example tinuod nga ikaw per lang anak ato, what would be your reaction if makahibaw ka nga imong mama
4: nagbuhat sa ingon
6: ana? Nagbuhat sa ingon ana niya. Mananitan ang ikuan ang driver pagyod niya bisan pa ibutang talang kahibaw kang itugtan na sa imong papa.
7: If ako jud tinuray nga anak kay masuko jud sa mama like malain jud ko kay wala na siya respeto sa akong papa kana. If ever nabuhat to niya.
5: Sakto.
6: And I think di lang siya respeto sa papa but respeto sa pamilya.
4: Kana okay maguba manggod guba gyud ang pamilya kay ma once kay mananaingon ana gud wala gyud na murag ko ana lang ba murag koy na lang dinhi wala gyud ni gugma.
7: Idara na sa siya ba dito pa siya ni kerengking.
6: Kung kana sa manigulang no mga tol ang midlife crisis.
5: Eh diri sa to ang FB page ingon si Nin. Si Ninya to. Miss you guys.
6: Hi, Ninya to ring.
5: Hi, Ninya. Si Ma'am Almera Hinares. Maulan nga, maulan nga sa Tanan DJ sa 93.1. Basi nag-ulan. Naaman ta diri good. Di ta ka kuan.
4: Nanala. Ano ito mga kabahibs karon mo? Balik na karon taon. Kaoban na to si Uncle Boyx DJ Pamela. Bro, salamat kayo. Napakay. Salamat.
5: Thank you, DJ Kinyat.
6: Mangita, mamunit sa ako para iponit na. Pero thank you so much. Salamat
4: kayo, bro, DJ Kinyat. Sige, salamat Inday.
5: Thank
4: you. Sa imuhang paghatag oras panahon. O niya, sa itong mga kabahibs, yun alas 2:50 naman, mabalik na karong taon. Kaoban si DJ Pamela o si Uncle Boy, mga kabahibs, din hilamang sa itong pabo. Rito nga radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao. Mga kabahibs, maunang ipangayong awit sa ito ang sinder karon nga si Elmer, mas mahalang kita ngayon. Dinilang sa itong paboritong radio, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabibes, mauna ni!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon mga ka-vibes, ug ania na usab ang laing FMR News Break. Senado nakiusa sa paghinumdom kang Ninoy Aquino. Ang kumpletong detalye hatod sa itong CITU Comintern, Pearl Angelique Quintanilla. Pearl?
6: Nakiguban ang Senado sa tibuok nasod sa paghinumdom sa kanhi Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. ato sa Ninoy Aquino Day. Matod sa Senado, ang kaisog ug sakripisyo ni Ninoy na himong importanteng bahin sa kasaysayan sa Pilipinas. Kipasiug daw sab niini ang iyang gipakita ang tinuod nga pagpangulo mao ang pag-una sa kaayuhan sa nasod bisan pa og dako ang personal nga sakripisyo. Gidasig sa Senado ang mga Pilipino nga ipadayon

0: yun ang paghinumdom o pagsunod sa mga prinsipyo o mithi ang gibarugan ni Ninoy alang sa nasud. Pearl Angeli Quintanilla, CITU.com intern na ngalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat, Pearl Angeli Quintanilla, alang sa dugang pang mga balita. At ang iyang arangkada balita karong alas 5 sa hapon, magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio, Cebu. Maayong hapon, kabay.
2: Yung nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
3: Maana ni.
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. Easy.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Maano ni?
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: O gromantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: At oras mga kabarms, alas 3.27 na sa kahaponon o kamo naminaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Ay mga kabahibs, mauna ni. Og welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931 Diin na sukat na sa launa sa kahaponon. Hangtod ta ining oras sa mga kabahibs. O niya, syempre sa mga naminaw, Miss Eva og DJ Pamela, ang Kilbay Paso.
1: Yes! Hello mga kabahibs, may hapon.
2: Alright, musta mong tanan.
1: Oh, maayong pag-guan niya. Maayong pag-snacks.
2: Maayong pag-tikaw-tikaw, Miss Eva. O, mga DJ Pamela. Karo nga po na, lahi na po itong istorya, Miss Eva. Kabahin to sa ito ang sayangan na ito itong Cindy, Miss Eva.
1: Kabahin sa kuwain, basta driver, sweet lover.
2: Si Elmer nga, naka-smiringhoy.
1: Naka-smiringhoy sa iyahang amo.
2: Naka-smiringhoy sa iyahang amo nga babae.
1: Ito,
2: grabe yung Elmer, oy. Piyawa ni mo, Mer, no?
1: Oh, niya,
2: smiringhoy ako, Mer.
1: 20 city animals.
2: Muna karon kay na problema na siya, Miss Eva, kay murag na kuan naman siya
1: fall.
2: Na love naman niya. Naka gusto naman gid siya pag-ayon ini iyahang among babae karon nga iyang gismering ho. O niya, mauna yung angay na to nga yung gipangayog advice. Tamba.
1: Kung angay ba siya nga mo.
2: Mukuan, padayon ba daw niya? Padayon ba kuno niyang pagsigi o gismering ho?
1: Nanay lang!
2: Ganaan ka lang, padayon daw ang kita. Nanay kayo na, Miss Eva. Ang sa may muhang mahatag advice, ining atong sender, Miss Eva.
1: Ang ako ang mahatag nga advice para kang
2: Elmer.
1: Kuha na lang, hinahinay og distansya. Oo, mintras sayo pa, kanang gugmani mo.
2: Huwag tanga.
1: Oo, huwag tanga. Huna-huna ay ibutang sa imuhang huna-huna. Gyod nga, minyo ang imuhang amo. Bisan tuod nga, masakiton og dili na makahimo. Ang imuhang
2: bana.
1: Ang iyang bana. Ang imuhang amo. Oo, dili na makahatag og galipay. Pero huna-huna ang pinangga ka nila.
2: Kaya na.
1: O niya, nisalig ang imuhang amo nga lalaki ni mo.
2: May na, isya begi ko an. Siya begi pabantay, Miss Eva.
1: Oo, o niya, imuhara din gitukob.
2: Imuhang
1: giunay. Kani po di muhang ma'am, di man dyan na tumalikaya na man dyan tentasyon, ikaw ni bahala o kuan na kanaglikay. O niya, kung inana, imong prangkahan si ma'am ni mo nga mauna, nahadlo ka, nga ingon ani, na-develop na kaniya, so mas maayo nga mo lahilo na mo.
2: Lahilo na lang.
1: Or pangita na lang juglain, kanang way kabilinggan.
2: Tay na, ingon man usab ako, Miss Eva. Mani angay gudin mo buhaton nga Elmer, ay na Elmer. Oh, kana ang kuan na biya na ng ma'am ni mo kay nganyo ma'am. Ikaw rin makaluoy yan na nagabot pa na ako. May mana sila, kwartahan mana sila, Mer. Oh, kay imugo ng amo. Pero og nakaoyon siya, kananay lang. Mahala ni Mer. Oh, ni Uncle Boy. Alright, no? Paras ko, mintras sa'yo palagi mo, mas maayo kay kuan, magunawa mo gunay padulong. Wag na ka na ang inuntapong nga murag sa
1: wala
2: pagkakaroon.
1: Kay kuan.
2: Okay kay na. Pero ngadto-ngadto, Gidmer, wag ka future niya napita.
1: Wala siya maangkon nga kalinaw.
2: Oo niya ka na ang gawas pa na, nahog ka din na sayop kay mong gibuhat. Noon, matas Ginoo, pagpanapaw man ka na. Pagpanapaw, kay naaman na siya partner, naaman din na siya bana, labi na kasal gid sila. So muna, di gina maayo imong tarbaho, buhat karon mas maayo, distansya na lang ka. Ay na lang kay aron nga kuan balik na sa bakans Ginoo. Biyain na kay bawag yung ganga din na maayo imong gibuhat.
1: Iampoy na lang makalimtan na ninyo si ma'am.
2: Inahog na lang ito ninyo o kuan. Kuha ka na ang experience nga.
1: Pero mas maayo ay na nga kung para mawagtang ang iyahang guma, mangita na lang siya glain.
2: Minyo na lang ita siya ka ng kuan, way kabilinggan. Okay, di dyan ikaw ma'am. Okay, mawala na mawala na gina, Miss Eva. Mawala na bugtong niyang nindot buhatong. Ita na lang yung saglain. Kanabitang, siya mabungkag nga pamilya ba? Ita na lang siya kanabitang single, way uyab, na may daghan, no? Ay na lang nang naay bana kay lisod kay na. Huwag masakpan ka na, delikado pagka nag-ipapreso mong duha. Bisan pa man, huwag nisugot yung iyahang amo, wata kay bawa, kasi burit-burit na to. Kasi katik-atik na to, niyang may bawaan mo, ay papreso na eh. Pertin mo na unyang ko ana, pertin unya ni mo nga mahaya unya no. Karon mitras sayo pa, wa pa mo na bulgar din ha, biya na lang. Mitras sayo pa. Ana na lang. Sige unya, salamat kayo sa makadunayan nga pagsunod sa itong mga programa mga kabayeps diin sukad kaganinang alas 4 hangtod dinhi oras sa kahaponon sa mga naminaw karon. O niya, syempre, sa itong mga kabayabs nga nagtikaw-tikaw po garon, atong nagkaoban ganina ng atong chief engineer, Sir Virgilio. O niya, dana po Sir Edka, Sir Gabriel, si Ma'am Junits, mga kabayabs, ang atong station manager, si DJ Langganida. Musunod niya ang arangkada balita sa hapon, ha? O niya, muragwa si DJ Langganida, mga kabayabs. Musunod ang playlist lang usa. Arangkada balita, o niya, kaoban si Kuan, Jake Batalyonis, o si Ninia Corpus, dayon ang TV Patrol. Homans TV Patrol, mga kabayabs. Ari na punta sa mga maanindot ng mga sunata, dayon at ay Ripley, o niya, sa tuang drama. Kabahin sa kaagi sa gugma, kinabuhi rin ang atong sinder nga si Elmer. Wala tayo kong oras, ikay una Miss Eva.
1: Sa mga gigapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilang magsinatian sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, diri na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, selfie, bye, and good afternoon, mga ka-vibes, Amping!
2: Okay, hindi Pamela.
3: Mayra, kung nilang usap si Teach Pamela, mag-ingon, stop thinking, and then start doing ring salamat, dugmay hapon, tinatintinan, Uncle Boy.
2: Alright, ako nalang usap si Uncle Boy, ninyo mag-ingon, tiguang bitaw, paniti. Diba taros, may hapon, mga ka-vibes, DJ Kumabo. O niya, sa ito mga kabayabs, karon daghang kayong salamat sa ito ang sinder nga maugining si Kuan. Daghang kayong salamat no, sa ito ang sinder nga si Elmer. O niya, manghinaot mi Mer nga kanaang maka nakakuha kagarog nindot nga idea. O niya, angay buhato ni mo na imong kaagi sa gugma. Mga kabayabs, so naman tayong oras. Ako na lang usap DJ Rico Mambo. Mag-ingapan sa di pa niya. O ma-di-off na mga kabayabs. Adlong Sabado, o niya, mag-uban-uban, magkita-kita at tagbalik. Karong Domingo pohon. Ato nga programang Domingo Discoral, mga kabayabs. Kauban sa ito mga vibe mix, no? Wala tayo kong oras. Ako na lang usap si DJ Rico Mambo magingon. Lihok na, mintras sa'yo pa. Mintras na pa'y panahon na pa'y oras mo mga gustong buhaton. Buhata na mga kabayabs. Sa di pata mo biyas kanginan, magbilin taong mga maninod ka mga sunata din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo. Kabisayan og Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu mga kabayabs. Mauna ni.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay! Kabay!
2: Kung bindor ka, kabibes ka.
3: Kabibes, kabibes, kasama sa wanan.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkaw.

0: 93.1 Monani.
1: Favorite music radio 93.1.

93.1. 93.1. Mo'Nanique. Mo'Nanique.

0: favorito ng ate sa kaaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkat.

0: Rewind. Favorite Music Rewind every Sunday, 9 a.m. to 12 noon. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: Nagkagubot ba ang hunahuna? Ali, tukton na kong samot. Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot. Isa kung sa Yeskotan, Lalisan, bisan kung sang pangutana, Tubagon, Tukingon, Kalang Drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dina
0: Music Radio. Ani ana ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
2: August 21, 2026, Biyernes. Namumuro na naman ang taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Kung magkano, alamin mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
3: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayun din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Sanggalan ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Hernandez. Ito ang
2: Arangkada Balita.
3: Isang 14 anyos na estudyante sa Cebu, nakitaan ng baril sa loob ng bag. Menor de edad, itinurn over na sa DSWD.
4: The school, the family, the parents, failed. Please, before it's too late, talk to your children, talk to your son, all of them.
3: Senator Erwin Tulfo nagpaalala sa responsibilidad ng mga magulang sa kanilang mga anak kasunod ng banta ng pamamaril sa mga paaralan.
5: At kung sapat ang ebidensya mailatag ng prosecution, magkakaroon ho tayo ng conviction.
3: House prosecution, tinabla ang mga aligasyon na may predetermined narrative sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Higit 80 bayan at lungsod isinailalim sa state of calamity dahil sa pinsala ng habagat at mga nagdaang bagyo. At supply ng bigas nananatiling sapat sa kabila ng mga pagbaha ayon sa Department of Agriculture.
2: Nakitaan ng baril sa kanyang bagang isang 14-anyos na estudyante sa Cebu. Dalawa naman ang arestado dahil sa pagpo-post ng shooting threats. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit.
6: Alas 3 ng hapon nang magsagawa ng surprise inspection ang mga polis sa Lutod National High School sa Pinamungahan, Cebu kahapon. Doon nakita ng mga polis ang isang magnum revolver mula sa bag ng 14-anyos na estudyante pero wala itong mga bala. Napagalamang ang lolo ng minor de edad ang may-ari ng baril. Agad na itinurn over ang minor de edad sa DSWD habang ipinatawag na rin ang kanyang mga magulang. Samantala, dalawang lalaki naman ang arestado matapos mag-post sa social media ng shooting threats sa mga paaralan. Sa bayan ng Camotes, arestado ang 21-anyos na lalaking kinilalang si alias Glenn matapos magpadala ng mensahe sa Facebook Messenger ng shooting threat sa mga mag-aaral ng Bantayan National High School kahapon. Sa Cebu City naman, kalaboso ang isang 20-anyos na lalaki matapos magbanta ng pamamaril sa San Carlos University sa kanyang TikTok Live.
7: Ang sa mga joker, bugal-bugalon, sa may mga palali.
8: Oo, oh, yan na, murag na huwag. Kung ato pa lang ko sa una, bugal-bugal lang dito ko.
7: So, wala dito kay plano on ta?
8: Wala. I have no, wala dito kay intention nga bato na o yun sa baga.
6: Paliwanag niya, wala siyang intensyon na makaabala at nagbibiro lamang siya. Paalala ng mga otoridad, maharap sa kaso ang mga taong gagawa ng kahit na anong pagbabanta. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: agad tumugon ang pulisya matapos magbantang mamaril ang isang estudyante sa Kananga National High School sa Kananga, Leyte. May umaarangkadang balita si Sylvia Abadingo.
9: Miyerkules nang magbanta ang isang estudyante na mamamaril sa loob ng silid-aralan sa Kananga National High School sa bayan ng Kananga sa Leyte. Ayon sa na-verify na impormasyon, isang mag-aaralang umano'y nagsabi na mamamaril siya gamit ang baril na pag-aari raw ng kanyang tiyuhin na nasa militar. Gabi na nang iulat ng advisor ang insidente sa punong guro ng paaralan. Agad namang kumilos ang Kananga Municipal Police Station at pinuntahan ng mga tahanan nito ang mag-aaral na sangkot sa umano'y banta. Ayon kay Dr. Marivic Paharon, principal ng Kananga National High School, nakipag-ugnayan na ang pulisya at patuloy na minomonitor ang sitwasyon.
10: I-verify na ito kung unsay atong nahibawaan ng mga balita nga dili maayo. So, wala ni akong kuan nga ang eskwelahan wala gyud nagpatag, wala gyud nag intake kita og action ani.
9: Sa kabila ng pangyayari, nagpatuloy ang regular na klase kasabay ng mas mahigpit na seguridad sa loob at paligid ng campus. May karagdagang presensya rin ng mga pulis upang matsyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mga kawani ng paaralan.
11: Tatanan nga mga estudyante nga musulod amo, i-check pa ng mga bags para masuta na mo nga wala sila idang mga pusil o sa mga ganis nga makadaot sa mga isig ka klase litra po nila sir mga estudyante.
9: Umapila rin ang pulisya sa mga mag-aaral na iwasan ang pambubuli at maging maingat sa mga salitang binibitawan kahit ito'y itinuturing lamang na biro dahil maaari itong magdulot ng takot at alarma. Hinikayat naman ang mga mag-aaral, magulang at guro na manatiling mapagmatsyag at agad iulat sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang pangyayari o banta. Patuloy namang minomonitor ng paaralan at kapulisan ang sitwasyon habang ipinagpapatuloy ang normal na klase sa Kananga National High School. Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.
2: Binusisi ng Senate Committee on Women and Children ang nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga. Layo nilang makabuo ng mga hakbang para masigurong hindi na mauulit ang ganitong karahasan sa paaralan. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad.
12: Sumalang sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children na pinangunahan ni Senator Risa Ontiveros, ang mga pangyayari noong umaga ng August 18 sa isang paaralan sa Zamboanga. Binigyang diin din sa pagdinig ang kahalagahan ng responsibilidad ng mga magulang at ng lipunan sa mga kabataan.
13: I think hindi lang po the school failed, everybody failed. The school, the family, the parents failed. Please, please, before it's too late, talk to your children, talk to your son, all of them, because we'll never know.
12: Batay sa imbestigasyon, 7:44 ng umaga nang dumating ang suspect sa paaralan, lula ng pribadong sasakyan, kasama ang kanyang driver at kapatid. Sabay umanong bumaba ang magkapatid, pero habang dumaan sa karaniwang security check ang kapatid nito, pumasok naman sa ramp ang suspect kaya hindi ito na-inspect. Ayon kay Zamboanga City Police Office Director Colonel Fidel Fortaleza Jr., ang planadong pag-iwas sa security check ng suspect ay isa umanong malinaw na indikasyon ng kanyang motibo. Pero bukod sa kakulangan ng seguridad, ang mas nakababahala pa ayon kay Ontiveros ay ang isinagawang pag-livestream sa insidente.
14: Why did it take another 9 minutes? Bago na takedown ng Meta, hindi ba pwedeng kayo na mismo mag-takedown?
15: That's the problem, Madam Chair. First is the jurisdiction. We don't have jurisdiction over these platforms, whether it's social media platforms, the gaming platforms, messaging platforms, and even streaming platforms.
12: Kaugnay nito, patuloy pa rin iniimbestigahan kung may kaugnayan sa nihilistic violent extremism ang nangyaring insidente sa Zamboanga. Katulad ng lumutang sa pamamaril sa Tacloban, dahil dito, kasalukuyang pinamamadali ng komite ang issuance ng cyber warrants at isab pinas upang maimbestigahan ang gadgets ng suspect at ang mga platforms na posibleng nagamit nito.
14: Itutuloy natin po ang diskusyong ito at sisiguruhin natin ligtas ang kabataan sa mga paaralan. Yes, parents need to step up, but so does everyone else.
12: Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Nanawagan ang DILG sa Kongreso na higpitan ang mga batas sa paggamit ng baril sa bansa. Kasunod nga ito ng school shooting dyan sa Zamboanga City. Alamin natin ang opinion dyan ng isang eksperto sa batas. Makakausap natin si Attorney Jen Reyes. Siya po ay isang litigation lawyer, law professor at law book author. Magandang hapon, Attorney Jen.
16: Magandang hapon.
2: Attorney, ano ba ang eksaktong pananagutan ngayon ng magulang, no, sa batas kapag nakuha ng minor ang baril nila at ginamit sa pamamaril?
16: Well, under the new civil code, no, may mga pananagutan ang mga magulang if nag-cause ng damage or injury ang mga menor de edad na anak. Pero ang responsibilidad na ito ay civil lamang in nature. Kung sa criminal action naman, pwedeng pumasok ito sa tinatawag na reckless imprudence kung mapapatunayan na sila ay nagpabaya at dahil sa kanilang pagpapabaya or kasalanan or negligence ay na-possess or nagkaroon ng access ang nasabing minor de edad doon sa firearm na yon or baril.
2: Mm-hmm. So, Attorney Jen, kung totoo nga na naiwan nung ama nung bata sa sasakyan daw, itong mga baril kaya nakuha nung bata, anong liability dito ng ama ng bata? Pwede ba siyang makulong dahil sa nangyaring ito? Or he can still get away with it kasi mahina nga ang ating batas?
16: Gaya ng mga naturan ko pong pwedeng maging liabilities, pwedeng yon ang mga maikaso or maging responsibilidad ng naturang individual. Pero ako po ay nag-a-agree sa panawagan na siguro ay panahon na para amyendahan ang mga batas governing firearms and ammunitions regulation para po hindi na maulit at mamandato itong mga gun owners and those who have licenses to carry their firearms outside of their residences na maging mas maingat kung kinakailangan. Tripling ingat pa po para hindi na maulit ang mga ganitong trahedya or insidente. I believe it is a high time na magkaroon ng explicit provision sa ating batas na kung ikaw ay isang gun owner or if you possess a license to carry your firearms outside of your residence at ikaw ay negligent or pabaya ka at dahil doon ay na-access ito ng ibang tao, lalo na ng menor de edad, dapat ay magkaroon ka ng mas matinding criminal responsibility or liability.
2: Oo, yun nga Attorney Jen. So dahil nga dito nga sa nakita nating insidente, dapat ba nating gawing krimen at parusahan ng mabigat ang tinatawag na negligent gun storage?
16: Para sa akin po, no, napapanahon na na tama magkaroon ng explicit criminal provision kasi po under present law, specifically Republic Act 10591 na nag-amyenda sa ilang seksyon ng naunang batas or yung tinatawag nga nila na Robin Padilla Law or Republic Act 8294, walang explicit na provision under these particular laws na nagsasabi na ang isang negligent na nagmamay-ari or may lisensya to carry firearms ay may criminal responsibility kapag ito ay napa sa kamay ng ibang tao, lalo na ng menor de edad.
2: Yun nga po, balikan lang natin itong tinatawag na quote-unquote Robin Padilla Law. Ano ba ang nilalaman nito? Ito raw yung provision sa illegal possession of firearms at bakit gusto itong baguhin or iparipil ng gobyerno ngayon?
16: Magandang tanong po, no? Kasi po ayon dito sa nasabing batas, yung sinasabi nila na Robin Padilla Law or more specifically known as Republic Act 8294, inamyendahan po nito yung lumang batas na nagogovern sa mga firearms na isang presidential decree. Doon po kasi sa lumang batas, walang distinction kung anuman yung firearm, anuman ang kalibre or anuman ang klase, ang magiging parusa dyan if it is an unlawful possession or acquisition ay reclusion perpetua. Pero dahil nga po naamyendahan ito ng Republic Act 8294, nagkaroon po ng mga klasipikasyon. Ibig sabihin, yung pagkakakulong or parusa sa isang tao who will unlawfully acquire or possess a firearm, nakadepende po yan doon sa klase ng firearm. So kung mahinang klase lamang or mababang klase, mababa lamang ang kulong. At kapag pataas ng pataas, yung quality or mas lalong dangerous, tsaka po siya nagiging mas mataas ang parusa. Kaya po nagkaroon or nagkakaroon ang patuloy ng mga pagkakataon na tila baga hindi ito siniseryoso yata ng ilang mga tao dahil nga may mga ibang klasifikasyon na mababa lamang naman ang parusa.
2: Kasi kung sa isang ordinaryong tao, ano, basta baril, nakakamatay yan eh. Whether maliit yan na baril o malaking baril, di ba? Basta nakamatay at naka-endanger ng buhay ng iba. Hindi ho ba dapat pantay-pantay yan? At saka yung isa ko pang susunod na tanong po, hindi ba para naman na makatulong sa seguridad, no? Mas secure ang ating society, dapat gawing mas mabigat at non-bailable o hindi pwedeng piyansahan itong mga, for example, illegal possession ng baril?
16: Magagandang tanong po, no? Doon sa aspeto na panahon na po yata siguro talaga na amyendahan kung kinakailangang ibalik natin ang mas matitinding parusa gaya nung doon sa lumang presidential decree na regardless of the classification of the firearm, dahil tama po kayo, no, kahit yung mga pinakamabababang klase ng firearm ay nakaka-injure po yan at nakakapatay ng tao. So if ang magiging penalty po ay harsher or reclusion perpetua even, then it will be a deterrent dito sa mga pabaya na may-ari ng baril or may lisensya na maging maingat sila. At doon naman po, no, kailangan linawin natin, no, yung pong pagsasabi na gawing non-bailable itong maging parusa. Linawin po natin na under the Constitution po kasi, pwedeng makapag-bail ang isang tao unless ang offense na kanyang kinomit or na-charge sa kanya ay punishable by reclusion perpetua or life imprisonment at the evidence of guilt is strong. So, hindi po natin pwedeng ilagay doon sa amendment ng batas na ito na non-bailable yung offense. Pero, pwede pong gawin ng ating mga matatalinong legislators na ang penalty for violation of this act will be reclusion perpetua and kasi po, kapag ang evidence of guilt is strong, ay pwedeng hindi mapagbigyan ang pag-a-apply ng bail ng isang tao. So, isang paglilinaw lamang po, no, para hindi malito ang mga kababayan natin.
2: And we were just talking about loose firearms, yung kumbaga walang illegal na possession ng firearms. Pero kapag government issued, like ito, yeah, the last time yung sa Tacloban, pulis yung tita niya. Ito naman, opisyal ng customs ang tatay niya. So these are government issued firearms na nagamit sa krimen. Hindi ba dapat mas mabigat pa ang pananagutan ng opisyal na nag-iwan nito?
16: Tama po, no, pwede siguro nilang isama, well, aside from administrative charges that may be filed kapag ang nagpo-possess ng issued gun ay isang public official or employee ay maging aggravating circumstance, kumbaga, no, na mas mataas ang penalty kapag ikaw ay isang public official or employee at lalo na government issued ang iyong firearm para nga maging ehemplo ka dapat sa publiko, hindi yung ikaw pa mismo ang unang lumalabag sa batas.
2: Alright, nako, maraming salamat sa inyong panahon at sa inyong opinion, Attorney ni Jen Reyes. Magandang gabi po.
3: 15 guro na sagip sa Robarga sang ilog sa Bongabong Oriental, Mindoro.
2: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
17: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio. Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
18: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
19: Ang kinis na niya.
20: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matagbuntag, gikan sa inyong kiat, ugli nga, nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa unto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite Music Radio.
4: Favorite Music Radio.
5: Ani ana ang arang kada balita, kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
6: To even say na meron pong predetermined narrative.
7: Nasa prosekusyon ang tungkuling maglatag ng sapat na ebidensya habang may pagkakataon naman ang depensa na sagutin ang mga alegasyon at magharap ng sarili nitong ebidensya. Pinabulaanan din niya ang puna ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na worthless at useless umano ang mga testigo ng prosekusyon. Maaari umanong hindi na subaybayan ni Attorney Panelo ang buong paglilitis ayon kay Ridon.
6: Una sa lahat, hindi ako sure kung aling bahagi po yung na-monitor niya kasi may panahon ho, natulog siya eh. Doon sa kanyang araw-araw po na pagpunta sa paglilitis.
7: Mahalagaan niya ang mga testimonya ng mga opisyal ng Commission on Audit at Office of the Vice President sa pagtalakay sa confidential funds. Kabilang dito ang testimonya ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na nagsabing iniutos ni VP Sara ang pag-turnover sa security officer na si Colonel Raymond Dante Lachica ng 125 million pesos confidential funds. Inaasahan din ng prosekusyon ang testimonya ng mga opisyal ng National Bureau of Investigation at Philippine Statistics Authority sa mga susunod na pagdinig. Bukod sa kalidad ng mga testigo, kinontra rin ni Ridon ang puna ni Panelo sa mabagal umanong pagtakbo ng impeachment trial, pati na rin ang pamumuno ni Senate Impeachment Court Presiding Judge Cheese Escudero.
6: So, dapat hindi rin ho natin ito minamadali. At we should allow all the parties, prosecution, defense, and even the senator judges to be able to state their case and to state their thoughts during the course of the proceedings.
7: Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
8: Iniimbestigahan na ng mga pulis ang kaso na mag-iilang natagpo ang patay sa isang abandonadong sasakyan sa San Rafael, Bulacan. Live mula Bulacan, may umarangkad ng balita si JM Pineda. JM.
9: Yes, Jeffrey, ngayon nga ay nagsagawa itong Police Regional Office 3 ng reenactment kung saan pinakita nila yung mismong nangyari doon sa loob ng sasakyan kung saan natagpuan itong bangkay ng tatlong individual. At mahalaga nga daw ito, sabi ng PRO 3, dahil ito yung mag-lead kung paano nila iimbisigahan at paano nila masusolusyonan o matitignan itong kaso ng tatlong bangkay doon sa loob ng sasakyan.
10: Iilan na sasakyan lamang ang dumadaan sa kalsadang ito. Patalaib kasi at masukal ang lugar na bahagi ng Viola Highway na sakop ng barangay Talaksan sa San Rafael, Bulacan. Iginagulat ng mga residente sa lugar nang matagpuan ang sasakyang ito. Laman niya nang wala ng buhay na 31 anyos na babae kasama ang dalawang anak nito na edad 4 at 9 na taong gulang. Bihira umano daanan ng lugar kung saan mismo inabandona ang sasakyan at tanging mga magsasaka lamang ang nagpupunta rito. Kaninang madaling araw, August 21, nang makarating sa San Rafael Municipal Station, ang balitang may silver na sasakyan na iniwanan sa isang lote sa barangay Talaksan. Ang mismong mga taga-barangay na umano ang nag-report sa natagpo ang mga bangkay sa lugar. Base sa inisyal na imbestigasyon, pauwi na sa kanilang bahay ang mag-iina na galing pa sa Angat, Bulacan.
11: Actually, galing sila doon sa bahay nung magulang niya. Then umina sila, then yun nga, nung hinahanap na siya, around 6 p.m., nagre-ring lang yung phone, di naman sumasagot na.
12: Yung mga magulang, sir, nakausap nyo na?
11: Yes. Merong naka-engage ng mga police, nandun sila.
10: Isinailalim na rin sa cross-matching at paraffin test ang lahat ng katawan na natagpuan sa loob ng sasakyan. Nagsagawa ngayong hapon ng reenactment ng PNP sa mismong pinangyarihan ng krimen at nakabase daw ito sa lumabas sa trajectory analysis na ginawa nila.
11: Sabi ko nga, hindi pa to case closed. Ongoing pa rin yung investigation natin. Ine-exhaust lang natin lahat ng mga dapat gawin ng pag-iimbestiga. So para all areas will be covered.
10: Wala pa rin daw pinal na konklusyon ng PNP sa motibo sa krimen dahil magbabatay pa sila sa mga magiging resulta ng iba pang test at analysis na isasagawa. May mga tao rin silang ipinatawag para makatulong sa investigasyon.
11: Mayroong mga nakuha na tayong information na bine-verify pa natin. May mga leads na tayo. Pero lahat kasi ng angulo kailangan nating i-check.
9: Jeffrey, sa ngayon ay nakausap na rin ng PRO3 ang mga magulang nitong biktima dahil nga sila yung huling nakasama nitong mag-iina doon sa Angat, Bulacan kung saan nakatira nga yung pamilya nito. At sa ngayon nga ay pauwi na rin daw yung kapatid noong 31 anyos na babae para tignan yung sitwasyon dito sa kanilang pamilya. Tiyan mo na latest, balik sa iyo, Jeffrey.
8: Maraming salamat, JM Pineda. Sinagip ng pulisya at iba pang ahensya ang 15 guro matapos ma-stranded nang tumaas ang tubig at gumuho ang tulay sa Bungabong River sa Oriental, Mindoro. Yan ang umaarangkadang balita ni Noel Alamar.
13: Ligtas ang nailikas ang 15 guro ng Naswak Elementary School matapos biglang tumaas ang tubig ng Bungabong River at gumawa ang tulay na kawayan na pangunahing daanan sa Sitio Naswak, Barangay Lisap, Bungabong, Agosto 20, 2026. Pinangunahan ng 2nd Provincial Mobile Force Company ng Oriental Mindoro Police ang rescue operation katuwang 10th Special Action Battalion ng Special Action Force, Bureau of Fire Protection.

0: kulay at patuloy na subaybayan ang opisyal na abiso dahil sa patuloy na pag-ulan sa Oriental Mindoro. Ako si Noel Alamar ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Matindi ang iniwang pinsala ng mga nagdaang bagyo at habagat sa Bataan. Napinsala ang ekta-ektaryang pananim at aabot sa milyong-milyong pisong halaga ang pinsala sa infrastruktura. Yan ang umaarangkadang balita ni Rod Izon.
2: Umabot sa 69 na barangay at 8 bayan sa Bataan ang nasapol ng pinsala ng dalawang magkasunod na bagyo na may kasamang hagupit ng habagat. Base sa deklarasyon ng State of Calamity, iniulat ni Governor Jose Enrique Garcia III na higit sa 1,700 ektarya ng agrikultura ang napinsala o higit sa 56 na milyong piso ang halaga ng pinsala. Higit naman sa kalahating milyong pisong halaga ng infrastruktura ang napinsala. Halos 2,500 magsasaka at fisher folk naman ang naapektuhan ang kabuhayan, habang higit sa 200 bahay ang napinsala. Higit sa 1,300 pamilya pa ang kinukupkop ng lokal na pamahalaan sa mga evacuation center. Isinailalim kahapon sa State of Calamity ang buong lalawigan ng Bataan matapos ang matinding pinsalang inabot ng probinsya. Sabi sa ito ng Sangguniang Panlalawigan Resolution No. 365, Series of 2026, base sa rekomendasyon ni Governor Jose Enrique Garcia III bilang pinuno ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa deklarasyon ng State of Calamity, mapabibilis ang pagbibigay ng ayuda at suporta sa mga sektor na naapektuhan ng kalamidad. Gayon din ang rehabilitasyon ng mga napinsalang komunidad. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Izon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: 88 bayan at lungsod ang inilagay sa state of calamity dahil sa pinsala ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa Office of Civil Defense, kabilang sa mga ito ang Dagupan City at 4 na munisipalidad sa Pangasinan. Gayun din ang mga bayan at lungsod sa Bataan, Bulacan, Pampanga, Cavite, Masinloc, Zambales, Rodriguez, Rizal at Nasugbu, Batangas. Sa ilalim ng state of calamity, mapabibilis ang paglalabas ng emergency funds at makokontrol ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Mapabibilis din ang relief, rescue at rehabilitation ng mga napinsala ng kalamidad. Sa punto pong ito, makausap natin ng Assistant Secretary at tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development na si ASEC Irene Dumlao. Magandang gabi po, ASEC!
4: Jeff, magandang gabi. Magandang gabi din sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa.
3: Apo, ASEC, nagkasunod-sunod po tayo, yung bagyo, yung habagat, marami po naapektuhan. Kamusta po sa ngayon ang pagbibigay po natin ng tulong sa ating po mga kababayan?
4: Well, Jeff, patuloy pa rin po ang Department of Social Welfare and Development sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang lokal na pamahalaan para ma-augment natin yung kanilang resources at matugunan natin yung pangangailangan ng kanila pong mga nasasakupan. Sa katunayan nga, Jeff, simula noong naapektuhan tayo ng bagyong Luis, Maymay at ito nga pong Southwest Monsoon, mahigit 1.6 million na family food packs na ang ating pong naipamahagi sa mga local government units, again as augmentation support. And kung titignan natin yung tulong na naipaabot na ng DSWD, ay nagkakahalaga na ng mahigit 1 bilyong piso. At yan nga ay binubuo ng food packs, ready-to-eat food boxes, non-food items, at gayon din po yung tulong pinansyal. And gaya ng nabanggit ko, Chef, nagpapatuloy pa rin tayo sa pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa mga LGUs. In fact, kahapon, nagtungo po si Secretary Rex Gatchalian sa Kalungpit at Agonoy, Bulacan para makita yung pong isinasagawa nating pagpapatid ng tulong at makipag-ugnayan din sa mga local chief executives nang sa gayon matukoy pa natin yung karagdagang tulong na may-ari pa pong maipaabot. Alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na maagap at sapat ang ating pong tulong na ipinapamahagi.
3: ASEC, nabanggit niyo po yung financial assistance po sa mga biktima ng kalamidad. Kaya itong sa financial assistance, sino po ang eligible dito at paano po sila makakuha dito?
4: Jeff, magkakaiba yung tulong pinansyal na naipaabot natin. Halimbawa, sa Cordillera Administrative Region na kung saan meron pong mga

0: naging biktima ng landslides. Meron tayong financial assistance para sa immediate na medical o pangangailangang pangmedikal. May financial assistance para sa burial o pangangailangang pangpapalibing ng kanila pong mga yumaong mga kaanak. Now, para naman dun sa mga nasira ang mga tahanan at nasira yung kanila pong mga kabuhayan or livelihood, nakapagpahatid din tayo ng emergency cash transfer. So, magkakaiba yung ating pong tulong pinansyal and may mga iba't ibang mga panuntunan. But ang mahalaga siguro na mabanggit ko ay nag-a-assess po tayo in coordination with the local government units to determine who will be eligible to receive such aid.
1: Apo Asag, itong si Maymay, itong Habagat, tuloy-tuloy pa rin yung pagbibigay natin ng tulong dito. Pero kapag pumasok po itong si Bagyong si Saudel, natatawagin nating Obet, naka-ready pa rin po ba tayo?
0: Well, naka-ready pa rin po ang DSWD. Mm-hmm. In fact, araw-araw nagpro-produce ang Luzon Disaster Resource Center at ang Visayas Disaster Resource Center ng mahigit 20,000 na family food packs.
1: Mm-hmm.
0: Araw-araw po iyan. At yan po ay agad natin na pinapadala o dinidispatch dun sa mga warehouses natin para ma-replenish yung mga goods na i-distribute pa. But at present, meron pa tayong mahigit 3.7 million family food packs na naka-preposition sa iba't ibang warehouses natin nationwide. And in terms of readiness, handa po ang DSWD for any eventualities kasi kami naman po talagang tinitiyak namin na meron tayong sapat na stockpiles na naka-preposition sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.
1: Opo, medyo marami po no ng mga lalawigan na apektado po nitong sama ng panahon. Paano po ipagkikipag-ugnayan po no, ng inyo pong ahensya sa iba pang government agencies para mas mapalawig po no itong paghahatid ng tulong?
0: Well, yes, dahil kabahagi tayo ng National Disaster Risk Reduction Management Council, nakikipagtulungan tayo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Bilang paghahanda, mahalaga yung impormasyon na kukuha natin sa pag-asa, gayon din sa ibang agencies of the government para matukoy natin ano yung mga areas na maaaring maapektuhan ng patuloy na pag-uulan. From there, tinitignan natin kung ano yung mga kung ano ang populasyon na maaring maapektuhan and kino-compare natin yan dun sa mga naka-preposition na goods sa ating pong mga warehouses so that we know if we have sufficient resources on the ground. Gayon din po, sa isinasagawa natin na response operations, nakikipagtulungan din tayo sa Office of Civil Defense. Gayon din po sa iba pang ahensya ng pamahalaan and the local government units para naman sa pagpapahatid ng tulong, lalo na doon sa mga areas na mahirap pong abutin. And of course, when we enter din naman yung recovery phase, nakikipagtulungan tayo sa agencies like the DSUD para doon sa shelter assistance naman and for other rehabilitation needs. So maganda po yung ating pakikipagtulungan ano, doon sa council dahil talagang may mga sinusundan tayo ng mga parameters, ng mga standards, na guidelines para matiyak na coordinated, well-coordinated yung ating humanitarian assistance and disaster response.
1: Apo Asik, alam naman po natin no, na hindi po sa pagbibigay lamang nitong food packs tumitigil ang DSWD. Pero paano po yung plano naman? So recovery efforts, once medyo gumanda-ganda ang panahon, pero syempre yung mga pamilya na apektuhan, ibuwa-bangon pa lamang din.
0: That's correct. Kaya kami po sa DSWD, hindi lamang po kami humihinto sa pagbibigay ng food and non-food items. Nabanggit ko kanina, meron tayong mga emergency cash transfers at yan ibinibigay natin kapag halimbawa ang isang LGU ay nagdeklara ng state of calamity.
1: Mm-hmm.
0: Trigger po yan sa amin to provide additional interventions and then ina-assess natin sino sa mga pamilya ang severely and slightly affected. Yung nasira yung kanilang mga tahanan na wala ng kabuhayan,
1: mm-hmm,
0: para sila yung bigyan natin o bigyang prioridad ng tulong pinansyal. Kasi mahalaga po sa amin yung suportahan sila towards their recovery. So maaring magamit nila yung mga cash transfer para sa pagsasaayos ng tirahan,
1: mm-hmm,
0: pagsasaayos ng mga nasirang kabuhayan, o pagtugon sa iba pang mga pangangailangan ng pamilya. Kasi flexible yung emergency cash transfer natin at it empowers yung mga disaster affected families na i-prioritize yung kanila pong immediate na pangangailangan. So that's one of the interventions that's actually in our menu of services, and yan po ay pag-uusapan natin ano, with the local government units, because again, kami sa DSWD, augmentation support, but we make sure that we're ready and we have the sufficient resources to support families towards their recovery.
1: Opo, sinasabi nga po, ASEC, na itong mga bagyong ito, itong habagat, unang bugso pa lamang ito. Naku, kapag bare months na, surod-surod na po iyan. Ano? Sinabi nyo naman po kanina, nasapat po ang ating supply, especially na mga pagkain. Pero ano po ang inyong paalala, ang mensahe po ninyo sa ating po mga kaarangkada?
0: Well, ang lagi pong paalala ng DSWD sa ating mga kababayan, makinig po tayo sa abiso ng ating pong mga lokal na pamahalaan bilang paghahanda sa anumang pong mga kalamidad. Mahalaga yung makinig tayo pag sinabing magsagawa ng preemptive evacuation o lumikas kayo dahil matinding pag-uulan ang mararanasan ng ating komunidad. So kapag nagkaroon po ng ganung abiso, pumunta po tayo sa mga designated evacuation center. Hindi nyo po kinakailangan mag-alala sa inyong gagamitin, kakainin, sapagkat nakahanda naman po ang DSWD na mag-provide ng augmentation support. And napag-uusapan ng augmentation support, mahalaga rin na makipag-ugnayan kayo sa inyong pong lokal na pamahalaan para sa maayos na distribution ng mga relief items. Again, mahalaga po na makinig tayo sa ating pong mga local officials para maayos po and well-coordinated din ang ating pong pagtulong. And for other programs and services of the department, maaari nyo pong bisitahin ang aming pong official communication platform, that's at DSWD Serves. Mm-hmm. Magpadala po kayo ng mensahe sa pamamagitan ng platform na iyan para po sa inyo pong mga hinaing o iba pang mga concerns, at agad po kaming tutugon. Jeff, yun lamang. And again, maraming gabi. Maraming salamat at magandang gabi.
1: Apa. Maraming salamat po, ASEC Irene Dumlao, tagapagsalita ng DSWD.
2: Ginagawa na ng DPWH ang lubak-lubak na kalsadang nag-viral kamakailan sa Zapote River Drive sa Bocor, Cavite. May umaarangkadang balita si Justin Ignacio.
3: Patak ang mag, bengkong, wasak ang shots.
4: Hindi lang basta lubak, ngunit tila moon craters kung ilarawan ng mga residente ang kalsadang ito sa Zapote River Drive sa Bacoor, Cavite. Kita sa viral video ang lubak-lubak na kalsada at ang dahan-dahang pagmamaneho ng mga motorista. Reklamo pa ng vlogger sa video, tumagas ang oil seal ng kanyang motor sa harap dahil sa lalim ng lubak. Ngayon, sarado na muna ang kalsadang ito para bigyang daan ang pagkukumpuni. At ang mga motorista, dito na muna sa kalsadang ito sa kabila, pinapadaan. Nitong Webes, ipinag-utos ni Public Works Secretary Vince Dizon na ayusin na ang nasirang detour road para hindi na ito makaabala sa mga dumadaan. Ayon sa DPWH, pansamantala na muna nilang binuksan ang concrete road. Naabutan naman namin sa lugar ang site engineer ng contractor na si Engineer Ray Patino. Ipinaliwanag niya kung bakit nagkalubak-lubak ang kalsada.
5: Kahapon po, since na gumanda na yung panahon, sinimula na po i-repair siya. Kasi yung mga nakaraan po talaga na halos tag-ulan, so 2 weeks po yun. So ang nangyari po talaga, nagkaroon po ng konting sira-sira yung mga daan.
4: Paliwanag pa ng site engineer, temporary access lang naman niya ang kalsadang iyon.
5: Ito po yung original. So nagkaroon po ng construction dito, at talagang nakasarado po siya, kaya dinivert po namin yung temporary access. So ayan naman po, pagka nagkakaroon ng ulan, nirepair po namin agad-agad.
4: Bukod sa Bacoor, Cavite, puspusan na rin ang pagsasaayos ng DPWH sa mga pothole ng kalsada sa Kalakhang, Maynila dahil sa malakas na pag-ulan nitong mga nakaraang linggo. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin na sa maayos at ligtas sa kondisyon ang mga pangunahing daan para sa mga motorista. Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Tumaas na ang presyo ng gulay at isda sa ilang pamilihan dahil sa sunod-sunod na pag-ulan at pagbaha. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
6: Libo-libong ektarya ng mga taniman ang nalubog sa sunod-sunod na mga pagbaha. Katunayan, 1.7 billion pesos ang lugi sa agrikultura. matapos masalanta ang kabuhayan ng higit 50,000 magsasaka at mangingisda ayon sa Agriculture Department. Sabi ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., aarangado ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda gaya ng farm inputs, seeds, equipments at iba pa. Pero dahil sa laki ng pinsala, inamin ng DA na tumaas ang presyo ng isda at gulay.
7: We expect naman by kung may tuloy-tuloy tayong hindi masyado maulan na 7 days, mukhang bababa naman ulit yan. Wala naman tayong nakitang malaking epektong production area na tinamaan at na wipe out, no?
6: Bagaman libo-libong ektarya ng taniman ng palay ang napinsala, siriguro naman ang DA na sapat ang naka-imbak na supply ng bigas.
7: I think bigas will be stable. Chicken will be stable dahil mas mataas ang production ng umuulan kasi nung magtag-init. Baboy ang issue natin dahil nga lumalabas ang ASF tuwing ulan at baha.
6: Sa ngayon, hindi rin nakikita ng DA ang pangangailangan na mag-import ng agricultural products. Pero para sa dating Finance Secretary na si Margarito Teves, dapat mahigpit na bantayan ang presyo ng bilihin at ang inflation. Lalo't kamakailan lang ay tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing sila ay mahirap at naguguto.
8: Yung budget mahalaga yan eh. 22% sa ekonomiya ay magagaling sa ating national budget. So kung talagang himayin natin yan tsaka implement ng mahusay, maraming mangyayari.
6: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Pag-aaralan ng palasyo ang resulta ng isinagawang survey ng Okta Research kung saan tumaas ang bilang ng mga Pilipinong sinasabing sila ay nakararanas ng gutom. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
9: Alamin po natin kung saan po nagagaling ang mga areas na maaaring nagsasabi na hindi sila na nakakarana sila ng kagutuman.
10: Iyan ang naging sagot ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro tungkol sa pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong nagugutom sa bagong inilabas na survey ng Okta Research. Tinatiyang aabot sa 21% o 5.5 milyong pamilya ang nagsasabing nakakaranas ng involuntary hunger ngayong second quarter. Mas mataas ito sa 17% noong nakaraang Marso. Sinabi ni Jose Castro na maaaring merong mismatch sa naging resulta ng Okta Research at sa ginawang survey ng SWS.
9: Tinanong po kasi ito sa SWS. Since sila po ay medyo accurate yung kanilang numero dahil mismong diretso sila doon sa mga taong nakaranas nung programa ng Pangulo na walang gutom program.
10: Sa inilabas na survey kasi ng SWS, bumaba ang porsyento ng mga benepisyaryo ng DSWD Walang Gutom Program na nagsasabi nakakarana sila ng kagutuman mula sa 33.6% noong first round ng survey sa 26.9% sa second round. Pero sinabi rin ni Jose Castro na posible ring magkaiba ang bilang ng mga Pinoy na nagugutom depende sa mga respondents ng pag-aaral.
9: Pero tinanong ko rin kapag kasi pag in general at random yung mga respondents na malamang ay hindi alam yung programa or hindi nila naramdaman. So, maiiba talaga ang numero. So, most probably, baka doon nanggagaling yung difference ng dalawang resulta. Most probably.
10: Sa huling tala ng DSWD, nasa 600,000 beneficiaries na ang nasa ilalim ng walang gutong program na nagsimula pa noong 2023. Target naman ng kagawaran na magdagdag ng 150,000 family beneficiaries upang mabuo ang 750 beneficiaries na nakakaranas ng food poverty. Siniguro naman na tuloy-tuloy ang programa ng pamahalaan sa involuntary hunger upang makatulong na maibsan ang nararanasang kagutuman ng bawat Pilipino. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Patay ang isang mister at asawa niyang buntis matapos matrap sa nasusunog nilang tindahan sa Maguindanao del Sur. Hindi rin nakaligtas ang isang PWD na natrap din sa nasusunog na bunkhouse dyan sa Jensan. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
11: Magkayakap na natagpuan ang mga bangkay ng mag-asawang negosyante matapos matrap sa loob ng kanilang tindahan nang masunog ang public market sa Barangay Poblasyon, Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur, alas 11:50 ng gabi nitong Miyerkules, Agosto 19. Kinilala ang mga biktima na sina Bakso at asawa niyang sinuray sa Abdul Ghani na napag-alamang 4 na buwan na palang buntis.
12: Kasi may katabi yung ano yung nasunog na basnor, may katabi na ano lechonan doon, nagsimula ang sunog sa ano sa may lechonan. Pero hindi ko din alam kung anong dahilan. Kasi paglabas ko sa bahay, yun nakita ko na yung malaking sunog. Tapos gina-live ko na. May naka-rescue din po pero hindi na malapitan kay sobrang lakas na ng ano ng sunog.
11: Ayon sa investigasyon, natutulog ang mag-asawa nang mangyari ang sunog kaya di agad sila nakalabas ng tindahan. May mga LPG din silang binibenta na sumabog nang sumiklab ang apoy kaya pahirapan ang pag-rescue sa kanila. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot sa 10 establisimiento ang nasunog. Inaalam pa ang kabuuang halaga ng mga nilamon ng apoy. Samantala, namatay naman ang isang PWD at kanyang kasama matapos ding matrap sa loob ng kanilang bunkhouse nang masunog ang fishing compound ng pinagtatrabaho ang fishing company sa Barangay Sigel, General Santos City nitong Lunes, Agosto 17. Ang mga biktima ay kinilalang si Jomer Zamora at isang alias Jimmy. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Mula dito sa Davao, Nurin Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nagbabadya na ang panibagong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa ika-4 na araw ng trading sa world market, 2 pesos and 20 centavos na ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel, 1 peso and 40 centavos sa gasolina at 1 peso and 50 centavos naman sa kerosene. Posible pang mabago ang presyo depende sa huling araw ng trading ngayong Biyernes. Dahil pa rin ito sa tensyon sa Middle East, gayon din ang paghina ng piso.
13: Tuloy-tuloy pa rin ang projects para sa aktor na si JC Alcantara. Sa ngayon, naghahanda na rin siya sa kanyang pagsabak sa teatro. Ang latest na chika kay JC sa Joy Hot Exclusives, now na!
14: Mula sa katatapos lamang na I1 series na Misbehave, diretso naman ang aktor na si JC Alcantara sa pagpapromote ng pelikulang kabibilangan niya, ang Saving Cherry.
15: Ako dito si Josh, ang aabangan nyo kung matutuloy ba ang mission ni Cherry. At yun, meron din kaming intimate na gagawin doon. So yun yung abangan nila sa Saving Cherry namin.
14: Busy rin ang aktor sa paghahanda para sa kanyang pagsabak sa teatro na pinamagatang The Art of Breaking Up.
15: Magpiplay din po ako sa teatro doon sa PETA. Ang title po nun is The Art of Breaking Up. Ako po din si Dino. Sana po supportahan niyo po kami. At available na rin po yung tickets this November 6 to December 6 po yun.
14: Ibinahagi ni JC sa atin ang pakiramdam na sunod-sunod ang mga proyektong dumarating sa kanya.
15: Sobrang overwhelmed, Mama Jai. Alam mo yan, pinag-pray ko lahat to. Ito talaga yung gusto ko. Yung nag-work ka kahit pagod ka na. Kasi masaya ka pa rin kahit pagod ka na. Eh ikaw nag-asabi sa akin nun, work ka lang ng work, tanggap ka lang ng tanggap.
14: Kwento pa nga ni JC, may time daw na pasuko na siya sa showbiz pero dinasal niya ang lahat ng mga natatanggap na proyekto ngayon.
15: And sobrang grateful ako kasi grabe, Love Is Never Gone, Hotel 88, and Misbehave. So ang dami nangyayari this year na pinagdasal ko lang last year. Yung time na nawawala na ako, na pasuko na ako, yung mga director at mga manager ko nagtiwala sa akin na hindi, paglalaban natin.
13: At yan ang munang latest sa mundo ng showbiz. Ako pong resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo.
16: Maraming salamat, Jai Ho. Uy, weekend na, partner.
1: Weekend, pero Lunes, impeachment na naman.
16: Tapos tataas ang presyo ng gasolina.
1: Ang dami nangyayari, partner.
16: Kaya, sige, weekend muna, no?
1: Oo, pahinga konti.
16: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako
2: Ako si Nina Corpus.
1: Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Hernaez. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.
17: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
18: Ateneo de Zamboanga University, pinalawig pa ang suspensyon ng regular na klase habang pinalalakas ang seguridad sa loob at labas ng campus kasunod ng pamamaril. Rider patay matapos salpukin ng pampasaherong jeep sa San Mateo, Rizal. Isa pang rider sugatan matapos mag-overtake at sumalpok sa kasalubong na SUV. 17 kabilang ang tatlong gayuhan timbog sa magkasunod na raid ng NBI kontra online scammer sa Paranaque. 88 bayan at lungsod sa buong bansa isinailalim na sa state of calamity kasunod ng mga bagyo at habagat. Kilig at aksyon tumitindi sa Sigabo. Julia Montes, nagkwento tungkol sa mapanganib na eksenang pagkahulog mula sa bubong.
19: Hindi siya yung nasa sinabi mo, may nangyari. Hulog, ito talaga buo eh, geographically.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa Zamboanga City, kung saan hindi muna babalik sa regular na klase ang mga bata sa Ateneo de Zamboanga University kasunod na nangyaring pamamarin doon noong Martes. Sa ngayon, paghilom sa trahedya ang focus ng paaralan habang pinalalakas din ang seguridad sa loob at paligid ng campus. Live mula Zamboanga City ng Papa Patrol, Bianca Daba. Bianca, kailan babalik ang klase ng mga estudyante sa Ateneo de Zamboanga?
1: Wala pa rin klase sa Ateneo de Zamboanga University sa susunod na linggo. Gagawin ding gradual o unti-unti ang pagbabalik ng mga bata para tuluyang maihanda ang mga estudyante pati na ang seguridad sa loob at labas ng paaralan.
2: This did not happen somewhere far away. This is not news we can watch and then turn off. It is close to home. It is close to our hearts.
1: Sa healing mass sa University Church of the Sacred Heart of Jesus, kinilala ng Ateneo de Zamboanga University ang lungkot, takot at galit na nararamdaman ng school community matapos ang pamamaril noong Martes na ikinasawi ng dalawa nilang estudyante. Sinabi ni University President Father Arnold Andal na kailangang suriing mabuti kung ano ang nangyari at ano pa ang dapat pagtibayin sa seguridad ng paaralan.
2: We knew that protecting our young people, our community, required guards at our gates and also the care of teachers, counselors, advisors, formators. We knew this and we were implementing them. Still, our preparations did not prevent what happened. We must examine what happened truthfully and learn what we need to do better.
1: Mananatiling suspendido ang mga klase sa Ateneo de Zamboanga University mula August 24 hanggang 28. Pagsapit ng Setyembre, gradual o unti-unti ang gagawing pagbabalik sa klase na sisimulan sa mga aktibidad na nakatuon sa emotional well-being ng mga estudyante.
2: We understand the desire for students to return immediately. A familiar routine can help in the healing process, and we do not intend to delay their return longer than necessary. But at the same time, safety is more than the absence of an immediate threat.
1: Kabilang sa mga nakararanas ng takot at trauma sa nangyari ay ang mga apo ni Barangay Tumaga Chairwoman Jacqueline Lim. Apat sa kanyang mga apo ang nag-aaral sa Ateneo de Zamboanga.
3: Umiyak ng yung mga apo ko, yung that night pumunta ko sa kanila. Tapos hinawakan ko sila, sabi ko, kinukumusta ko yung mga apo ko. Yung youngest apo ko, yung grade 8, umiyak talaga. Sabi ko, wag kang iiyak anak, sabi ko. And then, alam ko na trauma talaga ang mga bata. Ang sagot niya sa akin, I don't want to go back to school anymore, Ama.
1: Ang kanyang grade 10 na apo, na isang classroom lang ang layo sa pinangyarihan ng pamamaril, ay nahirapang matulog at kumain matapos ang insidente. Sinabi ni Lim na kailangang bigyan ng panahon ang mga bata para makarecover at maiproseso ang kanilang naranasan.
3: Hindi sila sanay mga ganyan tutok. Basta lalo na pagbaril na, hindi sanay ang mga bata. And then they're not expecting that to happen. Bigyan talaga sila ng time, kausapin sila, and then let them understand kung ano ang nangyari.
1: Habang inihahanda ang mga estudyante sa pagbabalik sa klase, palalakasin din ng Barangay Tumaga ang seguridad sa paligid ng mga paaralan. Kabilang dito ang pagdagdag ng mga nakadeploy na barangay tanod at pagpapalawak ng coverage ng mga CCTV camera. Patuloy naman ang monitoring ng Police Regional Office 9 sa mga social media post ng posibleng copycat o paggaya sa karahasan sa paaralan. Hinikayat ng pulisya ang publiko na agad i-report sa mga otoridad ang anumang banta o kahinahinalang posts.
4: Lahat po ng nakikita natin, lahat po ng natatanggap natin na information, lahat yan binavalidate po natin.
1: Nagbabala rin si Zamboanga City Mayor Kimmer Olaso laban sa mga nagpapakalat ng mali o nakalilitong impormasyon kaugnay na Ateneo de Zamboanga University shooting, pati na sa mga nagbabanta ng karahasan.
5: Isa-isa ko kayo, huwag kayong magpahuli. Kasi pag nahuli kayo, may alalagyan kayo, pwede may sakpan ng kaso.
1: Samantala, nakahanda ang Philippine National Police na magpakalat ng tao at kanilang resources para sa nationwide school safety drills na pangunahan ng Department of Education sa August 25. Layunin nito na subukan ang response, communication at coordination ng PNP at ng barangay at school officials kapag may security threat o emergency sa loob ng paaralan. Sa isang pahayag, nag-alay naman si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ng panalangin sa mga apektado ng pamamaril. Sinabi ni Cardinal Advincula na dapat tutukan ang mga kabataan at alamin po sila ay may mga pinagdaraanan. Dapat din ay patatagin ang kultura ng pagmamalasakit at bukas na komunikasyon para na hindi na mamayani ang karahasan. Alvin?
0: So Bianca, kailan temporarily babalik ang pasok sa Ateneo de Zamboanga?
1: Yes, Alvin. Bali, next week, August 24 to 28, suspended pa rin ang classes. And then pagsapit ng Setyembre, gradual ang gagawin na pagbabalik ng classes ng mga estudyante. Alvin?
0: Maraming salamat, Bianca Dava. Natagpuan sa loob ng sasakyan ang bangkay ng isang babae at kanyang dalawang batang anak sa San Rafael, Bulacan. Patuloy naman ang paggalap ng ebidensya tulad ng dashcam video mula mismo sa sasakyan para mabuo ang kwento sa pangyayari. Live mula sa San Rafael, Bulacan, nagpapatrol, Jeff Caparas. Jeff, kumusta ang takbo ng investigasyon at bakit dyan natagpuan yung sasakyan?
6: Alvin, ayon kay Central Luzon Police Chief Brigadier General Jess Mendez, dito yung kadalasang ruta ng biktima kapag sa ipupunta rito sa San Rafael, Bulacan mula doon sa Angat and vice versa. Pagdating naman doon sa isang tanong mo, Alvin, kung kamusta ang investigasyon, ay patuloy pa rin sa pagkalap ng ebidensya ang pulisya para matukoy yung talagang motibo at lahat ng anggulo sa insidente.
7: Isang nakaparadang multipurpose vehicle sa barangay Talaksan, San Rafael, Bulacan ang natagpuan ng mga pulis itong Huwebes ng hapon. Sa upuan sa likod ng sasakyan, tumambad sa kanila ang bangkay ng isang babae at dalawang bata na edad 4 at 9 na napag-alamang mga anak ng babaeng biktima.
8: Ano, na-confirm natin na ito yung may mga tao talagang nasa loob ng sasakyan na patay na. We immediately conducted the interview, then inanap natin yung mga huling kausap. Oh, not yet official, no? Yung based lang dun sa pagkakita natin, of course, sa ilalim pa yan sa autopsy, no? Yung mga visual na nakita natin is may gunshot wound sila.
9: Sunshot?
8: All of them.
7: Bago mangyaring insidente, napunta pa sa bahay ng mga magulang sa agat ang biktima. Kumain sila at usap. Nagbigay din magtira sa mga magulang ang biktima. Bago naman mag-alas 5 ng hapon, nagpunta sa San Rafael ang babae kasama ang mga anak at ibinaba ang isang kaibigan na siya ring nagmaneho ng sasakyan. At pagkatapos nito, muling umalis ang biktima at dumaan sa ruta paanggat. Bandang alas 5:30, hindi na sumasagot sa telepono ang biktima. Base rin sa dashcam footage, wala umanong nakita ang mga imbestigador na may ibang sumakay sa sasakyan.
8: Marami nang tumatawag, siyempre, tinatanong kung nakauwi na, tinatanong kung nasaan na, so wala nang sumasagot.
10: Sino po yung
8: tatay? Yung magulang niya, yung best friend niya, at saka yung kasama niya, kung natanong niya kung nakauwi na siya.
7: Kinakausap na ng PNP ang lahat ng mga nakasama ng biktima bago ang insidente, maging ang kanyang dati at kasalukuyang live-in partner.
8: Isa lang siya sa ngayon sa mga tinatanong natin, ini-interview natin. Kasi pag sinabi mong POI, may something ka na. So we just invited him kami alam siya na kagalit o kung ano man nung dati niyang kalibig. Ah, wala pa tayong kinukonsider na POI, ha? May sinusundan tayong lead.
7: Na-recover sa crime scene ng isang 9mm na baril na nakarehistro sa pangalan ng biktima, fired cartridges at slug. Inaalam na rin ng PNP ang lahat ng posibleng angulo sa insidente. May pakiusap naman sa publiko ang pamilya ng biktima.
9: Sana huwag muna tayong mag-spread ng fake news hanggat hindi natin alam kung ano ba talaga yung nangyari sa kapatid ko. Mahirap kasi magbintang sa mga taong wala tayong exact proof. So, para na lang din sa ikatatahimik ang kapatid ko at dalawang pamangkin ko, gusto ko lang muna sanang tahimik muna yung investigasyon. Para din sa safety namin lahat.
11: Malayo naman na tayo.
7: Hanggang sa ngayon, hindi siya makapaniwala sa sinapit ng kapatid at mga pamangkin. Bilang bahagi ng imbestigasyon, sinusuri na rin ng Anti-Cybercrime Unit ang cellphone ng biktima. Kanina, nagsagawa ng reenactment ang pulisya sa lugar.
8: May tinitingnan din tayong angulo. We cover all angles. We check everything.
6: Alvin, yung reenactment ay base yan doon sa bullet trajectory analysis na isinagawa ng forensic group kaninang umaga. Sa ngayon, inaantay pa yung resulta ng cross-matching ng slug na nakuha doon sa baril na nakapangalan nga doon sa biktima na nakuha rin doon sa loob ng sasakyan. Pati na rin yung resulta, Alvin, ng paraffin test doon sa mismong biktima at sila, sa ilang individual na sumailalim dito na voluntaryo naman silang nagpa-paraffin test. At lahat niya, Alvin, ng lead ay pinupurso ngayon ng PNP para matukoy yung angulo sa insidente ito. Alvin.
0: Jeff, sorry, baka hindi ko lang narinig. Yung dalawang bata at yung nanay ay may tama ng bala, ng baril, o may baril lang na na-recover dun sa loob ng sasakyan?
6: Alvin, lahat silang tatlo ay may tama ng bala sa temple. Ayon yan kay Brigadier General Jess Mendez, Alvin. Pero sa ngayon, inaantay pa yung resulta ng autopsy mula sa forensic group. Dahil yung sinabi niya resulta ni General Mendez ay unofficial ito. Base lamang ito sa nakita nila nung kanilang pinuntahan itong crime scene. Alvin.
0: Maraming salamat, Jeff Caparas. Isang baril lang natagpuan sa bag ng estudyante sa Lupod National High School sa Pinamungahan, Cebu nitong Huwebes ng hapon. Ayon sa Cebu Police Provincial Office, nagsasagawa ng sorpresang inspeksyon ang guro sa kanyang mga estudyante nang matuklasan ang 357 Magnum Revolver. Base sa paunang investigasyon, walang bala ang revolver at pag-ari umano ng lolo ng bata. Nakatago mo na ito sa cabinet pero kinuha ng estudyante at dinala sa school na turnover na sa Municipal Social Welfare and Development Office ng estudyante. Samantala, ipinatutupad na sa ilang paralan ang paggamit ng transparent bag bilang bahagi ng pinaigting na seguridad sa Tigbawan, Iloilo. Nagkasundo umano ang mga magulang at pamunuan ng Barara National High School na gumamit ng transparent bag para maiwasan ang mga karahasan at mapabilis ang inspeksyon ng mga pumapasok sa eskwelahan. Sa Soralia, South Cotabato, inanunsyo ng Holy Child Central Colleges na required na ang paggamit ng clear bags ng sino mang papasok sa campus para mapanatili ang kaligtasan at kaayusan. Sa Davao City naman, naglabas ng memo ang St. John Paul II College of Davao kung saan simula September 16 are required na ang mga senior high school students na gumamit ng transparent na mga bags.
12: Nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa mga social media platform at ibang online sites na kailangan mashigpitan ang mga patakaran laban sa maseselang content na pwedeng manood o mapanood ng kabataan. May payo naman ang isang grupo sa mga magulang tungkol sa paggamit ng social media. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
13: Pinapayagan ni Roxanne na gumamit ng cellphone ang 6 taong gulang na anak, pero may limitasyon ito at hindi pwede ang matagal na paggamit. Lagi niyang tinitiyak na ang content na pinapanood ng anak ay child-friendly o angkop sa kanilang edad.
14: Gabayan yung mga anak, lalo na pagka nag-cellphone, tignan kung ano yung mga pinapanood. Nakakatakot din kasi mahirap, lalo na ngayon, kailangan more support ka sa mga anak mo.
13: Nakaugalian na rin niyang kamustahin at kausapin ang kanyang anak, lalo na't nagiging laman ng balita ang karahasan sa paaralan. Ayon sa National Council for Children's Television, tama ang ginagawa ni Roxanne. Dagdag ng grupo, mabuting na ipapaliwanag ng magulang ang mga napapanood ng mga anak nila sa telebisyon at lalo na sa social media.
15: Mahalaga ang open communication sa mga bata. Kailangan iintindihan nila kung ano ang kanilang pinapanood.
16: It's important really na kasama po ng bata habang nanonood sila ng kahit anong media po, sa alinmang platform ang kanilang magulang, ang kanilang guardian, para po merong mag-e-explain po sa kung anong nangyayari.
17: Available na mga...
13: Ayon sa isang psychologist, bukod sa magulang, kailangan rin ng pagtutulungan ng iba-ibang sektor, kasama na ang gobyerno, paaralan, at pati social media platforms para hindi magkaroon ng access sa mga minor de edad sa mga content na hindi angkop sa edad nila.
17: Parents should have information about social media usage of their children. So yun yung una, no? Sino nga ba yung nakakausap nila online, no? Ano nga ba yung mga games na nilalaro nila? Mahalaga din, no, na yung social media companies should also provide guardrails about how children would navigate these platforms.
13: Ang isang telco, sinabing higit 100 website ang ibablock nito matapos madiskubring nagpapalabas ng footage ng school shooting at iba pang tinatawag na acts of extreme violence. Ayon sa PLDT, hindi sila papayag na magamit ang kanilang serbisyo para magpalabas ng hindi angkop na content, lalo na sa mga bata. Aminado ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center na mahirap pakiusapan ang mga social media platforms dahil karamihan sa kanila walang opisina sa Pilipinas. May ilang video pa niya ng karahasan na hindi agad binura o natitake down. Kaya may babala ang CICC hindi lang sa social media sites kundi pati gaming, messaging at streaming apps.
18: Kailangan mag-set up ng office here, that's one. Kailangan mong ayusin yung age verification mo at i-tie up do sa either the civil system natin or do sa national SIM card registration act natin. Kung hindi ka susunod, i-geo-block ka namin until such time na magko-comply ka na.
13: Nananawagan naman ng NCCT sa mga kumpanya at content creators na gumawa ng mas maraming child-friendly content o mga content na hindi lang angkop sa mga bata kundi nakadadagdag ng kaalaman at magpapakita ng magandang halimbawa. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
12: Sa ibang balita naman, sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Pasay City ngayong Biyernes ng hapon. At live mula Pasay City, nagpapatrol Francis Orso. Francis, kamusta ang sitwasyon ngayon?
19: Karen, 4 ang kumpirmadong patay sa loob ng isang bahay na nasunog dito sa Pasay City. Nakapariyam natin ng mga pamilya ng biktima at itong ang mga nasawi ay magkakamag-anak at hindi na nagawang maisalba ang kanilang mga sarili mula sa sunog. Alauna-imedya ng hapon ngayong Biyernes nang sumiklab ang sunog sa Tengco Street, Barangay 107, Pasay City. Ayon sa ulat ng BFP Pasay City, itinaas sa ikalawang alarma ang sunog at hindi bababa sa 11 fire truck ng BFP ang rumesponde at nasa mahigit 20 fire truck naman mutla fire volunteers na ideklara ang fire out ng 4:45 p.m. Ayon sa kaanak ng mga biktima, ang mga nasawi ay 2 senior citizen, isang babae at isang menor de edad. Sa inisyal na ulat ng mga otoridad, di bababa sa 15 bahay ang natupok. Ayon pa sa BFP, naging hamon sa kanilang pag-apula sa apoy ang supply ng tubig dahil sa masikip na eskinita at ang pagkukumpulan ng ilang residente. Makikita ring nagtulong-tulong din ang mga residente para makadagdag sa supply ng tubig ng mga bumbero. Karen, dumating din dito sa lugar ang mga soko para nga imbestigahan yung bangkay ng mga nasawi at kanina nasaksihan natin yung paglalagay na sa yung mga nasawi sa cadaver bag, no? At dinala na sila ng soko. Sa ngayon din, iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection Pasay City kung paano nagsimula ang sunog at kung bakit nga natrap sa loob ng bahay itong 4 na magkakaanak. Karen.
12: Maraming salamat, Francis Orsho.
20: Ang isang motorcycle rider habang sugatan ng isa pa sa magkahiwalay na insidente ng salpukan ng sasakyan sa General Luna Avenue, San Mateo, Rizal. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
21: Maluwag ang daloy ng trapiko sa General Luna Avenue sa Barangay Gitnang Bayan 1, San Mateo, Rizal nitong Huwebes ng gabi. Maya-maya pa, isang pampasaherong jeepney ang biglang kumabig sa kabilang linya at bumangga sa isang babaeng rider na pauwi na sana galing trabaho.
22: Isang pampasaherong jeep ay nag-swerve para mag-overtake sa sasakyang nasa harapan niya. Ngunit ayon sa driver ay na-lose control ng manabila at saka hindi niya nabawi para sa ibalik sa kanyang lane. Hindi naman siya puyat, hindi naman kainom.
21: Nagtamo na matinding pinsala sa paa at braso ang biktima na pumanaw sa ospital kinalaunan.
23: Naputol po yung kabilang kamay. Tapos po yung sa paan niya, burog po siya. Sobrang sakit. Hindi ko alam po anong gagawin. So, kahit ko na saan ka man ngayon. Maraming salamat sa nakikisya mo para sa amin ng anak ko.
21: Yuping-yupi naman ang unahan ng jeep matapos sumalpok sa pader ng sementeryo. Ligtas ang 20 anyos na driver nito, nakakulong na dahil sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property.
23: Hindi pong makataruhin ginawa niya sa aking partner. Kaya mag-aarap na lang po kami sa konti. Hindi po kami ng kahit konting tulong para sa pagpalibi ng partner ko.
21: Nitong Huwebes din sa General Luna Avenue na sakop ng Barangay Santa Ana, banayad ang daloy ng trapiko nang biglang sumulpot ang 2 motorsiklo at nag-overtake sa puting SUV na ito. Nakabalik sa kanang lane ang unang motorsiklo pero ang ikalawa sumalpok sa kasalubong na itim na SUV at nagkalasog-lasog ang motorsiklo. Tumilapon ang lalaking rider habang napahinto ang SUV na naputukan ng gulong.
24: Nakita ko na siya eh napaparating. Gusto ko sanang iwasan pero hindi na naiwasan kasi binunggo na niya ako. So sobrang traumatic niya sa akin. Nasa tamang lane ako kaya nagulat din ako. Ang sabi lang niya sa akin, may vertigo daw siya tsaka puyat siya sa trabaho.
21: Hindi na nagsampa pa ng reklamo ang SUV driver sa rider na nangakong babayaran ang gastos sa pagpapaayos sa kanyang sasakyan. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
20: Arestado po ang 17 individual kabilang ang 3 dayuhan sa magkasunod na raid ng NBI laban sa online scamming operations sa isang exclusive subdivision sa Parañaque City. Nagpapatrol si Ann Ambrosio.
25: NBI! NBI! NBI! NBI! NBI! NBI!
1: sinalakay ng National Bureau of Investigation Special Action Unit ang isang bahay sa exclusive village sa Parañaque City at inaresto ang 5 individual kabilang ang 2 dayuhan. Ayon sa NBI, isinagawa operasyon matapos makatanggap na impormasyong ginagamit na scam habang bahay.
2: I told you not to move!
1: Kabilang sa mga dinampot ang isang Taiwanese na siyang handler umano na operasyon, isang Malaysian na nagsisilbi umanong translator at ang 3 Pinoy na nagpapanggap umanong FBI agents. Base sa investigasyon, kokontakin online ng mga suspect ang target na biktima na kadalasan ay nasa Amerika. Magpapanggap silang tumatawag mula sa tanggapan ng FBI sa US at sasabihan ng biktima na may kaso laban sa kanya. Pero kukumbinsihin nila ang biktima na magpadala ng pera sa kanila online para aregluhin ang kaso. Na-recover sa mga suspect ang ilang FBI jackets at may FBI badge pa na ginagamit umano nila sa panluloko. Nakumpiska rin sa bahay ang mga laptop, cellphone at iba pang computer equipment.
3: So nung nagkasatay ng operations to entrap and arrest them, nahuli nga natin iba't ibang nationalities, may Taiwanese, Malaysian, Filipino. So ginagamit nila yung mga nagagawa sila mga fake account, big data to get the data ng mga bibiktimahin nila. Inaresto natin ito at 2 kaso ang harapin ito, computer-related fraud saka usurpation of authority.
1: Sunod na sinalakay ng NBI ang isa pang bahay na nasa loob din ng parehong village. Arestado naman ang isang grupong kinabibilangan ng 11 Pinoy at isang Malaysian. Modus naman umano ng grupo na makipagkaibigan sa kanilang bibiktimahin sa iba't ibang social media platform para makuha ang kanilang impormasyon, gaya ng pangalan, birth date at address. Ito umano ang gagamitin ng grupo para mahulog ang mga biktima sa love scam at mahututan ng pera.
3: Na-aresto based on the intelligence report, merong fraud na ginagawa ito, which is computer related.
1: Patuloy ang investigasyon ng NBI kung konektado sa isa't isa ang 2 grupo at kung may iba pa silang kasabwat. Zia Ambrosio, ABS-CBN News.
4: Gia Chen, kumusta ang pagtitipon ng mga tagahanga ng Disney sa Anaheim, California? At hindi kabilang ang ilang

0: Nag-treat din sa fans ng pagsasama-sama ng Disney princesses sa isang event sa Disneyland. Mula Anaheim, California sa Amerika, nagpapatrol MJ Felipe.
1: Frozen 3, Hex at Lilo and Scratch. Ilan lang yan sa mga ibinida ng Disney Animation sa katatapos lang na D23, The Ultimate Fan Event sa California. Mahigit 50 interactive booths at activity areas ang nabisita ng fans sa loob ng convention. Mula sa Marvel, Pixar, Star Wars, pati na Avatar. Meron din silang Imagineering Pavilion kung saan ipinakita nila kung paano binubuo ang mga attractions, rides, theme parks, pati mga robotics gaya ni Olaf ng Frozen. May panel discussions din kung saan nakaka-interact ang mga experts. Talagang heaven para sa fans ang 3-day event na ito. Ang iba, nakatodo costume pa at may ilang Pinoy din kaming nakita.
2: Gusto ko makita yung mga experiences, kung ano yung mga aabangan in the future, that's from Disney.
3: To get some souvenirs, free pins, and to see the new future of Disney.
1: Si B, alas 2 ng madaling araw, pumila na para makauna sa mga
2: limited edition doll ng Disney.
1: Yes. Ito ay Atlantis.
2: Atlantis, yes. 25th anniversary.
1: Okay.
2: So, kapag hindi mo siya binili ng dito, they're like 500, 600.
1: Wow. Depends. Pati ang asawa ni Robbie Domingo na si Mikey, dumalo rin sa D23. Bukod sa napakalaking convention na ito na na-enjoy na husto ng mga fans, meron din silang inihandang mga showcase events kung saan may patikim ang Disney sa mga aabangang projects, mapa-streaming, pelikula, live events, at marami pang iba.
4: Bumungad agad si Anne Hathaway kung saan inanunsyo niya ang Princess Diaries 3. Nagbabalik ang Coco at sa sequel, binata na si Miguel. Aabangan din ang Incredibles 3 at siguradong matutuwa ang 90s kids sa pagbabalik ni na Romy and Michelle. The Jonas Brothers are back sa Camp Rock 3. May patikim din ng live action feature na Tangled. At syempre, hindi mawawala ang pagbabalik ng X-Men, Avengers Doomsday, Star Wars at iba pa. Bonus treat naman sa mga fans na bumisita sa Disneyland ang reunion ng mga Disney princesses. Kabilang ang Broadway diva na si Lea Salonga na nagbigay boses sa mga kanta ni na Jasmine ng Aladdin at Mulan. MJ Felipe, ABS-CBN News, Anaheim, California.
5: Susunod, lalaki na limas ang nasa 2,000 pisong kita ng tindahan. DJ Obiena nagtapos sa 6 na pwesto sa Wanda Diamond League sa Switzerland. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Mga init na panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntan. Arangkada sa buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntan. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kabayes, Maunani! Maunani!
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init ka pang hitabo. Mga nagunang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa Buntag. Arangkada sa Buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa Buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Kavibes. Maunani. Maunani.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: at inabot ang lalagyan ng pera bago nagmadaling tumakas. Ayon sa anak ng 62 anyos na biktima, hindi napahamak ang amang stroke survivor. Pero nalimas ng suspect ang nasa 2,000 halaga ng bariyang kita ng tindahan.
1: Ibalik mo na lang yung pinaglagyan namin ng pera na may mahalagang bagay.
0: Nakilala ng barangay ang 21 anyos na suspect pero wala umano ito sa bahay ng kanilang puntahan. Wala rin umano itong anumang record ng pagnanakaw.
2: May balibalita na may ganung ugali yung bata pero hindi nagbablasa kasi walang nagre-reklamo.
0: Hindi na nagkain na reklamo ang biktima. Pero in-upload ng pamilya niya sa internet ang CCTV ng pagnanakaw para magsilbing babala. Sabay sa Quezon City naman, sa pool sa CCTV sa Mendez Road, ang pagtakas ng magkaibigang akyat bahay. Martes ng gabi ng pagnakawan ng mga sospek, ang isang guro na naghahapunan.
3: Pagbukas siya sa pinto, gulat na lang siya bukas yung bintana at saka yung kurtina niya ay laglag na sa kama. Nakita niya itong may nagtatao, dalawang tao, naka long sleeve sa itim na damit. Bigla siyang sumigaw, magnanakaw.
0: Natangay sa biktima ang 10,000 piso, salamin sa mata, cellphone at laptop.
4: Kayo ay nangunin sa sanap.
0: Naaresto ang mga sospek kinaumagahan. Na-recover sa kanila ang gadgets, ngunit hindi na nabawi ang pera at salamin ng biktima. Nasangkot na rin sa pagnanakaw noong 2024 at illegal na droga noong 2025 ang isa sa mga sospek.
5: Alam ko po na ako yun, kaya po tinulungan ko po sila para mas mabilis po yung proseso. Pero hindi po ako yung pumasok ng bahay, sir. Nagbuhat lang po ako. GCC po ako sa ginawa ko, sir. Sa korte na lang po ako magpapaliwanag.
0: Naharap na sa kasong robbery ang mga sospek. Ian Sanchez, ABS-CBN News.
6: Panibagong oil price hike na naman ang inaasahan sa susunod na linggo. Samantala, umalma ang isang transport group dahil hindi umano napakinabangan ng ilang tsuper ang fuel subsidy program ng pamahalaan. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
7: Isang linggong hindi nakabiyahe ang jeepney driver na si Menardo dahil sa matinding pag-ulan at baha sa Metro Manila. Pero paano naman anya siya makakabawi sa kita kung nagbabadya na naman ang taas presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo?
8: Imbis na nakapag-uwi kami 1,000-1,500, nakapag-uwi na kalang 500-600, pamasahin ang bawat estudyante is 100. Paano na ang pagkain? Dilis, tuyo! Nagtitiis na lang kami sa noodles.
7: Problemado rin ang security guard at rider na si Dionisio, lalo't na ublot pa ang inaasahan niyang dagdag sahod para sa minimum wage earners.
9: Pagdagdag lang sana gasolina, sana yung mahirap pag mag-emergency, wala na talaga maaasahan. Kasi tamang-tama lang yung pansahod.
7: Base sa ika-apat na araw ng trading sa pandaigdigang merkado, tumaas ang presyo ng diesel ng mahigit 2 piso kada litro, 1 peso at 40 centavos sa gasolina, habang 1 peso at 51 centavos sa kerosene. Nagtapos na kasi ang 60 araw na Memorandum of Understanding sa pagitan ng US at Iran, pero wala pang napagkasundo ang extension nito o kahit ang final na peace deal, kaya andyan pa rin ang pangambang maaapektuhan ang supply ng langis. Paniwala ng isang stakeholder, tuloy na ang fuel price hike sa susunod na linggo. At dahil may isang araw pang kalakalan, posible pang madagdagan ang presyo sa susunod na linggo. Muli namang nanawagan ng ilang transport groups ng taas pasahe para maibsan ang epekto ng 2 magkasunod na linggo ng oil price hike. Sabi ng grupong manibela, hindi naman masyadong napapakinabangan ng mga tsuper ang 12 pesos kada litro na fuel subsidy program ng gobyerno.
10: Kung hindi offline cut-off, ayaw talagang magbigay ng discount, ayaw magbigay ng subsidy. Hindi natin alam kung nababayaran ba itong mga gasolinahan o nabayaran na noong una. Nasaan na yung pondo kung meron talaga yung programa?
7: Sinisikap pang kunin ng ABS-CBN News ang panig ng Department of Energy ukol dito. Ani Valbuena, kung wala pa rin maibibigay na solusyon ang pamahalaan, maaari nilang ituloy ang transport strike na una nang ipinagpaliban noong August 10 hanggang August 12. Andrea Tagines, ABS-CBN News.
11: Inaasahan po ng Department of Agriculture na bababa na ang presyo ng mga gulay sa mga susunod na araw kasunod ng pagbuti ng panahon.

0: Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang nagdaang sunod-sunod na pag-ulan at baha dahil sa habagat ng mga nagdaang bagyo ay nakaapekto sa supply at nagpataas sa presyo ng mga gulay sa Metro Manila. At para mapababa ang presyo at mapuna ng kakulangan, nakikipag-ugnayan na anya ang DA sa ibang mga rehiyong hindi naman gaanong naapektuhan ng kalamidad para maihatid ang kanilang mga gulay sa Metro Manila. Samantala, hindi naman umano naapektuhan ang supply at presyo ng palay sa bansa. Sa datos ng DA, mahigit 1.7 billion pesos ang kabuang halaga ng pinsala sa agrikultura ng pinagsamang epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo.
1: Nakikipag-coordinate tayo sa ibang areas, lalo na sa Visayas at Mindanao at dito sa Bandang Ogayan Valley para magparating ibang gulay dito sa Metro Manila. And of course, ito naman ay mabilis makarecover ang presyo ng gulay, kaya inaasahan din natin na hindi naman magtatagalan.
2: Isinailalim na sa state of calamity ang buong probinsya ng Bataan. Ito'y matapos mag-iwan ng matinding kinsala sa malaking bahagi ng lalawigan, ang mga bagyong Luis at Maymay at ang habagat. Ayon sa provincial government sa deklarasyon ng state of calamity, mas mapabibilis ang pagtugon sa kalamidad, pagbibigay ng ayuda at suporta sa mga apektadong sektor at iba pang kinakailangang hakbang para sa pagbangon at rehabilitasyon ng mga napinsalang komunidad. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, magpapatuloy pa itong mainit, maaraw na panahon sa weekend o uulan na naman?
3: Alam mo, Alvin, maaraw at mainit sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero meron pa rin po mga thunderstorms sa hapon o gabi at magpapaulan naman yung habagat sa northern at central Luzon. Patuloy naman po yung pag-monitor ng pag-asa sa tatlong weather disturbances sa paligid ng Philippine Area of Responsibility. Una dyan ang low pressure area ng dating bagyong Neneng sa layong 700 kilometers north-northeast ng Batanes. Ikalawa po ang bagyong Saudel na malapit ng maging typhoon, mahigit 2,600 kilometers silangan ng Southern Luzon. At yung pangatlong sama ng panahon ay ang LPA, halos 1,500 kilometers silangan ng Mindanao. May katamtamang tsansang muling maging bagyo ang LPA na dating bagyong Neneng, pero pag naging bagyo ito ay tatambay lang ito sa dagat sa may silangan ng Taiwan. Meron ding katamtamang tsansang maging bagyo ang LPA sa silangan ng Mindanao, pero di naman papasok sa PAR at malulusaw lang din. Ang bagyong Saudel naman tatawirin ang Northern Mariana Islands. Araw po yan ng Sabado, tuloy-tuloy pang lalakas at sisilip dyan po sa northeastern corner ng Philippine Area of Responsibility sa Lunes. Tatawagin po ito sa local name na Obet, pero saglit lang ito sa ating PAR at mananatiling malayo sa Pilipinas, at pumasok man ito o hindi sa ating PAR, may bahagyang panghila ito sa habagat. Patuloy pong umantabay sa update sa mga sama ng panahon dahil pwede pang magbago ang forecast. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para ngayong weekend, August 22 at 23 sa Luzon, meron pong mahinang paulan ang habagat Sabado ng umaga. Lalakas po yan bago magtanghali dito sa may bahagi ng Ilocos Region. Merong kalat-kalat na ulan sa hapon at gabi sa northern at central Luzon, at Linggo ng madaling araw merong ulit mahinang ulan dito sa western part ng Luzon dahil sa habagat. Lalakas po iyan sa may Ilocos Provinces at Abra sa umaga. Mas malalakas ang ulan sa hapon at gabi dito po sa bahagi ng Cordillera at ng central Luzon. Mababawasan yung mga pag-ulan sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon pag lumalim ang gabi. Sa Palawan, maaraw maghapon ng Sabado at Linggo, at buong weekend po mababa ang tsansa ng pag-ulan sa probinsya. Maaraw at mainit din maghapon ng Sabado sa malaking bahagi ng Kabisayaan, may mga daraang pag-ulan sa ilang lugar sa hapon at gabi dito po sa bahagi ng Leyte at Southern Leyte. Sa Linggo, may kaunting ulan bago magtanghali sa may Western Visayas at pagsapit ng hapon sa Leyte Provinces ulit, pero wala nang aasahang pag-ulan sa Kabisayaan pagsapit ng gabi. Sa Mindanao, mainit din po sa maraming lugar ngayong weekend, pero may ulan Sabado ng hapon sa may Zamboanga Peninsula at sa ilang lugar sa South Cotabato at ilang bahagi rin ng Caraga at Davao Region pagsapit ng gabi. Sa Linggo naman, maulan po mula bago magtanghali hanggang pagkapanghalian sa ilang lugar sa Mindanao Provinces at dito sa may Sokcergen, pero halos wala ng ulan sa Mindanao pagsapit ng gabi. At tayo po sa Metro Manila, aaraw at mainit din Sabado at Linggo, pero magpapaulan po sa hapon at gabi ang mga thunderstorms. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat kapamilya.
4: At susunod, maguro sinagip sa rumaragasang ilog sa Bungabong Oriental, Mindoro. At tambalang Francette magpapakilig sa I Want. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
5: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
6: Ang galing! Pangmatagalan!
7: Parang tayo lang, han.
5: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
5: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: Renjing sa DZMM. Kasama si Jing Castaneda. Hello mga kasambuhay, it-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castaneda. It-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
5: DZMM. Numero uno sa aksyon.
0: Ang oras, alas 7:16 ng gabi.
9: Oras sa tinsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
10: Pagkalaga ng DZMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako dito. DZMM Grand Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
11: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
12: Food's here, guys.
11: And feel the vibe.
13: Best concert ever!
11: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.

0: Kalaban, Peter Musni at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM/MM TV Patrol sa DZMM.
1: Nagpapahirap ngayon sa isang barangay sa Abra de Ilog sa Occidental Mindoro ang naranasan nilang magkakasunod na landslides. 88 bayan at lungsod na sa buong bansa ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at Habagat. Live mula sa Abra de Ilog sa Occidental Mindoro, nagpapatrol si Dennis Gatu. Dennis, kasama ba sa nagdeklara ng state of calamity ang Mindoro? At kumusta naman ang sitwasyon dyan?
2: Sa ngayon, wala pang idinideklarang state of calamity dito sa Oriental at Occidental Mindoro dahil patuloy pa ang assessment na ginagawa ng mga lokal na pamahalaan. Mainit na ang panahon dito, pero bakas naman ang iniwang pinsala. Ito'y malawakan dahil sa dulot ng pagbaha at pagguho ng lupa.
3: Bungad pa lang ng barangay Udalo sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro, sasalubong na ang naglalakihang bato at gumuhong lupa na humarang sa Abra de Ilog, Puerto Galera Road. Kailangan pagtulungang buhati ng mga motorsiklo para makatawid at makarating sa kanilang paroroonan.
4: Hirap ko eh. Galing mo akong pagamot. Hindi pawinap po ako.
5: Tulong na rin namin sa kanila at ngayon, ay sa kanila, kung magbigay sila, okay. Kung hindi naman, maraming salamat din. Dahil at least kami, makatulong kami sa kanila.
3: Ang mga walang motorsiklo, kailangan namang magtiis sa paglalakad. Pinapasan din ang sako ng bigas habang inaakyat ang mga guho para lang makatawid. Sabi ni Barangay Kagawad Gilbert Cepillo, hindi mabilang ang landslides na tumabon sa nag-iisa nilang daan palabas ng bayan.
6: Ito pong Barangay Udal po ay nakukulong po siya ng puro sarado po. Hindi po kami makalabas ng bayan ng Abra de Ilog dahil po sarado din po siya doon. Ganun din po dito sa bayan ng Puerto Galera po. Hindi rin din po kami makadadit po at sarado din po ang kan. Ito po naging sagabal po sa aming pamumuhay ng aming mamayan dito dahil po ito ginagamit po ng pagtatravel na pamimili po sa kabayanan. Yun po yung nagpapayag sa amin dito. Kaya po hiniling po namin sana po ay magawaan po ito ng paraan na malinis.
3: Napapasok naman na ang bayan ng Puerto Galera sa Oriental Mindoro matapos ang puspusang clearing operation sa napakaraming pagguho ng lupa. 17 landslides ang naitala ng provincial government ng Oriental Mindoro sa buong probinsya. Isa ang kumpirmadong nasawi. 79 na barangay din ang nalubog sa baha. Sa Bungabong, 12 guro ng Naswak Elementary School ang sinagip ng mga otoridad matapos rumagasa ang tubig sa ilog. Natakot ang mga gurong tumawid sa silang bamboo bridge dahil baka tuluyan na itong lamunin ng ilog. Nasira rin ang ilang earth dike na inilagay sa pagitan ng mga itinayong kontrobersyal na flood control project sa mag-asawang Tubig River sa Barangay Tagumpay sa Bayan ng Nauhan. Bumigay din ang road dike sa Barangay Arangin na nagdulot ng pagbaha. Prioridad ngayon ang provincial government na maayos sa mga ito, lalo't inaasahan pa ang muling pananalasa ng habagat.
7: Pino-fortify muna namin yung road network ng Arangin para hindi totally masira. Saka pag humupa yung tubig, saka namin lalagyan ng tambak para mapanatili lang yung structural integrity. Pag ito ang nasira, itong portion na to sa Arangin, Nauhan, ang malaking portion ng Nauhan West, ibig sabihin District 7 and District 8, plus Calapan na ang papasukin. Ang babahay na yung West Calapan at rice granary ito.
3: 102 million pesos na ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa lalawigan at nasa 7,000 pamilya ang naapektuhan ng masamang panahon. Samantala, sa Tarlac City, nakuha na ni Bayan Patrol Christopher Takabunsa ang nasirang dike sa Barangay San Isidro sa kasagsagan ng lakas ng pag-ulang dala ng habagat noong Lunes ng umaga. 6 na buwan pa lang ang nakalipas nang maitayo ang 45 milyong pisong dike. Sa kabuuang tala naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 29 na ang nasawi, 19 ang nasugatan, at 3 pa rin lang nawawala dahil sa lagdaang mga bagyo at habagat sa bansa. Halos 200 milyong pamilya ang naapektuhan at higit 2,000 bahay ang napinsala. 88 bayan at lungsod naman na ang isinailalim sa state of calamity. Kabilang dito ang bayan ng La Trinidad sa Benguet na nalubog sa baha ang ilang sakahan ng gulay at prutas. Hirap ang mga magsasaka na maibenta ang kanilang ani dahil walang makarating na mga buyer dulot ng masamang panahon. Apektado na rin ang kalidad ng mga gulay, kaya sa harap ng munisipyo, ipinamigay na lamang ang mga carrot na hindi maibenta.
2: Bernadette, itong nasa sa likuran ko na naglalaki ang mga bato at lupa ay ilan lamang sa napakaraming malalaking pagguho na kailangan suungin ng mga residente at mga motorista bago nila marating itong barangay Udalo. Kaya nananawagan sila sa mga kinauukulan na sana ay magsagawa na ng clearing operations para hindi na sila nahihirapan pa. Bernadette.
1: Dennis, lagyan lang natin ng konting perspective, no? Yung kinalalagyan mo, gaano yan katagal maabot at kung ikukumpara ngayon na may mga nakahambalang na mga bato? Salamat sa'yo, Dennis Datu.
8: Sa ibang balita naman, ginugunita ngayon ang 43rd anibersaryo ng pagkamatay ni dating Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Nagtipon ang kanyang mga kaanak, kaibigan at taga-suporta habang nagbigay pugay din ang ilang mambabatas sa sakripisyo ni Ninoy. Nagpapatrol, Agatha Gregorio.
9: Ginunita ng mga kapamilya, kaibigan at taga-suporta ang buhay at sakripisyo ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. sa 43rd anibersaryo ng kanyang pagkamatay ngayong araw. Nag-alay ng misa para sa yumaong bayani sa kanyang puntod sa Parañaques City.
10: I hope nobody forgets the sacrifice and what happened during martial law of Latin Kapanan.
9: Kabilang sa mga dumalo, ang pamilya ng yumao na rin si dating Senador Rene Sagbisag.
11: The reason we're here today is because we need to cultivate a strong sense of nationality even years later, because it is still an important part of our country and we must not forget the sacrifices of the Filipinos. This is the reason why we're here today, why we're allowed to speak freely and why we're allowed to be who we are. And again, the Filipino is worth dying for.
9: Dumating din si dating Presidential Peace Advisor Teresita Ging Deles. Nagbigay pugay din ng ilang taga-suportang galing pa sa malalayong lugar.
12: For today, I'm really planning. Naka-reserve yung day for Parañaque, for this event.
9: Inalala rin ang pamangkin ng yumaong senador na si Senator Bam Aquino at iba pang mambabatas ang anilay mga pamana niya sa bayan.
13: Pakihanap po, speech ni Tito Ninoy, L.A., yung kanyang interview sa 700 Club, yeah. Yung kanyang Face the Nation interview.
14: Okay, where is it going to be posted? I want to see it again.
13: We'll probably share links, but yeah. It's all online.
14: Yeah.
13: It's there. I-search nyo lang sa Google, sa YouTube. Nandun na yon. Panoorin nyo siya. See an up close, a real view of Tito Ninoy. Ikaw naalala mo ba?
14: Yeah,
13: but most of the Filipinos hindi na maalala yung kanyang galing, yung kanyang hugot, yung kanyang katapangan. Magandang mapanood siya directly. That's my suggestion.
9: Ani Senator Francis Pangilinan, dapat tumindig ang mga Pilipino para panugutin ang mga mapang-abuso at laging unahin ang kapakanan ng taong bayan. Sa post naman ni Akbayan Partyless Representative Chel Jokno, sinabi niyang responsibilidad nating pangalagaan ngayon ang kalayaang ipinaglaban noon ni Ninoy. Tungkulin din aniya ng bawat Pilipinong ibangon ng isa't isa at gawin ng tama kahit na mahirap. Para sa mga apo ni Ninoy, mahalagang matutunan ng kabataan ang aral ng buhay ng kanilang lolo.
15: Research. There's a lot of videos of Lolo on YouTube. You'll really get to know him as a person. So parang we're learning about him the same way.
16: Yeah.
15: The same way most Filipinos do, no? Na di namin siya naabutan. None of us na magpinsan. So yun po, we hope that people can get to know him the way we do.
9: Sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang alaala ni Ninoy ay nagpapaalala sa katapangang manindigan at mag-ambag para patatagin ang demokrasya sa bansa.
17: At sa harap ng mga makabagong bantang kinakaharap ng bansa, panawagan ni Ninoy ang maging mapagmatsyag at manalig sa taong bayan.
9: Binigyang diin ng Pangulo na ang kalayaang bunga ng pakikibaka ay may kaakibat na tungkuling pangalagaan ng dignidad at karapatan ng tao at sama-samang isulong ang pag-unlad ng bansa batay sa mga aral ng kasaysayan. Nauna nang bumisita ang ilang miyembro ng pamilya Aquino sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 para makita ang marker sa bago nitong lokasyon. Sa tarmac ng paliparang kilala noon bilang Manila International Airport, nasawi si Ninoy Aquino. Agatha Gregorio, ABS-CBN News.
18: Nagtapos si Pinoy pole vaulter EJ Obiena sa ika-anim na pwesto sa Wanda Diamond League sa Lausanne, Switzerland ngayong Puwebes. Ito'y matapos niyang malundag ang taas na 5.81 meters sa kanyang ikalawang attempt. Sinubukan pa niyang lundagin ang taas na 5.91 meters pero nabigo siya sa tatlong attempts. Nakuha ni world number 1 Mondo Duplantis ang gold medal matapos niyang malinis na tinalon ang 6.21 meters. Matatanda ang nasungkit ni Obiena ang gintong medalya sa Golden Sand 2026 sa Poland noong Martes. Ito'y matapos niyang malinis na talunin ang taas na 5.91 meters na kanyang season's best. Sa sobrang busy sa trabaho, minsan kahit saglit na pahinga, nakakalimutan na natin. Kaya sa Cebu, naging paaniyaya sa mga dumalo ang isang sunrise yoga session para magpahinga. Nagpapatrol, Rod Macena.
19: Boss, breathe, reset. Yan ang mensahe ng isang liniment brand sa mga lumahok sa kanilang sunrise yoga session sa Cebu. Maaga pa lang, nagsama-sama na ang participants sa isang panoramic viewing deck sa Busay, Cebu City para salubungin ang araw sa pamamagitan ng yoga at mindful movements. Para sa organizers, simple lang ang gusto nilang iparating. Hindi kailangan maging komplikado ang self-care.
20: We are living in a fast-paced world where we often put work and responsibilities first. At the heart of Ginhawa Nation, we want people to know that the rest, relaxation, and mental well-being should be part of their everyday routine. We want people to realize that self-care doesn't have to be grand or doesn't have to be time-consuming. So maybe it can be a few minutes of breathing, resting, moving your body, or doing something you love or something you enjoy. We want them to feel lighter and also to feel calm and that they will get something out of it, and that's very important to, you know, prioritize self-care and self-love because that's the best gift you can give to yourself.
19: Mayroon ding Ginhawa Village na may games, massage area at wellness booths. Dahil kahit busy sa pamilya o trabaho, mahalagang mag-pause, magpahinga, at magbigay ng oras sa sarili. Rod Macena sa ABS-CBN News.
18: Ano pa lang ilipat sa hapon ang oras ng impeachment trial, pinag-uusapan ng mga senador. At multi-awarded R&B singer na si John Legend, may pasample para sa Pinoy fans. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
21: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
22: Tuloy lang sa activities on the go.
21: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
23: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
21: Let's go!
22: Make your move, baby.
23: Arthrisin, get going!
24: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: TZMM, numero uno sa aksyon!
4: Ang oras, alas 7:33 ng gabi.
5: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: TZMM, numero uno sa aksyon.
7: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa TZMM.
6: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan hatid nila Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
16: Please say no and learn to say no. No to tyranny. No to corruption. No to all this degradation of human dignity. Because then, I feel the true heir of your fathers, who before you have shed their blood for our freedoms. Mga di malilimutang pangungusap mula kay Benigno Simeon Aquino Jr. o kilala bilang Ninoy Aquino. Isang mamamahayag

0: Isang pag-alala at pagsanudo kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: TV Patrol sa DZMM!
2: Sinagot ng kampo ng prosekusyon ang payag ni Vice President Sara Duterte na gusto nitong mabilis ang usad ng impeachment trial. Samantala, seryosong pinag-uusapan ng mga senador ang panukalang ilipat sa hapon ang oras ng paglilitis. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
3: Ang gusto lang sana namin ay mapabilis yung proseso.
4: Kung ito ang gusto ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang impeachment trial, magandang iparating niya rin ito sa kanyang defense team. Ayon sa tagapagsalita at counsel ng House Prosecution na si Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi niya sinasabing intentional, pero may mga ginagawa o hindi ginagawa ang depensa na nakaaantala sa paglilitis.
5: Maalala natin, madaming mga mga circumstances na nag-cause ng delay sa paglilitis dahil sa mga actions or inactions ng defense team. Tulad for example, nung hindi nila pagtalima dun sa kautusan ng presiding officer na makipagkita sa amin to compare common exhibits before the intended testimony of Ms. Zailin Del Campo.
4: Hirit pa ng grupong akbayan, kung gusto ni Duterte na mapabilis ang paglilitis, siya mismo ang humarap sa proseso. Buwelta ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, hindi kailangan na araw-araw nasa paglilitis ang bise. Aniya, kung gustong marinig ang depensa, hayaan ang mga abogado ng bise na gawin ang trabaho nila.
5: Binigyan siyang option, no? We recognize that. But ang sinasabi lang namin, just the same, considering the gravity of the allegations made against her, we understand where the public sentiment is coming from, na mas maganda, she should attend para pakita niya yung respeto niya sa proceedings na to.
6: Only the Vice President can explain. How can she explain if she's not attending her own trial?
4: Pagtitiyak ng prosekusyon, gusto rin itong mapabilis ang paglilitis, kaya nagbawa sila ng testigo kung mauulit lang ang naibigay ng testimonya. Pinag-aaralan pa ng prosekusyon kung ipatatawag nito ang umano'y bagman ng bise na si Ramil Madriaga.
5: Yung decision namin on for the witnesses that we will present, this is based on our assessment, no, of the targets that we need to still meet, no, evidentiary targets to be specific, and it will not be based on press conference rhetorics.
4: Seryoso namang pinag-uusapan ng mga senador ang panukalang ilipat sa hapon ang oras ng paglilitis. Suportado naman ito ng prosekusyon na target tapusin ang pagpresenta ng ebidensya sa Setyembre. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
7: Puso ng mga Pinoy ang mga awitin ni John Legend. Kaya naman muling haharanahin ng multi-awarded R&B singer ang kanyang Pinoy fans sa two-day concert sa Setyembre. Sa eksklusibong panayam sa ABS-CBN News, ibinahagi niya kung bakit niya pinipiling bumalik sa Pilipinas. Nagpapatrol, Vico Hizon.
8: Intimate and special for
9: ngayon pa lang, excited na ang multi-Grammy Award winner at R&B singer na si John Legend na muling makabalik sa Pilipinas at makasama ang mga Pinoy. Ito na ang ika-apat niyang pagbisita dito sa bansa.
10: What is it about the Filipino audience that keeps bringing John Legend back to Manila?
8: Oh, I think you know that the Filipino audience is a great audience for music, because the people of the Philippines truly love music. I have a strong feeling that we'll be singing a lot of songs together.
9: Alam din ni John na patok sa mga Pinoy ang kanyang mga kanta, gaya ng kanyang love song na All of Me, na padalas pine-perform sa karaoke at mga kasalan.
8: You know, it makes me so happy when I see other people singing that song, because, you know, I'm a songwriter at the core, and I love knowing that we created something that is part of people's hearts, and when I play at their weddings and their anniversaries and celebrations, it's such an honor to be a part of people's lives.
9: At sa kanyang concert na An Evening of Songs and Stories, may mas personal pang ibabahagi si John.
8: I reveal a lot about my life, the stories behind a lot of the songs that I sing, my inspirations as an artist, some of the ups and downs of growing up as a kid in Ohio, and I do all that. Just me on the piano, singing and telling my story.
9: At bago pa man siya umabot sa stage, may isa pa niya siyang dapat matutunan, ang wikang Filipino.
8: You have to teach me some now.
10: One is mahal kita. Oh, the other easy. One is kilig or ooh, ikaw lang, meaning only you.
8: Well, I like the last one. I don't know. It sounds beautiful and romantic. Ikaw lang, you say?
10: I like.
9: Pero hindi lang niya sinabi.
8: Find a way to
9: nagpasample pa siya.
8: Ikaw lang can make me feel this way.
9: May mga pagkain Pinoy din siyang gustong balikan.
8: I love adobo. I've had it before. I think I need to... can you explain what the last two are?
10: The last two are lechon and lumpia.
8: What is lechon?
10: Lechon is roasted pig.
8: Ooh, I want that.
9: Game din si Mr. Legend sa isang complete the sentence game.
10: Manila is.
8: Manila is love and music.
10: Marriage is.
8: Marriage is beautiful.
10: The song you never get tired of performing is.
8: Sometimes we arrange them differently or do something to make them feel new, but either way, I don't get tired of my songs. I love performing them.
9: Gaganapin ang Evening of Songs and Stories concert ni John Legend sa September 3 and 4 sa Proscenium Theater. Mapapanood naman ang aming buong panayam kay John Legend Legends sa ANC YouTube channel. Rico Hizon, ABS-CBN News.
2: Susunod, Guante Melay tinikman ang ibang level na putahe. At si Gabo, nasa kilig ira na. Pero Julia Montes, palapan pa rin. Iyan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio. Please say no and learn to say no. No to tyranny. No to corruption. No to all this degradation of human dignity. Because then, I feel the true heir of your fathers who before you have shed their blood for our freedoms. Mga di malilimutang pangungusap mula kay Benigno Simeon Aquino Jr. o kilala bilang Ninoy Aquino. Isang mamamahayag, isang lingkod bayan. Ngayon, higit kailanman, kailangan nating isabuhay ang kanyang mga prinsipyo. Manindigan, maglingkod, mahalin ang ating bayan. Isang pag-alala at pagsanudo kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Mula sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.

ng bayan, Peter Musni at Rica Lasso. Balitatatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o

laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Ang tanong, alin? Alin ang totoo? Alin?

0: DJ Bagai, Tony Velasquez sa Issues Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi mainit. Mapinig ka na rin sa DZMM, Radio Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
0: TV Patrol sa DZMM.
2: Iginiit ni late First District Representative Martin Romualdez ng pagbawi ni Orly Guteza sa kanyang testimonya at affidavit noong umunay 25 dating driver at security aide ni dating Congressman Zaldico ay naglalagay ng duda sa aligasyong dawit ang dating speaker sa mga anomalya sa flood control projects. Sa isinumiting 25-page supplemental counter affidavit ni Romualdez sa Office of the Ombudsman, sinisira na mga salaysay ni Guteza at 25 iba pa ang kredibilidad ng testimonya ng mga pangunahing testigo. Dahil dito, nanindigan ang dating House Speaker na hindi na dapat pang payagan ng ombudsman na magpatuloy ang mga reklamo laban sa kanya. Nauna rito, binawi ni Guteza ang dating pahayag na nag-deliver siya ng pera sa mambabatas.
3: Sa mga Chinese, panahon ang Ghost Month para maging mas maingat sa mga ginagawa. Ilang Pilipino rin ang sumusunod sa ilang paniniwala at paalala sa tradisyong ito. Ano nga ba ang dapat at hindi dapat gawin ng mga Pinoy na nakikisabay sa Ghost Month? Nagpapatrol, Ana Cerezo.
4: Ghost Month is here. Pero ayon kay Feng Shui Master Hans Kua, walang dapat katakutan. Naniniwala man o hindi, mabuti na anyang magdoble ingat simula August 13 hanggang September 11.
5: Ang pinaka-peak naman po ng Hungry Ghost Month ay August 27. Ano big sabihin po niya? Yan po yung pinaka-15 day, pinaka-gitna kung saan daw po ang lahat ng mga Hungry Ghost ay nakalabas na.
4: Tip ni Master Hans, iwasang simulan ang ilang major activities tulad ng construction, pagpirma ng kontrata, pagpapakasal, paglipat ng trabaho o magpa-opera. Pero kung hindi maiiwasan,
5: you can whisper some prayers para tapos also pagka siyempre dahil Ghost Month ito, itong kontrata na ito, yung project na gagawin na ito, mas extra cautious, extra careful, extra effort po. Make sure nyo lang si Bride at si Groom meron tayong mga amulet, bracelet o mga cures na pwede ilagay sa bulsa.
4: Umiwas ding mag-travel, bumiyahe sa gabi o mag-swimming.
5: Pwede kayo maglagay ng mga evil eye na charm, may mga amulet tayo na protection para sa luggage nyo po. Mag-whisper some prayers na Lord God, sana protected po yung biyahe ko. Sabi mo sa driver, Kuya, pakiingat lang po mag-drive tayo. Ikaw na nag-drive, pag inaantok, pahinga muna.
4: Isa pang don't ang pagpito.
5: During Ghost Month, ayaw din natin ang pagpito, pag-whistle. Dahil posible daw tinatawag natin yung mga Hungry Ghost. Tawagin mo lang maayos yung pangalan ng tao.
4: Pero may mga bagay ding pwedeng gawin.
5: Ang pagkain ay mga pork, chicken, fish, any kind of pagkain. Favorite ng mga paslabas mo pwede. Bawal lang po ang pagkain ng mga pagdadialay ng mga delata.
4: Isa pang tip?
5: So natin magsuot ng mga happy lucky colors. Ayaw natin ang black at white. Bakka mo, ang mga Hungry Ghost ay kumakapit sa mga yin o black or white na colors.
4: Paalala pa ng Feng Shui Master, hindi kailangan sundin pero mainam ng respetuhin ang tradisyon. Magandang panahon din itong mag-slow down at mag-muni-muni. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
6: Ibang level ng mga pagkain ang tinikman ni Quanti Meloy Cativeros Francisco. Isa si denayo niya ang Malabon para sa ibang level na pata roon.
7: Guys, I'm so hungry. At pero nandito ako sa Malabon dahil talagang marami daw mga pagpapilian ng pagkain dito sa Malabon. Gusto kong kumain ng food na talagang mapapahinto ka talaga sa sarap. At ito na yun. Pata ni Luis?
8: Wow!
7: Ibang level daw ang inyong crispy pata. Is it true?
9: Pata namin po, malakit po, tsaka juicy po, tas crispy.
7: So itong niluluto mo, anong kwan yan? Good for?
9: Ito po, good for ano na po ito. Kung dalawa po siya, kaya na po isa po katao.
7: 10 inch. 10 inch yan. 10 inch ang haba and...
9: 7 po, 6 to 7 po yung lapad.
7: 6 to 7 ang lapad.
10: Ibang level ang laki, di ba? Huhusgahan na rin natin kung ibang level din ang lasa. After kumain ng crispy pata, dessert naman tayo.
7: Ibang level din to, ha? Sinasabi nila, this is 1 liter of halo-halo. Ha? Is this true?
6: Mapapanood ko ang ibang level to tuwing Sabado, 6:45 p.m. sa Kapamilya Channel, All TV 2, A2Z, Kapamilya Online Live, ABS-CBN News YouTube Channel, at I Want.

0: pamilya natin sa Cagayan de Oro City. Ito doon na ang kasiyahan sa pagdiriwang ng Higalaay Festival. Abangan ang pagdating sa CDO ni na JM de Guzman at Makoy de Leon. Hindi rin nagpahuli si na Maymay Entrata, Clarice de Guzman, Brent Manalo at Raven Umali. Makisaya sa Higalaay Festival Kapamilya Caravan sa linggo na po yan, August 23, 5 p.m. sa Limcat Kai Center South Parking Area. Muli magpapakilig si na Francine Diaz at Seth Fedelin sa bagong vertical drama ng I Want. Samantala, nasa kilig ira na nga ang Sigabo, pero si Julia Montes game pa rin sa aksyon at hindi gumamit ng stunt double. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
1: Okay lang, Lord. Kung gusto niyo siyang ihulog sa akin.
2: Ang paghiling ng hulog ng langit ng karakter ni Coco Martin na Sigabo. Agad na sagot ng hulog mula sa bubong. Literal na bumagsak kay Gabo ang karakter ni Julia Montes na si Sam. Masayang ikinwento ni Julia na hindi siya gumamit ng stunt double para sa eksenang ito.
3: Bilang artista, ang sarap mapasama sa proyekto ni Coco. Dream come true for me kasi syempre ang sarap din sa babae na na-empower ka din, na kaya rin ng babae gumalaw na hindi lang puro sampalat.
2: Idea ni Coco ang pakilig at ma-action na eksena at proud siya na game si Julia sa hamon.
1: Ang kaganda naman kasi kay Jules, bago kami sumabak dito sa Sigabo, talaga nag-training siya. Talagang from probinsyano pa lang pinag-training na. Pinag-training ko na siya doon. Dito, nung papasok kami sa Sigabo, pinag-training ko ulit siya. Kasi nga, ang sinasabi ko nga, mahirap kasi talaga gumawa ng action.
2: Tuloy-tuloy at mas titindi pa ang pagpapakilig ni na Sam at Gabo sa susunod na episodes. At siyempre, hindi pa rin mawawala ang kapanapanabik na ma-aksyong eksena.
1: Yung mga nagawa namin sa probinsyano, from Batang Quiapo, sinisigurado namin na nilalagpasan namin dito sa Sigabo. Lalo na ngayon na tinatap natin na lagpasan yung mga nagawa na natin. Kasi siyempre, ibinibigay natin kung ano yung deserve ng mga Pilipino.
2: Simula sa August 28, may bagong aabangan sa I Want ang fans ng love team ni na Francine Diaz at Seth Fedelin, ang vertical drama na A Cake to Remember. Kaganap si Francine bilang pastry chef na kinumisyon gumawa ng cake para maisalba ang bakery. Pero ang plot twist, ang customer ay ang karakter ni Seth na ex-fiancé niya na nang iwan sa altar. Tampok naman si The Loyalty Game star Janine Gutierrez sa latest cover ng Metro Magazine, kasabay ng pagdiriwang ng kanyang 15th anniversary sa showbiz. Ginawa ang cover shoot sa helipad ng Eugenio Lopez Jr. Communication Center bilang pagsasalamin sa patuloy na pag-angat ng kanyang career. Aabangan si Janine sa bagong series na Balaraw Blood Island. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
4: Happy holiday sa lahat. Buti pa kayo may holiday.
5: Correct. yun pala yung banter. Buti pa kayo may holiday.
4: Oh, holiday sila ngayon. Oh, ano ngayon? Ninoy, Aquino Day ngayon.
5: At saka mabuti na kahit papaano, maaraw ngayon.
6: Sarap sumisip ng araw. Diba? Pwede daw maglaba.
4: Pwede mag-jogging. Si Ate B, babalik sa kalsada to.
5: Tatakbo na
4: running, yan. Running
6: siya. Umuulan, umaraw, lumaro.
5: Pero kahit umuulan, tumatakbo kayo. Nakita ko.
4: Huwag magkakasakit ka to.
6: Hindi naman totoo yun. Nasapansin ko.
5: Biglang gano'n. Parang tubig lang yun.
6: Nagulat ako noon. Yung mga katawan eh. But ingat pa rin. Ingat pa rin.
4: Yung worry ko, baka mahulog ka sa manhole. May baka.
5: Madulas.
4: Madulas. Alam mo bang next week, long weekend ulit. Saturday, Sunday, and Monday. Ano naman? National Heroes Day.
5: Next week. Oh, pero nandito rin tayo.
4: Bakit Diyos ka ba na alam mo ulan next week? Wala pa namang ano.
5: Di naman may ano, may
6: agad-agad.
5: Forecast.
6: Agad,
4: hindi, wala. O ano yan? Araw yan.
5: Yan.
4: Claim it and be positive.
5: Alright.
4: Araw. Kasi masarap mag-ano pa may araw.
5: Okay.
4: Masarap mag-out
6: of araw.
5: Okay, at yan ang mga balita pinagpayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Life at A to Z. Ako po si Karen Davila.
4: Na may lakad.
6: Napagalan natin ngayon. Hinahinay lang daw.
5: Okay.
6: Para sa iba pang balita, mag-log on lang sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol 6:30. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
4: Napapanood po ang TV Patrol at iba nyo pang paboritong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, maraming salamat, happy weekend, at magandang gabi, Bayan!
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
8: Kabay! Kabay!
9: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Mauna Nee.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Goodbye.
3: Kabibs, nalapas na tayo sa atong atun. Para, mo na ni.
4: Kabibs, kasama sa wanan.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu,
0: Kabibs, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu,
0: Kabibs, mauna ni. Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: favorite music.
1: Oo na ni.
2: Mayong gabi mga kabibes. Sa wa mag-abot ka ganina sa programang Request 931. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, sa tungsinder nga si Ilmer. Ania ang replay sa iyong istorya. Ito nga programang Request 931. Mauna ni.
1: Mauna ni.
3: FM Radio.
1: Maana ni.
4: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
5: Imong gibati.
4: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
5: Simpatiko.
4: O romantiko.
5: Romantiko.
4: Plus good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahainan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
6: Request 931.
7: Request 931.

0: At oras mga kabayan, sa launang bay dinoy mina. Oo, nga kabo na minaw sa itong pabor. Ito, gyud kayo nga radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio station. Ano sa mga kabayan, sa ganun may hapon. Mayong pagpaminaw o mayong adlaw mga kabayabs nga Biyernes, nining adlaw nga Biyernes, pizza 21, ining bulan sa Agosto tuig 2026 mga kabayabs. Nga garong adlaw, ano? Adlaw nga Biyernes mga kabayabs, medyo kuanta, no? Sige lang tagkapaos ini. Kaya murag nasakpan dito sa gitawag nila ganang mga ubo din na mga kabayabs. Pero sige lang, ato lang ning kuanon, ato lang yapon ning kuanon, agwantahon rin tani mga kabayabs. O niya, sa mga naminaw karon, may nga pagpaminaw. O niya, sa ito mga kabayabs, diyan na si Miss Eva din. Ito si Uncle Boy, si Gigi Pamela. O niya, kada ang Uncle Boy pa.
1: Okay, may hapon sa ito mga kabayabs, maayong adlaw. Biyernes na. Ugma, Sabado, Domingo, o niya sa ito mga kabayabs karon ng mga white trabaho, sa mga white duty. Maayong nga pagpaminaw ninyong tanan, o niya siyempre sa makausap pa, kita muingon. Nga, anaa mo karon magpanghinaoton. Anaa mo karon sa maayong nga kapiskay, kalagsiks panglawas, o manghinaoton sabta sa adlaw nga Biyernes mamahimong malamboon o malampuson alang ka natong tanan. Yan na Sir Virgil di ay diri, no? Umapay kuan, digikan ko rin nagpatambal sa tabo. O niya, sa itong mga kabayabs karon, yan na po si Miss Eva. Miss Eva, did you...

0: libre bang pagnegosyo pong pasauban mo sa iba, anak sila nga. Uban mo, anak sila. Susag, sigig panarbaho. Kay bao mo, wag yun na datos panarbaho. Kay bao ba mo nga way na datos panarbaho tungod kay? Ang kami ako nung pagpanarbaho, maayo lang kuno ani ang kaniyang kuan, tag-iyas kumpani. Anak sila, ang mabulahan na nagsigin ninyo panarbaho, tag-iya ragid sa kumpanya. Wag din ay kuan, kay kanaang mula gina. Tag-iya rin sa kaniyang kumpanya mo ay mabulahan sa panarbaho ninyo. Muna, may pagmagnegosyo. Pero anak po sa mga po nato pagnegosyo, guwasan tayo kuan, kaniyang puhunan. Usam po taon na labi na ang atong kwarta taon, ang atong sweldo, Miss Eva, igore, sweldo ka ron, ugma, bayad sa utang. Man, sweldo ka ron, bayad sa utang. Unsaon man pag negosyo. Okay, sige, ako ba. Na karong hapon, kinsa naman po dahil kaagis gugba, Miss Eva, o DJ Pamela.
1: Boy, kabahin kini sa usa ka lalaki.
2: Lalaki?
1: Oo, si Elmer, 27 anyos.
2: Naon sa mo si Elmer?
1: Kanang itawag o goan, DJ Pamela, kanang gugmang pinagbawal.
2: Gugmang binawa sa gugmang pinagbabawal.
1: Anong
2: gugma, Miss Eva?
1: DJ Pamela, samot nag nanay tag-iya ang inyong nahigugmaan.
2: Niya, mawari na yung problema karon nga sa man, kisa nga na ni si
1: Elmer.
2: Si
1: Elmer, nga tagal late, 27 anyos.
2: 27?
1: Isa ka family driver.
2: Na! Mawari nga nila nga, sweet lover. Ano din naman sa Eva? Ano na lang? Sa mga kabibs ka rin tagal late, basi silingan mong Elmer din ha. Basi sa mga drivers ka rin na minaw. Kaya sa mga drivers ka na minaw. Basi makarelate mo in eh. Basi na mga kuan din na family drivers din ha ka rin. Hoy mga sir, anta, bantayin na imuhang kuan asawa. Bitaw, anas lang ha. Ay, ano sige na lang ko, yung driver. Ano, na-dokay Miss Eva, na-in love na siya sa Miss Eva.
1: Na-in
2: love. Mo na inyong atngan karon sa mga family drivers din ha. Wa pa ba mo na-in love sa inyong mga amo? Ayan, di ba, Uncle Boy?
0: Muna, tangin niyo ha, ang istorya karong hapon na ni Elmer, kabahin sa iyang gugma kinabuhi, nga mura lagi taon siya gini karon. Og, ingnong tangpo nga nahigugma sa iyang amo, nga siya driver man. Family driver man siya. Karong taon-taon ha, di dyan ikaw mambo.
3: Okay na, sa itong pagbalik, Miss Eva, ito niya mga kabibs, ito niya himayon ang istorya ni Elmer nga poong palagi niya na problema siya karon sa murag niya gugma nga niturok siya kasing-kasing kahibawa man siyang bawal o kahibawa siya nga di maayo. So ba na, o kung sa pagkaon sa agarong taon-taon sa itong pagbalik, ang itong oras, walaw na 39 na Miss Eva. O niya, mubalik na karong taon-taon minaw sa mga sonata, dinhilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music. Sigur Radio Cebu, mga kabibs, mauna ni. Balik ta karong taon-taon, welcome magdanan sa itong paboritong programa, Request 931.
4: Ona ni.
5: FM Radio, Favorite Music Radio. FM Radio.
4: 93.1, mauna ni.
6: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
7: Simpatiko.
6: Og romantiko.
7: Romantiko.
6: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka-Vibes Rico Mambo.
5: Request 931.
8: Request 931.

At oras pagkakabayam sa last 2:15 sa kahaponon, og kamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan og Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu mga kabayams. Ayos mga na minaw sa mga namati karong hapon na live data sa itong FB page, no? Live na ito sa itong FB page, 93.1 FMR Cebu. O niya, syempre, sa mga naglantaw karon sa itong live, on air na ito sa itong mga radio, 93.1 dial sa itong mga radio mga kabayams.

Karong hapon na mga ka-vibes, lahi na pagkakaagi sa gugma, lahi na pagkakaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtaga diin na kaagi ni Kuan Elmer mga ka-vibes, no? Nga na problema siya karon, iniyahang gugma. Nga pong paniya, mura gugma kuno nga sayop nga gugma, gugma mga ka-vibes. O kung sa pagkaunsa, ito na ning sugdan, no? Aron ready na mo din ha. Kaya di asa ba si DJ Kimyat mga ka-vibes? Ato na ning sundan ang kaagi sa gugma, kinabuhin ning atong sinder nga si Elmer.

Mayong hapon mga kabibes. Mayong hapon mga DJ. Ilabinas mga maghatag og duwa dinhi nga akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabibes, itago lang ko sa ngalan nga Elmer, 27 anyos og ulitaw. Usa ko ka family driver diri sa Liti mga kabibes. Og mga 3 years na ko aning ako ang gidriban nga pamilya. Nakahuman ko og high school mga kabibes, pero wa na ko mag-college kay lisod ang kinabuhi ba. Og ang akong mga amo mga kabibes, maayo kay diri nako. Og negosyante sila. Pero ang ilang mga anak naglain og puyo mga kabibes, naay tuwa sa abroad og naasay tuwa sa Manila. Sa ganilang duha mga kabibes, naara diri ang asawa kay 57 anyos og ang bana 68 anyos mga kabibes. Masakito na ang ako ang boss nga lalaki. Samtang si ma'am, abtik pa kaayo mga kabibes, kay permi man siya mag-gym. O gani, sa usa ka semana, kalimag yun siya mag-gym mga kabibes. Ako ang tig-drive, aninya, og naasilakaw mga kabibes. Kaya nga kung bus nga lalaki, dili man kay balo mo drive. Dihay gipakuyog ko ni ma'am sa iyahang mga laag mga kabibes, kauban ang mga babae sa gym. Na-crush ko sa usa ka kauban niya. So ako siyang gisultihan mga kabibes nga ganahan ko sa 45 anyos nga amiga niya. O niya, na-shock lang ko mga kabibes kay iyahamang ko gipangutana kung wa ba kuno ko maganahin niya mga kabibes. Og mauto nga iyaha ko nga iya gani ko nga gi-challenge mga kabibes. Mga kabibes, iya kong giingnan nga mag-kiss ko no mi. Og kana bitaw nga ingnon tampunga nga joker ko no. Og kanang mura og try ra ba. Og mauto nga iyaha gyung gitinuod mga kabibes. Nag-kiss gid mi. Og una to nga higayon. Una to nga nahitabo nga mao nga panag-kiss namo. Og dito nagsugod ang amo ang relasyon mga kabibes. Ganahan na do kadaghana nga dunay nahitabo na mo ni ma'am. Bisan sa ilang balay kung wala si sir kay mag business trip mga kabibes, wala sila helper nga stay in kay dili sila ganahan. So mo na nga kami na lang duha dito sa balay. Ingnon pa niya mga kabibes nga di kuno ko mabalaka. Kay ni sulti na kuno si sir nga okay ra niya. Okay ra nga naa siya'y lain since di na siya makahatag og kalipay ni ma'am. Basta di lang siya pakit-on kuno mga kabibes. Mga DJ, mga kabibes, na in love na ko ni ma'am. Kay pinangga kayo ko niya basta kamirang duha. Mingaw na ko niya og mauli ko diha sa Cebu mga kabibes. Unsa may angay na kong buhaton kahit ni karon? Unsa may angay na kong ako bang ipadayon mga kabibes? O bahalag minyo si ma'am? Tambagi daw ko ninyo.

0: I'm Brashaw.
1: Ano
0: na?
1: Agay!
0: Akong
1: tel, yung mong itumba.
0: Ay, sorry, ayo. Kanang ambrosyo. Nakainom na ba kasi mong tambal?
1: Ay?
0: Oy, nakainom na kasi mong tambal?
1: Oh, ini tubig.
0: Ay, dili. Kanang tambal sa imo hangkuan. Arthritis, almoranas. Kanan?
1: Oh, lingaw ka ayo.
0: Ha? Ang sa'yo lingaw?
1: Ang sa'yo, day.
0: Tambal.
1: Asa ka? Ay, naranay ka diha. Ay,
0: oh,
1: day.
0: Oh.
1: Doon sa man. Ay, na. Naglibog magugoasa kong maminaw. God.
0: Kuan.
1: Na magugoy ka istorya sa cellphone. Na mo kay Bluetooth god niya akong headset.
0: Marag, ah, maubay
1: di Bluetooth ay. Device is successfully connected. Ay, kuyaw ka ay.
0: Oh, kuan. Ako ang pagkutanan ni mo. Kung nakainom na ba ka sa imo ang tambal?
1: Ay, oo. Oh, nainom na itong nakot itong imong itong girisita ni doktor. Dagan kayo na ibatig balig 46 kabuok.
0: Ah, 46.
1: Nagtaan agad ikaw kung sa mani, tambal ni o nips. Muna manigagan kay Kimchi.
0: Ah, sige na lang, good. Para raman siya na sa'yo muhang lawas.
1: Maulagi. Eh, maulagi na ako nang giinom. Kay, hindi ko ganahan nga mawapa ning kalibutan na. Kay, unsaon na lang ning sama ni mo nga kanyag nga akong misis. Hindi ko ganahan nga mapunta sa lain.
0: Na sige na magkagpangatid nga. Tawagin natin yung mga anak, be.
1: Ay, akong tawagan ako mga anak.
0: Oh, ay, si Elmer.
2: Ma'am, sir.
1: Ay, ay kuyawan ni mo Elmer Yawards. Kagwapo yun eh, driver.
2: Ay, sir. Ma'am, darada imong gisugo, ma'am. Daraday.
0: Ay, salamat kaayo ani Elmer, ha? Kuan ni darling, kanang mao ni akong gamiton ini gym na ko.
1: Ay, kasiksiban ni mo, Elmer. Oh, ni kasiksiban. Kasiksiban na. Nindot na sa loob na. Di, wa magkahay mo. Sipat-sipat ang pananaw ni mo dito inig mo gym ka, nay. Labi na inig magtuwad-tuwad ka sa doon, nay. Kaya, wag mo na ni siyag-siyag mo ni mo sa nina.
2: Darama mo. Kamalik ako dito sa kinamang.
0: Oh, sige, kanang ayo nagkabala ka, darling. Naaman si Elmer. Gibantayan ko niya dito.
1: Elmer, bantay ang tawa niya akong misis, ha?
2: Sir, ay, ako nabantayin si ma'am, sir.
1: Kung dili ni mo ni bantayan, ay, ako'y mabantay ni mo. Joke na to, Elmer.
2: Sige, sir. Mabalik sa ako dito sa sakinan, sir, ha?
0: Sige, Elmer. Salamat.
1: Kaya baw ka, day, malingaw dito ka ni Elmer.
0: Ano man?
1: Kaya nga nasig ko sa una sa batanon ko.
0: Nga?
1: Amog na nga postura na ko sa una sa batanon
0: pa ko. Maubadi ay na?
1: Na magtanaw ko niya, mura kong nagtanaw sa bata noon nga ako. Mau na, ang ganahan. Malingaw ka ng bata.
0: Okay na na, darling. Oy, kanang tawagi sa tubi.
1: Ay, sa okay ni Ana, man dito akong mga, na ako isa kaanak nga na ako nung ipapalit. Oh, nanaanang, magpapalit ko nun sa sports car.
0: Sports car?
1: Oy, kuyaw kayo.
0: Kanang red?
1: Dili.
0: Asa man ato, katong naasa, asa man, kisa nga anak nato nasa abroad, nasa Manila.
1: Kung siya pangalan gani, asa ko mga anak gani.
0: Si Cynthia o si Madel?
1: Ay, si Cynthia.
0: Oh.
1: Ay, Cynthia, kamusta man atong mga subdivision diya? Ay, bilyan na ito nga Cynthia. Ato siyang, tawagan ako si Madel.
0: Oh, sila duha. Ikuan na lang ni nato. Diri, video call ba?
1: Tay siya, Nadine, manggod di manggod, Madel.
0: Kinsa naman sa nang Nadine?
1: Nadine.
2: Ma'am, Daday, kuan ma'am,
1: Ay, nibalik ikaw nung.
2: Daray yung tubig, ma'am.
0: Daray na inusan ni O, ambusyo.
1: Ay, basog na to.
2: Sige, sir. Ako na nang dadong.
1: Salamat sa tubig, ha. Ako siyang tawagan si Nadine.
0: Oh, sige,
1: si Nadine, ba kayo lang ang Nadine?
0: Nadine Lostre?
1: Nadine Monio. Hello, day siya. Ako siyang tawagan na kay Ring diha. Wa kay Ring. Ako nalay mo ring. Ring, ring. Hello, Madel. Madel.
3: Hello, Dad.
1: What's English, Madel?
0: Oh, naaman sa abroad. Kaya ka, abroso.
1: Atong i-loudspeaker ako, no? Para makadangog ka. Madel, you say hi to your mom.
3: Hi, Mommy. How are you?
0: Hi, anak. Kumusta naman ka diha sa Kuan, Canada?
3: I'm doing well. How about you guys?
0: We're doing well, Gapon.
1: Yeah, we also went to Canada. Kamot is nagad. We're doing good. I heard that the message you sent last night that you want me to buy you something. What is that? Can you clarify it to me?
3: Can you buy me a car, Daddy?
1: A car?
0: Car?
1: Patay.
0: Ngayon naman na. Kamao na ba dahil na siya mo drive?
1: Do you know how to drive? Basig lahing nga drive na imong naibawaan. Do you not? Do you have a license?
3: Yes, because I went to driving school here.
1: Ay, the driving school.
0: Oh, kato si Kuain, kato si kinsa kay tungan sa atong anak.
1: Si Cynthia.
0: Si Cynthia.
1: Oh, sa man ato ni i-conference call nato ni sa sa Manila ni siya.
0: Oh, oh, ay tawagin ni ingon gani ko ni mo.
1: Let us have a family reunion in the virtual world. Ay, ako pong tawagan si Cynthia. Para magkinamusta itang tanan.
0: Oh, sige, kanang Elmer.
2: Ma'am.
0: Ay, lingkod lang sa diya kadiyot ha, kay ini kataod-taod mang lakaw na ta. Tawagan sa nina mong mga bata.
1: Ay, na si Cynthia. Nag-silent ring man. Hello, Cynthia. Kamusta na mo di sa Senado?
0: Oh, Tagalog na siya.
1: Ay, sorry. Cynthia, kamusta ka na?
3: Pa, ma, kamusta na kayo?
0: Ah, oh, okay lang kami, anak. O, oh, si, ano, si Madel, kamusta
1: mo? Nasa linya ng telepono si Madel. Kamustahin mo?
3: Ah, dito pala yung kapatid ko. Hello, Madel.
4: Hi, how are you?
3: Eto, okay naman. Ikaw, kamusta ka dyan sa Canada?
4: I'm doing very well.
3: Pa!
1: Oh, ano na naman yung gusto mo, Cynthia? Di ba binilhan na kita ng lupa? Di na ginagawa mo na subdivision.
3: Pa, nangangamusta lang. Tsaka magtatanong ako kung...
1: Ano ang tanong mo?
3: Iniinom mo pa ba yung maintenance mo pa?
1: Oh, iniinom ko yon. Isang buti kada gabi para makatulog ako. Ayun ba yung maintenance na yan?
3: Yung mga gamot mo.
1: Oh, yeah. Ang mga gamot. Gamot sa unsa dai? Gamot sa kwa? Gamot sa...
0: Sa ano? Sa arthritis mo.
1: Ay, okay. Abin ako, gamot sa kanang tanom.
3: Kaya nga, buti na lang andyan si mama para magabay sa'yo.
0: Mga anak, may ipakilala ako sa'yo. Yung driver natin, si ano, halika dito, Elmer. Ayun, nagtagalog naman ta.
1: Elmer, pakita na rin siya kong anak. Ako ning anak mo ni si Cynthia, tanawa na gawin na. Kanang Morena.
2: Hi.
3: Hello.
1: Onya ka ng isa ka ng Chinita. Muna ang naangad ko sa Canada.
2: Hi, ma'am.
3: Hello, dong.
0: Ayaw kay Bong Elmer ha, na lain-lain sila gitsura.
1: Lain-lain mo sila gitsura, kaya ang isa gibuhat, gabi eh. Muna ito mon. Ang isa buntag manhimo.
2: Sige, sir. Ma'am, kanaan, ready na dahil sa kinan, ha?
1: Sige. Ay, kamusta na ang lagay mo dyan?
3: Okay lang pa. Ito, binabagyo kami, pero okay naman yung subdivision.
1: Ay, may lagay ka na pala. may bagyo, mag-ingat ka.
3: Yes, ha? Pa. Opo.
1: At saka ikaw, Madel. Ay, yung sasakyan, sorry, I need to speak in English.
0: Oh, yes.
1: The car... I will go to Canada next month, okay? And we will choose from the choices that you send. What were the ones you sent, gani? Tamaraw FX. Nakaraan.
0: Ito yung Tamaraw, katong na ay Carabao?
1: Oo.
0: Mao na?
1: Kaya kinahanglan na kay Lunangan.
0: Mao, Jane.
1: What car, gani, do you want? What car?
3: Red?
1: Red?
3: Electronic vehicle would be nice.
1: Electronic vehicle?
0: Yeah, yung taxi red, ay green.
2: Sir, basag i-bike yung ganahan.
1: Ganahan ka green. Palitan lang tikang siruan ka na eh. Ay, sige. I will go to Canada next month.
0: Oh, sige na.
1: Ay, mukoyog baka nako sa Canada.
3: Oh, no. Mommy, will she come with you?
0: No, baby. Dirira ko sa kuan. Dirira ko sa balay. Busy ko diri.
1: Kaya yung magungbantayan ng atong kuan diri, katong...
0: mga business.
1: Napukitar yung yuta. Sige. I'll be there next week.
0: Okay.
1: Next
0: sige.
1: Week.
3: Dad. I'll see you then.
0: Sige na. Bye na mga anak, ha?
1: You take care because I care, okay?
3: Okay. Bye.
1: Nagkagwapa yun.
3: Bye-bye, na Papa. Bye, Ma. Ingat kayo.
0: Bye. Ingat ka dyan.
1: Guwapo kayo. Wow.
2: Update na dyan. Huwag mo ni mga kabibes. Ingun na agad kamalipayon ang akong amo nga lalaki o akong babae nga amo. Dahil nga pag labi na silang mga anak mga kabibes, ingun na po nila kapinangga yun. Kayo, kung sa ipapalit sila mga anak, ilan da yung paliton. Huwag niya mga kabibes, din ang lakaw na minimum kay lagi, mag-gym ni siya permi. O gani, mo ni mga panghitabo mga kabibes. Ma'am, ari na ma'am, sakay na ma'am.
0: Kanang Ambrosio, mo adto namin ni Elmer ha?
1: Muadun naman, Elmer.
0: Oo, muadun naman.
1: Elmer, marika. Marika, Elmer.
2: Sir, ganda ba, sir?
1: Kanang bantayan niya akong misis, ha?
2: Okay. Okay, sir.
1: Di ko ganahan nga na ilaing matanga mo tugdon aning ang lawas sa akong misis. Kani akong sexy body nga misis.
2: Sige, sir.
1: Ibabayad yung kanga mura na siyag, mura na siyag bino. Nagkadugay, nagkalami. Biyan akong misis.
2: Bitaw po, sir. Bitaw po.
1: Ayaw tugote na ilaing matanga. Okay lang ikaw.
2: Okay lang.
1: Imo magbantay. Saan mo pagbantay din mo tan awol?
2: Sakto po, sir. Sakto
1: ikaw ra ba kita ko nimo pag nilabay pag janon nimo nang laway ra badayon ka. Moro man tak kag irong giuhaw. Basta ha. Bantay na akong misis ha. Sige, darling. You're in good hands with Elmer.
0: Oh, okay na nga. Naaman rin si Porsche. Si Kuain ba atong katabang muuli na igalasin ko.
1: Si Porsche?
0: Oo. Si Porsche, Porsche.
1: Si Porsche. Wala, si Porsche.
0: Si Porsche, oh.
3: Ma, ay, ma'am.
0: Oh, palihog na ko ni sir ni mo, ha? Nga, inig ka alas 5, mo out naman ka, paim na sa danog tambal.
3: Sige, ma'am, ako bahala ni sir, ma'am.
1: Magpakuan pa ko ni Porsche, God.
0: Unsa man?
1: Sa di pa ko niya paim nung tambal. Magpakuan ko.
0: Lutan siya, sir.
1: Magpanails ko.
0: Ah, magpanails? Oh, sige na, darling mo, ato namin.
1: Sige.
2: Sige, sir.
1: Ampeng mo. Unsa man niya sakyanan ninyong dadon?
2: Karila sikat, sir.
1: Ay, dad agad tong sakinan na tong katong di kuryente.
0: Katong.
1: Di kuryente, katong sabi ko ba?
2: Sige, sir. Sige, ito naman, sir.
1: Sige.
2: Dada, ma'am.
0: Okay, sige, Elmer.
2: Mga ka-vibes, mauni ako higi, nahamor akong nahasol hinoon ini bagay, ako may ipabantay hinoon sa akong among lalaki nga rin, ma'am. O, mauto nga, pag-abot na mo dito kay Lagi. Nang laag man ni sila si ma'am, kuyog siya mga barkada. Laag sila kay Adlamang Sabado to. O, kunya, mga ka-vibes, naapoy sa kaoban ni ma'am sa gym. Puro gin mga siksi kay Lagi, sige, biyag gym, mga ka-vibes. O, kunya, doon ay usaka, idaran po dito, nga nakaingon ko ba nga muraog, arangan og naong ba? O, murag ganahan ko niya, ma'am, mga ka-vibes ba? O, kunya, mo ni mga panghitabo.

0: Ma'am.
1: Elmer, ngano ka main? Mura magkag namuha.
0: Katoy mong kuyog man ba? Itong imong kaoban mo ba sa laag?
1: Oh, si Aisa. Ngano man?
0: Bila may edad niya, ma'am. Bila edad ato niya, ma'am. Ma'am, bila edad niya ato, ma'am?
1: Kuan, 45 na.
0: Mao ba? Muro magdipahalata, ma'am, no?
1: Kaya parang may maminda, Jim.
0: Mao po dahil ang kanang guwapa mangod siya, ma'am. Muraog, batanon pa siya purma ba? Muraog, dilipahalata sa iyang edad.
1: ganahan ka niya?
0: Ingon anak gid, ma'am. Murag, na-crush ko niya. Ganahan ko niya, ma'am.
1: Naku, di ay, waka na ibog?
0: Unsa?
1: Oo, waka na ibog na ako.
0: Kuan, mauwa mo sa dama mo eh.
1: Ay, sulti na lang gud sa tinuod. Kita ram ng duha na adres sa sakyanan. Ha, unsa yung oo?
0: Ganahan na po ko ni mong gamay, ma'am.
1: Kanang i-challenge di ka.
0: Challenge?
1: Kamao ba ka mo kuan? French kissing?
0: Unsa man na, ma'am.
1: Tuka-tuka mo. Kanang tuka-tuka ba sa mga manok in anak?
0: Kanang murang magtari, ma'am.
1: Hindi ko na ingin na tari kay kuan pa man.
0: Kanang
1: kiss lang good.
0: Kiss nga? Kita giyan doha?
1: Oo, panyaan niyo.
0: Lo, imo man kong kisan, ma'am.
1: Hindi ka ganahan?
0: Ganahan bitaw, pero pwede mo. Usba na ka.
1: Pwede rin ayo.
0: Alibit.
1: Sa mo lang,
0: ma'am. Nainay ka naman.
1: Sige. Off mo. Hindi mo. Hindi mo.
0: Ma'am.
1: Humay na.
0: Sorry kay mama. Nainaykan ginakog. Ako, nainaykan ginakog, ma'am.
1: Kanang, okay na kaayo, Elmer. Gimingaw na po kong ingon ani kay bawa na baya kayo ni sir ni mo. Masakit to na, unya, busy kayo per me. Karun gani, kay bawa bitaw ka nga na, aditos Canada.
0: Mau ba?
1: Oo, kita rabayay tao ditos balay.
0: Wala din mo ismering hoy kay ni sir, ma'am.
1: Tuig na po
0: eh. Sige. Ay, kabalag ka, ma'am. Kaya ako mo smearing ngayon.
1: Tinood ka?
0: Tinood kayo. Sige na, ma'am. Manguli na ito, ma'am.
1: Sige.
0: Dutos balay. Sige.
1: Ambrosio, nanawag man ka.
2: Ako na di ay.
1: Kumusta naman ato anak diya si Madel?
2: Nangyaw-yaw ko dito dahi ay.
1: Nga naman.
2: Si Madel. Si Madel nga dito sa Canada nga. Pag-abot na ko dito. Nagkagubok?
1: Nga naman na Madel.
2: Nahili makabuk laki kapila ng uyab niya.
1: Ano ba di ay manguyab? Nagwag pa man na ato ang anak?
2: Maulagi. Nagkagubot in tawon ay mura manigipilan na work audition sa PBB. Huyaw kaayo niya akong anak mo. Ito nga gitan, itabang kong pili. Amot ka na, kauyon ba sa ako, ito akong gipili?
1: Ikaw, Madel. Nakay na uyunan ako?
2: Madel, ayer ma'am, isir ah.
3: A little
2: butterfly. Don't you mind. Madel, what's wrong with you? What happened, nandi?
1: Pagbisaya na lang, Madel. Okay ra kaayo?
3: Depende ni... Dad, kung unsa yung napilian dito kay Marag, dilimton ako sila, taste good.
2: Mauda, hindi niya taste.
1: Okay. Kanang Ambrosio, sige na, kay maligo pa ko.
2: Taysa. Anong nagtapis ka man?
1: Maligo gani ko.
2: Maligo ka?
1: Maligo na ko.
2: Anong naman ng, naman siya ninang panglalaki anang likod sa imang video call, nag-video call man ta? Isa man ang naasya likod si Elmer na?
1: Dili, uy. Unsa may lalaki nga, gihangin man na ako nga t-shirt.
2: Mao ba?
1: Ako na nagihangin.
2: Ako ama ng sanina di ay!
1: Mao gani! Naunsa baya ka, oy?
2: Basig imong gibuhat no, itong ginabuhat sa una basta layo ko.
1: Wala, no?
2: Sa una raba nga basta.
1: Katong akong...
2: Basta malayo ko akong bulingon, di dyan ni mo labahan, imong simot-simoton. Kainom-dom pa ko sa una, akong brief nga, brown na gihapon. Wag yun ni mo labahe. Kung gimingaw ka na ko, paningkamot ko, bahalag tigulang na ni. Bahalag sikit ka ni akong tuhod. Ako raning tumran og naproksin. Napaksensyon diyo ako ng kumaran.
1: Kinang, sige na, kay maligo na ko, ha?
2: Maligo na ka?
1: Sige na, bye na.
2: Ay, pwede ba nga dadaw ni mo ang hilpon
1: ni ayaw na, ayaw na. Kay, magdali ko.
2: Kibingaw, beto ni mo.
1: Ay, di, sige na, Ambrosio. Kay, muad to na ko sa napakoy lakaw.
2: Ay, sige.
1: Madel, imuhang daddy, ha? Ya, mga tambal?
3: Yes, ma.
1: Ay, sige, bye na. Kanang, Elwe,
0: ma'am.
1: Maayo gani kay nakatago na dayon ka.
0: Huwag ka mag-ingon, ma'am. Ay, nga, matawag di kang siya.
1: Mao gani, automatic mag-uni mo to ba ganing kuan?
0: Mao ba? Sige na, ma'am.
1: Okay na ko, sige na. Ayaw na dapitan. Ay, sa ahan, plus na ako dili dapit. Ayaw na sa hidaanay. Dili tas bangko para news mo. Ay, sige na.

0: Mao ni mga ka-vibes karon. Mao gid ni nakahatag hinoon ako kahasol na. Kay mga ka-vibes manggod. May lagi na sugdan na namo ni ma'am. Kami na gyud ini perme. Og wa gani si sir og nailakaw og bisan ganig ana si sir mga ka-vibes mo kalingaw gani mi og mo dalikyat gyud mi kismiring hoy ni ma'am mga ka-vibes. Ug niya mga DJ na in love naman kong ma'am oy. Nakagusto mo na hog na gyud ang akong kasing-kasing ngadto niya. Kay pinangga masagugay ko niya mga ka-vibes basta kami rang duha. Og gani mingaw na ko niya og mauli ko din sa Cebu. Mga ka-vibes mga DJ. Unsa kay angay na kong buhato no? Unsa kay unsaon kanina ko mga ka-vibes? Ipadayon ko kani bahalag, bahala nagminyo si ma'am. Tambagi daw ko ninyo. Tagi daw ko sini mga bulawanong panghuna-huna. Diri na lang taman. Kini nang suki nga tigpaminawan ining nabantog na kay nga programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FMR Cebu, Ilmer. Mga kumain sa last 2:40 na sa kahaponon. Og kamo na minaw sa itong paboritong radio sa Cebu, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. Okay, uli, salamat na ka na ang DJ Kimiat.
1: You're welcome.
0: Salamat na DJ Kimiat.
1: Yeah, you're welcome, Rico Mambo. As always, no, basta bakante ko, andam yung tagana yung kung mualagad ninyo, labi din sa inyong programang request 931.
0: Oy, salam. Oy, yun yung itong nakauban ka rin, murag ko, napas sila Lunes, no? Napas mo Lunes ilay.
2: Yes, no. Napas sila last huna.
1: Lunes yung kasabutan? Mo next year pa ni sila
2: next year. Next year.
0: Excellent. Bitaw na sa mga ka-vibes karon, mao ni ang kaagi ni Kuan kana ang saingan ni Ilmer nga pong palagay kanon niya DJ Kimya to Miss Eva na Kuan lagi taon na in love siya ba na naigugma na siya ni ma'am niya. Ano kay mao magyud siya nga di pwede kay bao gyud siya nga bawal kay lagi minyo man. Mao na iya karong problema unsa may padayo na lang ba kahonon niya bahalag minyo dili.
1: In love, wala na ba sila ay relasyon?
2: Naanan dito sila yung relasyon.
1: Mura ba si Kuan ni tambal sa kalaay samtang nagtambay?
0: Murag na mo sila.
2: Oo, na sila yung relasyon.
0: Karelasyon na yun nagkit sila. Niya mo ni Iyaha karun. Sama, ipadayon ba lang ko nun niya? Padayon na lang ko nun niya.
2: Oo niya, katupong amo nga lalaki, ni Iman man po ito nga, okay ra nga mangitaglain ang iyang asawa, basta di siya pakiton.
1: Yes,
0: Iyaw ba na hano?
1: Pero kan mabot sa puntong ingunana, no?
2: Kanang, di na siya makahatag og kalipay siyang asawa.
0: Yan nilang itugyas lain.
1: Pero mo lang yun, when you say kalipay, that does transcend over kanang the emotional or kanang lawas nun.
0: Lawas nun ng kalipay.
1: Okay. Ganun mabot ka sa punto nga, bahalag, masasakit ba yanan? Tapos okay ra.
0: Mauna, diba? No.
1: O niya nga nun, magapas pa yun ay kanan, bisag kahibaw kang tinan na mahatag si mong pare.
0: Hindi mo naging pugso.
1: Pwede man nga na... Namay murag kung dili gani nga nakay laing pares, namay mga dulaan-dulaan.
0: Palit lang dulaan.
1: Pero sa batanon nga panguna-una ni Pearl, unsa kahang iya na masuntingan.
3: Para na ko kay cheating yapon siya bisag na ay consent sa bana kay na may connection sa duha even if sexually ra baron pero na namang goy kanang fling-fling may nana, diba?
2: O niya, si Elmer kay na-develop na po sa hang amo. O, kay kasagaran mong good basta mag-sigigingon na bisag wala kay gugma sa sinugdanan. Kung magkadugay na mahigugman man ka, ma-fall na ka.
3: Nakagiampingan, masag ko na siya
2: pinangga. O niya, si ambana ni Kuan sa asawa kay pinangga man po niya. Pero mao na lang yun na, dili na makahatag ba sa Kuan?
0: Wala,
2: di
0: nagiging ko na madalas.
1: Ang itama-itama mo ni Elmer, okay na nag-ungkamura, pero naman ko'y pamilya, no? So, number one, ana, unsay kasulti sa anak. Will it be mabot sa punto nga...
0: Mahibawaan, mabulgar.
1: Murag, ang ending ani, murag ludoon na ang iyang mga anak sa ilang mama tungkol sa ilang ibuhat. Bisag pag maingon sila nga, nisugot man inyong papa ni, pero it's still wrong.
0: Mauna. Diba?
1: Sa'yo pangod yan. Ang sama sige ingon ni Pearl, no, I would agree nga, kanang, at the end of the day, sa'yo yun yung hapon. Bisan pag maingon ta nga, consensual siya. Bisan pag naay, pagtog pagtugot. It doesn't mean nga di na ni sayop. Kay sayop yun na ang inyong ibuhat niya. Usap pa sa Dana Elmer, unsa may ending bali ni mo, unsa may ending sa imong story, ang amin nyo, magyo na sila.
0: Ingunana ra, dihara ka kutob.
1: Dihara ka kutob. Kanya mag-himan-himan, biyog panalitan si ma'am, nakita og mga mas maayo mo perform. Mas maayo mo drive.
0: Masakit na si Elmer.
1: Budlay na ka.
2: Niya, si Elmer, 27 pang edad, batanon pa kaayo. So, napaydaghan.
0: So, mas maayo nga, undangon na
2: lang.
1: Ako ni ma'am po niya, ma'am, panalitan ma'am, si Elmer, makakita og mas lapas. Mas still ugon.
2: Oh, masakitan po si ma'am.
1: Niya, ikaw raba ma'am, murag padulong na kang madubo.
0: Gawas pa, gusto na si Elmer nga maghimo, magtukod og yung pamilya. Saan naman anak ni ma'am?
2: Pero basin makaanak pa si ma'am. 57.
0: Pamutan na. Minyo man.
2: Maupod lagi.
1: Kung makaanak, that's a big, that is adultery.
0: Minyo man. Huwag yun siya padulungan ini.
2: Maog yun.
0: Murag, ana, tago-tago rage diya. Ining koto rage sa tago-tago.
2: So, mintras ang iha, pero 3 years naman siya dito nagtrabaho ko, no? Mintras, wala pa kaayo ni dako ang ihang gugma, mas maayo nga mulaylo na lang yun siya.
0: Atras na lang daan. Okay, nana manggod, labi nag magkaidara na siya. Karon ba tan-on pa siya?
2: Kusog pa kaayo.
0: Gusto na siya magtukod diyang pamilya. So, niya pagtukod na priso na siya sa ingon-ingon
1: ng sistema. If I may add, kanang murag mahulo bangong ka nga tigbis-bis ra sa yutang
2: ka.
1: Pero if mo na role ni mo, just play your role. Pero ayaw ka higugma po.
2: Kaya na. Dapat, dili ka mahigugma kung ang nasa imong huna-huna, mauna na, muhatag na kang kalipay.
1: Una-una alagod na kuha na siya at your service.
2: Kaya na. Kanang kung
0: hatag-hatagan.
2: Kung hatag-hatagan kasi imong amo nga babay, dawato na lang po. Kay ni servisyo man kaniya. Ngunana. Pero dapat, dili ka ma in love.
0: Mauna apat sa dili pa dayo lapas sa mga tangatong oras alas 2:46 na sa kahaponon mga kabibes.
4: Request 931.
5: Request 931.
0: At oras alas 2:47 mga kabibes. O niya sa mga naglantaw karon sa itong FB page, pwede mga mag-comment na sa obo sa amin sa ibang say po sa oban din na ito mga
2: kabayes. Okay, yan. Ingon si Nin. Walay profile. Hello, Ma'am Eva, DJ Rico, Sir Kim Yat, Pearl and L, I miss you on. O niya, sad emoji. Kisa ni si Nin?
1: Nin?
3: Nin niya, guro.
2: Dili po.
1: Ay, sorry, si Maria.
2: Eh, magkanya era?
1: Nin?
2: Oh, maulit na. Maging niya to.
1: Ninju, tawag. Sinachan man na si Ninya to rin. Pansalamat, no? Hello. Thank you for tuning in.
2: Onya, si Koan, kung si Halwaga, sa si Auk ayo si Lolo ba? Mushapol pag-yod, fight Lolo. Regards, Miss Eva, watching from Lupa, Compostela, kabay.
1: Ano may mga idara na, makabalasa, pero di nakadiga. Makabalasa na to.
2: Onya, gika ni Ma'am Merlan Aligarbes, maayong hap mga DJs, Rico Mambo, Ginday Eva Selfie. Shoutout lang ko sa akong bana og pag-umangkon nga si Elan Gibb, dinhi sa Carmen, Cebu. Thank you and God bless you all, always.
0: Okay. Maura mesi.
2: Maura.
0: Oy, ni mga pagpaminaw da ini bro ninyo diha sa kani ang kuan ang sungot minaw da kuno sa karon.
1: Ang sungot sa bukirang bahin sa Cebu no.
0: Padong ka kuan kani barangay Guba.
2: Barangay Guba.
1: Ang sungot
2: pa okay. Sa binali. Maayong hapon, maayong pagpaminaw.
0: Sa ko ng mga anak, kana siya nga shout out sa akong mga anak, bro. There is may agsungot na minaw si Ate Sanisian o Ate Ate Christine o si Dodong Colin.
2: Colin.
0: May nga pagpaminaw ninyo diha, bro. Ha? Salamat kayo sa pagpaminaw. O niya, sige.
1: O niya, ako na ko'y pangutahan na. Kaya di ba, syempre, nagisgumantaan niya. Panalitan, if for example, tinuod nga ikaw Pearl ang anak ato, what would be your reaction if makahibaw ka nga imong mama
0: nagbuhat sa ingon
1: nagbuhat sa ingon na niya pananitan ang ikuan ang driver pagyod niya bisan pag ibutang talang kahibaw kang itugtan na sa imong papa.
3: If ako jud tinuray ang anak kay masuko jud sa mama, like malain jud ko kay wala na siya respeto sa akong papa if ever nabuhat to niya.
2: Sakto.
1: And I think di lang siya respeto sa papa but respeto sa pamilya.
0: Kana okay, maguba manggod, guba gyud ang pamilya kay ma. Once nga ni mananaingon anak gud wala gina. Murag kuan na lang ba murag koy-koy na lang dinhi wala gani gugma.
3: Idara na sa siya ba dito ko siya ni keringking.
1: Kung kanus sa manigulang no eh mga tol ang life crisis.
2: Eh diri sa to ang FB page ningon si Nina, si Ninya to, miss you guys.
1: Ah, Ninya to ring.
2: Ninya Ninya. Ninya. Oh yeah, si Ma'am Almera Hinares, maulan nga Maulan nga sa tanan DJ sa 93.1.
0: Ah, ugaulan
2: guys. Basi nag-ulan. Naaman ta dari good. Di ta ka kuan.
0: Nanhala. Ano ito mga kabahibs karon mo balik ta karon tataon mo. Kaoban na to si Uncle Boyx DJ Pamela. Bro, salamat kayo.
1: Salamat.
2: Thank you, DJ Kinat.
1: Mangita, mamunit sa ako para ipunit na. Pero thank you so much.
0: Salamat kayo, bro, DJ Kinat. Sige, salamat Inday.
2: Thank you.
0: Sa imong paghatag oras panahon. O niya, sa itong mga kabayab, sir, na alas 2.50 naman, mabalik na karong taon-taon. Kaoban si DJ Pamela o si Uncle Boy, mga kabayab, din hilamang sa itong pambo. Rito nga radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao. Mga kabayab, maunang ipangayong awit sa tuang sinder karon nga si Elmer, mas mahalag kita ngayon. Dini lang sa itong paboritong radio, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabibes, mauna ni.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: 93.1, mauna ni.
7: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
8: Imong gibati.
7: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
8: Simpatiko.
7: O gromantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: At oras mga kabayan, alas 3.27 na sa kahaponon o kamo naminaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Ay mga kabahibs, mauna ni. Og welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931 diin na sukad na sa launa sa kahaponon. Hangtod na ining oras sa mga kabahibs. O niya, syempre sa mga naminaw, Miss Eva og DJ Pamela ang kilday paso.
1: Yes! Hello mga kabahibs, may
0: alright,
1: hapon.
0: Alright, most kamong tanan.
1: Oh, maayong pag-kuan niya. Maayong pag-snacks.
0: Maayong pag-tikaw-tikaw, Miss Eva. O niya, DJ Pamela.
2: Karo nga po na, lahi na po itong istorya, Miss Eva. Kabahin to sa to ang sayangan na itong Cinder, Miss Eva.
1: Kabahin sa kuwain, basta driver, sweet lover.
2: Si Elmer nga, naka-smiringhoy.
1: Naka-smiringhoy sa iyahang amo. Ay,
2: naka-smiringhoy sa iyahang amo nga babae.
1: Ay, no, ganito yung Elmer, oy.
2: Piyawa ni mo, Mer, no?
1: Oh, anya ko,
2: ay. Ako, Mer.
1: By this city, ano?
2: Muna karon kay na problema na siya, Miss Eva, kay murag na kuan naman siya na love naman niya.
1: Naka
2: gusto naman gid siya pag-ayon ini iyahang among babae karon nga iyang ismering ho. O niya, mauna yung angay na to nga yung gipangayog advice. Tamba.
1: Kung angay ba siya nga mo.
2: Mukuan, padayon ba daw niya? Padayon ba kuno niyang pagsigi o ismering ho?
1: Nanay lang!
2: Ganaan ka lang, padayon daw ang kita. Nanay kayo na, Miss Eva. Ang samay mo ang mahatag advice ining atong sender, Miss Eva.
1: Ano po ang mahatag nga advice para kang
2: Elmer.
1: Elmer. Kuay na lang, hinahinay og distansya. Oo. Mintras sa'yo pa, kanang gugmani mo.
2: Huwag tanga.
1: Oo, huwag tanga. Huna-huna ay butang sa imuhang huna-huna. Yun nga, minyo ang imuhang amo. Bisan tuod nga, masakiton og dili na makahimo ang imuhang
2: bana.
1: Ang iyang bana. Ang imuhang amo. Oo, dili na makahatag og galipay. Pero huna-huna ang pinangga ka nila.
2: Kanya.
1: O niya, nisalig ang imuhang amo nga lalaki ni mo.
2: Wala, siya begi ko ay, siya begi pabantay na sa iba.
1: Oo, o niya, imuha ra din gitukob.
2: Kanya.
1: Imuhang kani po di muhang ma'am, di man dyan na tumalikaya na madyo'y tentasyon, ikaw ni bahala o kuay na kanaglikay. O niya, kung inana, imong prangkahan si ma'am ni mo nga mauna, nahadlo ka, nga ingon ani, na-develop na kaniya, so mas maayo nga mo lahilo na mo.
2: Lahilo na lang.
1: Or pangita na lang juglain kanang way kabilinggan.
2: Kanya, ingon man usab ako, Miss Eva. Manay angay, gudi mo buhaton nga Elmer, ay na Elmer. Oh, kana ang kuan na biya na ng ma'am ni mo kay ngano ma'am. Ikaw rin makaloo yan na nagabot panahon. May mo na sila, kwartahan mo na sila, Mer. Kay mo po ng amo. Pero og nakaoyon siya, gana na ilang. Kahala ni Mer. Oh, ni Uncle Boy. Alright, no, paras ko ah. Mintras sa'yo palagi mo, mas maayo kay kuan man, ginawa mo gunay padulong. Wag na ka na ang inuntapong nga murag sa
1: wala
2: pagkakaroon. Kay okay kay na. Pero ngadto-ngadto gid mer, wag kay future nga napita.
1: Wala siya maangkon nga kalinaw.
2: Niya kana ang gawas pa na nahog ka gid na sayop kay kay mong gibuhat noon matas Ginoo pagpanapaw man kana pagpanapaw kay naman na siya partner naman gid na siya bana labi na kasal gid sila. Sumona di gid na maayo imong trabaho buhat karon mas maayo distansya na lang ka. Ay na lang kay aron nga kuan balik na sa bakans Ginoo. Biyain na kay bawag yung ganga din na maayo imong gibuhat.
1: Iampoy na lang makalimtan na nimo si ma'am.
2: Inahog na lang tinyo o kuan. Kuha ka na ang experience nga.
1: Pero mas maayo ay nga kung para mawagtang ang iyahang guma, mangita na lang siya glain.
2: Minyo na lang ita siya ganang kuan, way kabilinggan. Okay, din dyan ikaw ma'am. Okay, maura gina. Maura na gina, Miss Eva. Maura gina yung bugtong niyang nindot buhaton. Ita na lang yung saglain. Kanabitang, well, siya mabungkag na pamilya ba? Ita na lang siya kanabitang single, way uyab, namay daghan, no? Ay na lang nang naay bana kay lisod kay na. Huwag masakpan ka na, delikado pag nag-ipapreso mo doon. Bisan pa man, huwag nisugot yung iyahang amo. Wata kay bawa, kasi burit-burit na to.
1: Ganyan.
2: Kasi katik-atik na to, niyag may bawaan mo, ay, papreso na eh. Purtin ni mo na unyang ko ana, purtin unya ni mo nga mahaya unya no. Karon metro sayo pa, wa pa mo na bulgar din ha. Biya na lang. Metro sayo pa. Ana na lang. Sige, ano, salamat kayo sa magkalunan nga pagsunod sa itong mga programa, mga kabayabs. Diin sukad kaganinang alas 4, hangtod nining orasos kahaponon sa mga naminaw karon.
0: O niya, syempre, sa itong mga kabayabs nga nag-tikaw-tikaw po garon, atong nagkaoban ganina ng itong chief engineer, Sir Virgilio. O niya, dana po Sir Edgas, Sir Gabriel, si Ma'am Junits, mga kabayabs, ang itong station manager, si DJ Langganida. Mga kabayabs, ari na po ito sa mga maanindot ng mga sunata dayon at ay Ripley o niya sa tuang drama. Kabahin sa kaagi sa gugma, kinabuhi din ang itong sinder nga si Elmer. Wala tayo kong oras, ikay una Miss Eva.
1: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilang magsinatian sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, diri na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, selfie, bye, and good afternoon, mga ka-vibes, Amping!
2: Okay, DJ Pamela. Mara, kundi lang usap si DJ Pamela, matunong, stop thinking and even start. Doing ring salamat, dugmay hapon, sa natin tanan, Uncle Boy.
3: Alright, ako na lang usap si Uncle Boy, ninyo magingon, tiguang bitaw, paniti. Diba taros, may hapon, mga ka-vibes, DJ Kumako.
0: Ani ha, sa itong mga kabayabs, karon daghang kayong salamat sa itong sinder nga maukining si Kuan. Daghang kayong salamat no, sa itong sinder nga si Elmer. O niya, manginaot, Mimer, nga kanaang maka nakakuha kagarog nindot nga idea. O si angay buhato ni mo na imong kaagi sa gugma. Mga kabayabs, so naman tayo kong oras. Ako na lang usap DJ Rico Mambo. Mag-ingo, apa sa di pa niya. O ma-biok na mga kabayabs, adlong Sabado. O niya, mag-uban-uban, magkita-kita, tagbalik. Karong Domingo pohon. At nga programang Domingo Discoral, mga kabayabs, kauban sa itong mga vibe mix, no? Wala tayo kong oras. Ako na lang usap DJ Rico Mambo. Mag-ingon, lihok na, mintras sa'yo pa. Mintras na pa'y panahon na pa'y oras mo mga gustong buhaton. Buhata na mga kabayabs. Sa di ba tamo biyas kanginan, magbilin taong mga maninod ka mga sunata din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo. Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga kabayabs, mauna ni. Tagang salamat o may hapon. Bye-bye!
4: Request 931.

0: inyong paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: Kalangitan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kabayan.

Huwag undang ang galingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Tiri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: kahanginan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1